0: orang threat, no security sa school, mm-hmm. and also sa buwas, safety sa mga personnel and also sa mga estudyante kahapon katropang Erwin. So nagsiling lang din si Police Major Rondel Papang na ginatinguan nila na maimbestigaran ini kaya nagapati siya nga posibleng estudyante lang man to.
1: Basi isa lang ni?
0: Ang nasabit niya pagmaog. Kasi mm-hmm. Marvin, kasi una po, ang grade threat through online, mm-hmm. posibleng estudyante. Oh. Pero, tinangnan pa ni investigaran, kung ang nag-initiate ang pagtawag sa 911, mm-hmm. under investigation, mm-hmm. kung konektado sa first incident, mm-hmm. first incident, yung grade threat to,
1: uh-huh.
0: ang ikaduro pang threat mm-hmm. or pang uh-huh. joke. Uh-huh. Kaya pa Erwin.
1: Uh-huh.
0: So, amo pa ng punto ni Police Major Papang kung konektado ina o kung hindi, kagtidra na naman itong sa ilan yung investigasyon na sabi naman mm. yung mga pagpamaog
1: uh-huh.
0: sa mga buntuan kay Papa Erwin.
1: Oho. Na, no manis lang yaman. Pero, na, ang duda katropang France, ito yung una nagpamahog to, ginalantaw to nga daw si Jante?
0: Posible. Kahit ang mga fake sound, yung kontak ang kapwa estudyante. Ang isang estudyante, no?
1: Okay.
0: Para, amo na be, ipanakotang mensahe, again, sa mga teachers, na which is the kinapagang mm-hmm. teachers,
1: mm-hmm.
0: na doon, kuyo ko magbalo sa picture kasi yun pa ko yan. Ito na legendary isang isa sa mga manunod sa school
1: mm-hmm.
0: ang nasambit ng estudyante sa tubang sa madamo ng mga estudyante man sa Tropa Irvin.
1: Mm-hmm.
0: So, ito yung pampreto
1: mm-hmm.
0: through 911
1: mm-hmm.
0: eh, yung biskaan mm-hmm. inantaw itong lugar
1: mm-hmm.
0: kaya lang kahit wala man sa presensya sa mga explosives or inabi ng mga makatugas ang halit sa palibot mm-hmm. and also sa mga para sa sulod sa sining tulutuan ka traparwe.
1: Oho. Pero nakapalabot man reklamo ang eskulahan angot sa ni katropang France?
0: Yes, katropang kaya report niya sa police.
1: Oho.
0: Oo, ginpalabot niya sa police. Mm-hmm. So, kaya ang bulutuan niya, hindi naman yung mag-attag sa komento.
1: Oho.
0: Kaya ganoon naman lang ni Sarah Tarwin.
1: Mm-hmm.
0: Proceed naman sila sa police and also tingin palabor nila ng information
1: uh-huh.
0: which is the ang for interviews yet sa division office naman lang sa Department of Education Bacolod.
1: Uh-huh.
0: So, amon yung ilan sa karoon nga ginang ano pa,
1: uh-huh.
0: ginimbestigaran man kung sino ginibiyang sa likod sa sining mga
1: uh-huh.
0: Pagpamahaw ka pa Erwin na natabo dito sa sining bulutuan.
1: Oh, kabut dahil katropang France ang istorya lang police lang perming ma-investigar. Pero maskulahan daw ma-reklamo lang sila, mapalapot lang sila. Dapat may araman sa isang internal na investigation ba na? Para mag santo man sa investigasyon sa ngaton ng mga kapulisan. Hindi lang tamagulat nga okay ah, police lang ni ma, police matter lang ni siya. Hindi ito maghimo sa investigasyon ta. Ang mga eskulahan dapat nag-investigar man sa ila para mag-determinar kung sino ito yung estudyante. Kay Kabudlay, without this information, initial information from school, ang bugat ni para sa mga ano mo, limitado man access ng aton police dahil sa eskulahan?
0: Correct na. Kahit ito pa, Erwin, may mga anulaan, may mga siling ang mismo ating city director na siling ganyan yung pinapangabay man sa publiko.
1: Mm-hmm.
0: Na nulaon na nabalang stigma, nabalang
1: mm-hmm.
0: Ay karoon, ipadakop sa police, no?
1: Mm-hmm.
0: So, di makakita mga kataan police, di posibleng ba si Madlok,
1: mm-hmm.
0: di ba si Lakpon siya pagkita sa police.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya muna isa sa mga dapat na doon itudlo sa kabataan
1: mm-hmm.
0: nga ang ining bagay sa Pa Erwin
1: mm-hmm.
0: Nga maano, no? Ma duan dala mga kabataan nga sa tiyon sa ngayon siya.
1: Mm-hmm.
0: Sila yung magpapigangot sa kapulisan. So, ang school mga katropa Erwin, mapagan man isang igdalapangod.
1: Correct.
0: Ang nasambit niya, you know,
1: oh.
0: na hitabo pala ay
1: mm-hmm.
0: in school una, dapat sila man ni drama ini siya kung ano nga mga preparation dala.
1: No.
0: Sa tanan nga tiyon nga tinagligan to, may mga active shooters.
1: Mm-hmm.
0: So, and also, ini naman nga mga grave threats, bomb jokes.
1: Oh.
0: So, which is the very, ano naging sila sa bong? Prone na dala.
1: No.
0: Sa sining mga bagay.
1: Oo. Oh.
0: mas maayo na lang ni Kato Parvin. Hindi mo lang matupa o hindi lang matabo.
2: Oh, ganyan?
1: Kato Parvin, tsaka ito lang...
0: Ginasige
1: home lang na ito, na itong maeskulahan. Maghimo man, at least daw, I don't know, kung committee or something to handle sa investigation. Kaya pagpanganap sa mga informasyon as to estudyante nila or outsider, anong anong kausa para hindi lang ta magbangko sa mga subong na damo na bigo tropang France sa mga eskulahan damo na daw na record ta daw daw ikalima na ni eskulahan no nga may ara sa bomb threat. So well hindi pwede lang police lang ang permi ang protest dire within sa sulod sa eskulahan may ara na tani sa investigation kag may ara sa disciplinary action dito sa isa ka universidad kay Turpang France mismo ang eskulahan isa to nagsuspend hindi ko mag-mention ang eskulahan pero kabalo sila nakilala nila ang sudyante. But gin pamangkot sa police hindi sila maghatag sa impormasyon. So what for nga ang police maimbestigar? Kay dira pa sa eskulahan, ginatabunan nyo na, ginatago nyo na, kay nakabutang ang integridad, nga alan sa eskulahan, kabuhi kinistrehan ta eh. Quadlock eh, gasuspender ka mo gani sa klase nyo eh. Dibla?
0: Correct na. So, dapat take ito pa rin sa school, take initiative na eh.
1: So,
0: para sila ya, pukusan lang nila ya ang kung anong sa ilam mo. No?
1: Oo. Kada pagkabalo ko
0: pagkabalo
1: ko katropang France ha? Ang bata to babae ito sa mo
0: yeah.
1: Ang bata to nga nagpamahog to naghimo sang nagpost sa social media sa isa kabalutuan sa kaluniversidad de ara Japan kiskuila wala sang intervention wala sang disciplinary action gin patuman so what for nga nagapangayo ka mo sang assistance sang police nga kamo mismo hindi maghatag sang impormasyon sa pulista at hindi man kamo Japan maka-implementar sang disiplina para sa mga bata ngani or intervention maybe ang Japan
0: so dami na ito Parvin ang sa karoon din rin sa misa mga dapat na wala pang doon sa atong din rin nga gobyerno especially yung mga sa bahay din sa kapulisan kahit hindi na siya mountain pero Parvin wala siya may mapagan din na sa leksyon ba?
1: Gani man
0: nga mapagan din ba sa pinsang at sa ilan yung ablasyado nga ayaw galis sa lagi ng ginimo no? So, what if Kato Parvin, ang inaabi niya mga nagpamahog, tinablak sa kon, probably, matabu gali, no? So, isa yung nasa mga problema na kung dapat ginitutukan Kato Parvin. Kaya, nagalala, nagapadayan, kaya nagasigay mo. Nagalinatulato na lang nila, doon nagasabay sa uso.
1: Kaya
0: nakita nila
1: na
0: epektibong pagpamahog mo. Nakikita nila pagto ang ininga bagay, epektibo gani. Kung natamad siya mag-iskila yan, mag-brap out ikas kao, diyan
1: mag
0: padala ko ni sayang, may bada.
1: Pagkatapos,
0: may bada ka.
1: Kung may exam pa, mamahog sila, ti-suspend ang klase. Blow. No,
0: atras
1: sa schedule kay way pa katuon.
0: Correct.
1: Pero this is too much. We cannot rely on police lang, no? Kinanglan lang gid pamaagiman sa eskulahan ta. Ako kung kisa gakalain man buot ta katropang France AKT una bes may mga estudyante, may estudyante man ta, no? Batsa gantang kulba nga nabatsagan sa mga ginikanan ta. And hindi na basta-basta katulugon mo, wala na bata, mustupad mo, gakulbaan kito, basta ano matabo to. So, ang aton eskulahan niya, ang first line of ang defense ng aton, mismo eskulahan mo.
0: Yan.
1: Oo.
0: Kaya mo ni Kato Parvin, subong ang investigation, ongoing pa. Pero kay Kato Parvin, may payag din ng regional director naton ng PNIR, si Police Brigadier General Romano Cardinio, na which is the, may mga mando naman nasyonal, ang sa sining mga pagpamahog, Petro Parvin, nga nakatabo rin sa atong bakulod. Pero, pasalamat ang atong regional director nga why man bala sa tingin nga do, pagrabi, nagid bala, just like eh, nagkatabogid na lang pagkantiro, pagpamatay, which is tiyan mo nabing mga incidente kaya sa Parvin nga mga abutan sa lang ang seguridad sa bunutuan kag sa estudyante, no? Mm-hmm. As mama ni Dodo Mandiran. Mm-hmm. Pero matupar win, may pandam lang ni siya, kaya posibleng nga may mga salap doon gini mga individual, no, nga ma-tumod, nadaktan, mm-hmm. As sila mismo mag-angat tubang, hindi sa nagkakayo mm-hmm. ang kaso. So sila mismo ang kinalaan kag natumod, Mm-hmm. Tama siya, ito na si Police Brigadier General Romano mm-hmm. Cardino, ang ato na Regional Director sa Pro-NIR.
2: Uh-huh. Actually, ano naman, pati sa National Headquarters, meron din tayo natanggap na directives na pagtingin yung coordination sa mga school officials para mabantayan natin itong mga lumalaganap na threat sa school.
3: Okay.
2: So, sa amin, hindi naman sabing rampant, pero parang nagkakaroon lang ng gaya-gaya dahil nga siguro, okay. Dahil napapublish natin sa social media.
3: Mm-mm.
2: So, yung ibang kabataan o sino man yung mga naggagawa niyang threat ay parang nakikiuso, parang okay. Ganun ba?
3: So, RD, yung sa investigation ng PNP, sir, is just for ano lang, just for fun lang or parang trip lang, ganun?
2: Parang ganun eh. Kasi at least dito sa atin, sa area natin, siguro mga 2 or 3 na yung natanggap natin. Pero
3: okay.
2: Upon verifications, lagi namang hindi totoo. So, mm. Pero hindi natin yung dinidiscount yes, na baka magkatotoo. Kaya pagka nakatanggap tayo ng ganyang report, immediately nagre-responde ang ating mga police, ang ating mga EOD kung kailangan, at nagko-coordinate tayo sa school officials kasi ganun din ang inaano namin sa mga school officials na huwag nating baliwalain kasi nga safety ng mga bata
3: yes,
2: ang nakaano dito eh.
3: Yes po. Sir, may ano po kayo sir? May warning po kayo sa mga individuals na nasa likod nito na dapat kailangan ano na tapusin ito, baka sila mahuli or they will face another consequences if malaman na sila sa likod nito, sir.
2: Oo, tama yan. Doon sa mga individual na gumagawa nito, kung ito ay for fun sa inyo, sa aming mga otoridad, sa ating kapulisan, sa ating mga katrabaho sa gobyerno, ito ay siniseryoso namin. Kaya okay. Meron tayong mga cyber patrolling ngayon, iimbestiga ang ating cyber unit
3: no.
2: Para ma-check talaga, ma-trace natin yung mga tumatawag ba, yung sisulat, mga okay. Ganito, para... Mm-hmm. Pag yun nahuli natin, sisiguraduhin natin na sila ay makakasuhan at makukulong. Yes,
3: okay. Are you ano po yung Marvin? Possible ng mga...
1: Katropang friends?
0: So, amutong fire sa aton nga regional director, si Police Brigadier General Romano Cardino, no? Angot sa fire sa aton nga region, sa sininga mga insidente nga nagkakalatabo sa pagtamahog katropang Irwin.
1: Oo, okay. This is too much, no? Para sa students Bacolod, para sa mga eskwelahan. Nga, well, ano ta, nagabaton ta pirmi sa mga complaint na mabatian ta ni pirmi, ang mga reklamo, kay pamahog. Sa aton media, ya, katropang Franz, we need to report it, no? Para sa awareness para sa aton nga mga parents ginikanan sa eskwelahan. But more so importante gid sa Japan. Ako balik ako Japan sa eskwelahan niya. Cookies ano ka ano man ka budlay maghambal. Pero ang mga eskwelahan ta hasta lang sa reports police. Pero sila investigasyon nila ginapabayaan na nila. There were several cases katropang France and we get this information. Nga atong isa nang pamahog to sa isa ka balutuan. Ara man Japan, why man Japan intervention gini mo to? Ara man Japan kay eskwela. Ti what for nga nagreklamo kamo nga nagpangayo kamo bulig sa pulista? Nga nagtawag kamo sa pulista para mag-imbestigar. Nga ara man Japan pinabay-an yo Japan yung estudyante. Nga ara man Japan glagolago sa eskwelahan as if daw wala lang. Reklamo ganing gining ang teachers. Nga wala sang disciplinary action or intervention sa eskwelahan. Katropang Franz?
0: Oo, amo ganit kita pa Erwin, no? O tema ni nga ton nga ano sa karon? Pagtayaan ka rin. Kahit yung regional director na ton, may mga pandam na mo, may mga reminders sa, especially sa mga residente sa Kondre. At also sa kanan, you know, sa mga pagtudlo sa lutsang balay, kung disiplina para sa ato ng mga kabataan, mga estudyante, So, teka pa, Parwin, are, may sugpo na kita. Interview natin sa headquarters ng police station 8. Baka yung police Major Rodel Papang, pamatay na ito.
4: Mga kagapon, 12:30 no? 12:45 rather na may tawag. Actually this, ano lang dito medyo tagamit ang 911 no.
3: Okay.
4: Ginamit ng caller.
1: Mm-hmm.
4: Ang using 911 platform then na may bomb threat. Dira sa na ano hindi ko lang banggitin ang school no. Te immediately ang 911 nag-inform sa Sitok Namon. Then ang Sitok tumawag din sa amin sa Toknamon. So we responded immediately. Ibat kami sa school, nag-coordinate kami sa principal at hindi kausap orientan ng mga teachers at mga GO nila dyan na may muna ang situation. Pero again, confine ko lang para not to create panic.
3: Okay, sir.
4: Yeah, sabi ko, we will be conducting initial ocular. No, prior sa tawagun ko kasi ang muna na yung sumitanaan mo mga anak hindi baggage or anything na unusual hindi sa kanila si Vince Janti walk on through diba galing na tandamo si Janti sabi ko tipunan anay sa gym para igitipon sa gym para, pero of course yun clear mo na ng tropa ko dun area na puntahan no? Na walang mga anak hindi baggage tanan. Without telling them na muna na situation.
3: Okay.
4: In Orient, then nag-walk through ang mga tropa doon. Eh, even sabihin na natin nga hoax yun. Kasi pritagaan dyan po natin sang, ano yan, sang action. No? Then, kadako man sang, ano, abis, sang mga volumes ng estudyante sa dalawang gym. So, kadak ng, ano, no, ng, para ma-relax ng ilang paminsaron. About sa fire drill nila, sa arcuit drills, then safety measures, then sabi ko yung panghuli na lang yung bomb joke na hindi dapat mag-joke-joke sa bomba. Then, ano mga gagawin nila? Then, after namin mga negative naman sa part namin, no, sa Station 8, ang paglibot, wala namang ano. Ang patagtawag kami din ng ano, with assistance ang Sitok na nagtawag kami ng EOD K9 para ano talaga, i-finalize. And it turned out negative naman, no?
3: Okay. Pero sir, ano to man? Nang gin-post sa social media or gin-message na sa ila?
4: Through 911 nga talaga.
3: Ah, 911.
4: Nagtawagin sa 911. Tuli yung, ano no, may pangalan nga ginbanggit doon. Pero yung itawagan ang number na yan, sinong kanatindin.
3: Sinong nakakita? Amin mo, sinong nakabaton sa message niya mo?
4: 911 gin, national.
3: Ah.
4: Oh, so ang 911 nagtawag naman sa ano sa amon dito nga City okay, Tactical okay, Officer Center.
1: Bo.
4: Pero as a background sang aga, hindi to about threat.
3: Okay.
4: That was a text to a certain students.
3: SMS.
4: Yeah, SMS to yeah. Hindi sa bank. That was a grade threat.
1: Oh.
4: No, through Facebook messengers message na amo ni may galit siya sa isang teachers. Isang aga na iya. So in short, may dalawang incident na amo na blast.
3: So grip threat
4: was grip threat
3: sa mga slides niya bang chok.
4: Bomb threat.
3: Okay.
4: Using 911 platform.
1: Mm-hmm.
4: So muna nagagamit ang ano sa so, hindi man ano blame instead of ginagamit sana for emergency.
3: Yes,
4: nagagamit na sa joke-joke. Pero continue investigation ta. We already submitted the names doon at saka yung complaint din sa teachers doon sa RACO.
3: Pero sir, ano ang unod sa message to sir sa sa grade threat, sir?
4: Sa grade threat na there was a similarity din doon sa isang school, no? Sa,
3: okay, ito about sa bullies man.
4: Yeah, about sa sabi ko muli nga isang estudyante. Galit, no? Sa teachers. Daw may ginara isa ginapa ano target ng teachers niya nag-insulto sa iya. Na nasaktan siya, no? Muna nga gusto niya magbalos. So, yung word doon na ano gidi may
3: nagamit siya sang word na pamatyo.
4: Na tanan mapatay ko lang ang isa.
3: Ah, okay.
4: Isa ka teacher nga ginapakahuyan ko sa ibang nga estudyante. So, ang mga bago sa mga teachers sa pag-debriefing namin, after sa pag-inspection, paniling at saka assessment ng mga EOD, ginorient naman at naman isa na sa akin yung mga sila nga, backtracking tayo. Dire, kung sino ang mga teachers na may ginakigan on the previous weeks or the past two or three weeks to remember na sino mga estudyante na yan para mabuligan sa investigation, matitrace out natin.
0: Sige, sir. Petro Pang Irvin, no? So, ako itong pahingin Police Major Del Tapang, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 8, ang what's the sining pagpamahog.
1: Katapal fans, kung, I don't know kung ano ka dalom kagabog at ang pagpamahog sa pagkahuya sa estudyante niya. Pero if ang muling angulo, hapos lang ma-trace no, kung sino itong estudyante ang ginakigan sa isa ka manundlo. Galing lang, kis, I don't know kung, why, why, kung paano siya ginpa pagkahuyaan. Kagkuntuod, gin man eh. Basta yung allegation lang ni Bla, basta istorya mo lang Blau.
0: Posible yun na, no? Diba, siguro ito eh. Eskola niya eh. Kung ginagpoy mag-eskola. Masigapoy mag-eskola na yun na siya. Kaya mo nag-uwagraso nga ngayon mo, yun na.
1: Pero negative. Negative, Katropang Franz. Why na ni, why sa sang ano? Why sang personalidad nga nakita to, nga suspect sa pag pamahog sa Facebook?
0: Why?
1: Oh.
0: Hindi ito makakita. Ito mabalan ko sino to. Kaya mo pa na, kaya mo na kamabudlay sa isang crime lang. Hindi, ubrang ka na fake account.
1: Correct.
0: Tapos may umrata na, no?
1: Oh.
0: Makagrab ng picture. May iton. Gamito nila sa kung ano nung mapagka ng mga bagay drakatapang.
1: Oo. Hindi mabalaan sang 911 sa diin nga area, no? Anong lugar sa
0: Gintana? May aragi na, posible na.
1: Oo.
0: Mabalaan ang ilam mo. So, ito papapapapapawin, posible nga din yung investigation na na.
1: Oo. Kaya kung ano ka, makilala ka na, daw gina-report sa NTC, pagkatapos ginatag na sa NTC, Dirigani, isa ka panawag sa amon kay Sir Chris, nga, ano, kolektor, gina-off na lang namon. Kaya nabalaan sang, ano, nabalaan na sang, ano mo, sang NTC. May ID na? Kolektor gali, credit card. Oo. Off ano yung SIM?
0: Sabo na lang ang SIM.
1: Oo.
0: Sabo na lang ang SIM. Sabo na lang ang SIM. Ang nabuhi. Initanan nga mga tawag. Ilang lang siyang tono. Kaya nga, ang iba na natawag, manukot na.
1: Magambal na gano'n. Sir, this is Chris Librando.
0: Diretso drop call.
1: Oh, drop call. Gini pa yara pala sa slide. Ha? Sino ni? Oh, hindi ni siya, ma'am. Sorry.
0: Wrong number. Ang iba na dahil. Ito na, babe na. Baka gawag yun na siyang lugar na umasabat, ha? Baka gawag yun sa lugar. Kaya ba,
1: ma'am? Chappy, chappy, chappy.
0: Pare ko din sa buke, hindi niya ko manukot. Well, chape ma, pare ko din sa putok-putokan sa buke.
1: Hindi
0: niya ko masukot.
1: Ay, naku. Pero kabay pa nga ma-imbestigahan man isang eskulahan, ha? Mabalaan man nila. Kung sino, ma-trace niya. Kung tutuod ni.
0: Correct na. Pangatropang Irving, no? Kung dapat yun yung mga tatna-arbarwin, dapat yun may matagaan sa leksyon, kay kung wala niya isang may i-presentar nga may nadaktan. Sige na eh.
1: Manad la?
0: Nanad
1: gani, kiti why isang may nagkaladakpan mo.
0: Oo.
1: Galing ang investigation na bika tropang Franz, hindi maging successful kung why isang participation gid sa eskwelahan.
0: Correct.
1: Okay na sa mga public school, kay open niya, no? Pero kung sa mga private schools, anyuhan ka lang, hindi maghatag sa mga, pwede mo lang, pwede sir, pabayad na lang kay bata, okay naman. Ama na bla? Pero kung magproblema na lewat, may ara naman sang, mga reklamo kag mapamahog, tawag naman sa police. No. Sir, may ari di ka pamahog bla sir? May ari di bla sir sa Facebook sir ho? Sir? O, pwede niyo makakatuan, mo sa police, mag-aboto, okay. Naglibog ang ulo sa pulista?
0: Oo, no, kaya galing. prank naman, no? Prank sumong. So, si dapat ano ni siya, masigarana ni Katro Parwin. May madapa na ba? May malapat sa sining mga provisyo sa tanan, no? Hindi lang ni sining yung school. But also, pila ka mga pampubliko ng mga establishment. So, isang mga opisina sa mga gobyerno.
1: Correct.
0: At kung bisan sa mga mall goers, grabe.
1: No.
0: Diba? Ano ang katanan ni school? Pero mas may hindi ka tapawin nga matagang gini isang talabang sa kapulisan. Kasi ma-pultap na ni. Ito nga siya wala sa may matapan na tapawin.
1: O, balantari ya. Balantari ka ito pang France Dason ha. Kung may harang gitbad.
0: Oo, gali man. So, ito pa, may muling update natin. Sa patrol din is ka ito pang France Santo Burgos sa lumang bukol-bukol sa lawas ng tumaras sa Santo Basco. Para sa nag-aubing ng Independence Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you so much ka ito pang France sa mga latest update, mga bian. Ang pamahog sa ato mga balutuan, dugay na nisa. Dugay na yung tabo, pero wala pa sang may na... aresto, way pasang na nakasuhan, no? Kaga wala pasang na pakita ng mga suspect. Naintindihan ta. Kalabanan sa mga estudyante ta, minors katropa. Kalabanan sa mga estudyante ta, kinanglan, hindi taman sila pag-expose sa Facebook because kabalo kita sa social media, tanan-aran na. Tanan nga pamuyayaw, tanan nga pakamalaot, tanan nga mga kunano pa nga mga masakit nga mga tinaga aran sa Facebook. Naintindihan tana, no? Para maging successful ang investigation, kabi mga tao nga madakpan, makasuhan, may ara dapat kooperasyon halin sa aton mga balutuan. Kag ang mga balutuan dapat maghimo sang isa ka team or let's say committee, no? Or let's say task force, whatever you call it, no? Para mag-imbestigar internally, no? Well, ang pulis ta mahambal naman lang na nga wala na. Okay na ni. Since nga na-inform ang pulis nga na-identify na namon ang naghimo sini sang pamahog kag may ara na kami sang intervention nga ginhimo. Ang sakit lang mga katropa kay ti na batian tani nga mga pamahog, no? Matapos nga ti natabo to sa Tacloban sa San Jose National High School nga may ara sang school shooting natabo, no? Why ko kabalo kun anong nagaupod, nagasulod sa paminsaron sa pila ka bang kuturan ta mga estudyante ta nga ginahimo ni nila, no? Is it just pamahog or just may plano, no? Pero all the same katropa, kun nagaluntad ni mga pamahog, dapat imbestigahan. Dapat tagaan sang nagakaigong atensyon, dapat aktuhan sa seryosong pamaagi, no, sang aton nga mga ahensya sa gobyerno, especially yung police naton. But again, mabalik kita sa mga eskulahan. Ang mga eskulahan dapat kamo nakakita na nangin aware man kamo nga this is really possible na matabo. No, pwede ni sa matabo, no? Pwede sa matabo. And that's why ginatagaan tayo sa seryosong atensyon. Pero kung sa investigasyon pag sulod sang sang mga pulis kapan-kapano nyo man lang pabayaan nyo na lang ambalon nyo na lang okay na ni kag hindi nyo pagpagwa ng amon ngalan kay base magguba ang imahin sa eskulahan kung kisado hindi ka nami pamatian kanami hindi kanami sa palamatinan. May namahog to. May na-confirm. Why na lang? Okay na lang to? No? Kabay pa sa isa kabalutuan da nga isama ni sa nagsuspender sa klase nila. Nga subong, ang bata kinahanglan sa intervention. No? Kinahanglan sa intervention. No? Because of family problem, no? Bullying, kinanglan sa intervention. Why ito naging napakamalaot ng mga estudyante nga muni, no? Because maybe may kausa, may ara sa mga nag-trigger ba mga katropa. Well, first is family, next is school mismo, ang trato sa estudyante, sa mga eskulahan, sa mga classmate niya, bullying, no? Kanatabo. Pero, mga katropa, mas maayot tani, nga kamo mismo mahimo sang inyong investigasyon, no? Kung hindi na kamo gusto nga imbestigahan sang pulis, may ara kamo resulta nga mahapahatagman report sa pulista nga sir, aring amon nga investigation na confirm na identify ang estudyante and we are taking care of it. Nag-iimbestigar na kami. Nagahimo na kami sa intervention kag ari na sa guidance namon. Naari na sa aton proseso sa eskulahan. And ang pulis naman, mapabalo sa media. Sa eskulahan, forget about us, no? Hindi nyo na pag danang media na. Kabaro, kung mo bisanano ka istorya, tali, hindi ka mo magpabalo sa media kung sinuna. Pulis na lang, no? Report sa pulis nga, sir, may ara na kami na identify, nakilala na namon, may ara na kita intervention. Amuni ang amon ginhimo subong. No? Kay para makita ta nga amat-amat ta nga gina-arrest ba na ang pamahog ngani. Amat-amat ta nga gina-sulbar ang formula. Ang puzzle, no? Sang permit na ta pasunod eh, no? Permit na ta nga tawag to sa ano? Tawag tas pulista, kay tiyan mo ni. Tapos, white man, negative man, pulista. Pero mga katropa, this is really happening, no? Gina-take advantage sa katong mga estudyante ang ining kulba, malang stigma, nga resulta dito sa Naga, I mean sa Tacloban, nga natabo, nagligad nga babulan, mga katropa. So, until when, kita maambalik-balik sa muna nga mga bagay, no? Kung kisa makulbaan man tagani, nga ti mayara na sa pamahog, no, kay ti ginikanan man ta kag nabatsagan ta kun ano ang nabatsagan sang ginikanan. Pero amo man sa eskulahan ta, no, kung kita pabakod yung inyong measures, no, kinahanglan man kita maghimo sa aton nga kagulingon nga grupo or mga counselors kag maghimo sang nagakadapat ng intervention para sa estudyante kung nga nag-aamunisyon. Ano niya mo? Seryoso niya mo? And ara ta sa upunta sa mga espirahan. Ara upunta sa mga ginikanan. Nga ginakulbaan sa masami nga nagkakalatabo sa mga eskulahan ta. Balik-balik ko lang ni Permi. Amo lang ni Permi ang tabo. Tino ko laway. No? Pabalo lang. No? Nga may ginihimo na kami. Siguro, I think siguro nga itong mga kapulisan mangin ano man ma-aminado man sa pamaagi nga ang eskulahan na lang ma-uyat sa investigation or unless may nagbitbeto sa armas to sa sulod sa eskulahan nadakpan to sa noraya polis ng ginaya dakpon gina sa hindi pwede ito pagtabuna na pero sa muna naman sitwasyon nga tanan kita puzzled kita mga katropa sa nagkakalatabo. Then, we have to do something. Kinahanglan tayumuan. Tayumuan ang pinakamga bagay para mauntat na ni ang chain sa stigma, bla? Ang kulbang hinatag sa mga ilikan nito. Oras na itong 8:34 na mga katropa. Morning. Sa itong nga pinakamga ambot ko na nung take sa mga moms ta. Morning, Ma'am Sol Julito. Morning. Pa-shout out sa kay Sir Bibot Julito. Kag Junior de la Cruz, no? Mapadlagan ni sila kagawad. Independent ni, ba? Oo. Mayo pa ako ni independent, sir. Okay, kung kisa, kung ano'y promisa sa politiko, politiko ito nga may partido. Nalahig ka pa. May nga solo-solo, yeah, sir. No? May gaga. Mayor Jane Balialio, morning. Salamat gin sa pagtutok. Wen, kapita sa barangay Handumanan. Thank you. Salamat gid Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Good morning. Sa kay Mauro Romeo Martir, morning. Sa taga XFM kuno. Thank you so much. Salamat sir. Sadiin ka mo sir. Randy Santisas naka XFM na. Thank you. Thank you for checking in. Okay. Tristan Yatgulay, salamat gid. Ma'am Lental De, may aga. Monitor lang ko sa radyo. Salamat sa XFM sa paghatag sa akon sang radio. Kay Sige ko ubra ang dulungan ko nagapamati sa radio. Salamat gid sa kay Boss Rems kag sa staff sang XFM. Thank you. Thank you Ma'am Len. Bulig tada si ano, si katropang Winston Villanueva. Sir Jelwen, Sir Vincent Morning, daw ginhatagan sa Travel Authority CVP Sara para naman maka-travel siya outside the Philippines kag magkadto sa lima ka mga pungsod. Gani man? Oh. Sir, morning. Leopoldo Gimaralan. Oo, sir. Gapanipot si Greg kay dako gidaan ang bilin sang super city nga utang. Wala mabalaan kundi in nagkadto ang kwarta sa tunga guro nila sa grupo nila. efficiency kuno mga katropa sa collection plays a vital role mga abyan sa pagpasanyog sang imong panggobyerno kuno mo pinati sa pagpasanyog man sa mga basic services sa taxes nga ginabayad sang tawo. Kay Bon Bon Acosta, morning. Salamat gid. Noe Hilliaris, Barangay 35. Len Antonio Talde, morning. Okay, thank you. Lloyd Navales, morning. Katropa, election 2020. It is coming so fast. Kapit ko lang. November 2. Shirley Arevalo, may aga. Thank you sa kamangkalani. Kagasakay, Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay Zone 15, Negros Occidental. Thank you. Salamat gid. Ma'am Lia Lobrado, thank you ha. Salamat man. Taran nga taga Kabankalan nagamonitor sa XFM, hindi man gali mabangbang ang experience ni Dr. ni Director Matibag. Oh, expert nun. Oh. Ahay. Amo ni ang dalagan sang impeachment. Tanan ta apektado kung kisa nag-emotional pata. Tungod sa nag-aklatapo. Makumulat sa krepisyon sa tao, bayad na bayad tax pagkatapos ginabulsan po ang politiko. Ay nako. Oh. Oras mga katropa, 8:38. Hindi ko ano yung magkomersal. Magkomersal ko gaya.
5: XFM 90.3, XFM 103.9. The Secrets of Health.
6: Tumanyan ni importante Sir Jocelyn yung matalupangod na to ng aton sa niya kurason kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
7: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kaya wai pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
6: Especially sa primero, wai nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn. Sila no, ganin di kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon galit naton sa isang mani, makabulig sa aton sering korason kay nga man, makabulig sa panubo sa aton sering LDL. Kay ang problem Sir Jocelyn, kabalis kad eh. Nagataas ng LDL, naganubo sering HDL. Nga suppose ang LDL amo gidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sini ang ginatawag good cholesterol ko nang aton sering HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan kag mapanami ang blood circulation ni kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
5: The Secrets of Health.
7: In the absence sang mani abidokle may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of this bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sini nga lawas dokle.
6: Ang isa Sir Jocelyn sa ma-recommend gid nato no nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
5: Santhon Plus Gold.
7: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo, gini Sir Jocelyn, kaginhungod, ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginubdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nag

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
8: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa labutika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
12: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.
13: XFM 103.9.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede
2: nga nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Ang katropa, gapulo pa kapi, kamuda, kapita. Ang kapi na kapi namon, kabay pa mapangapi nyo man. Ang amon kapi, ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung ano makita nyo bala sa aton san, sa aton nga, ano, sa aton nga Santon Plus, Santon Santon Herbal, Santon Herbal Capsule. Mga katropa, ara mo na sa Saton-Saton Gold Coffee Mix. Mayara na sa ano, mayara sa malunggay, mayara sa mangosteen, mayara sa garlic. No, kung medyo budlay gid sa inyo nga ang kapsula, areo kape. I tell you, ang kape nga ni, nami gid saya, no? Nami gid saya. No, mambal ko sa inyo mga katropa ko. At talagsam lang ta magatag sang kape sinyo, pero amo ning kape nga herbal siya, pero ang aroma sang kape ara, no? Amo man lang ginapakita na mo ni ano mo katropang Chris mo. Kay kun mag iban nga herbal be nga kape, ang iya nga yabaho do bukbuk bla. Oh, hindi nami. Oh. Plus pag inom mo, ay duga ano ka? Duga ano naman? Kahoy na gininom ko. The way gid kape. Oh. What? Oh. So kun Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ma ang aroma sa kape, pero kay importante sa manog kape ang aroma mo, no? Kita nyo naman og kape, ang tis la mag sip gani sang ano, sang kape, simutan nila nay. No. Kumusta daw? Because ang baho sang kape mga katropa, relaxing kayo, no? Relaxing kayo. Nagakalma ka, no? Kanami isang pamatsyagan dayon, no? Daw ka relax. But mga katropa, sa mga synthetic mga kape, budlay, no? Kay may ara na sang chemical, mga preservatives na siya, mabag ka 3-in-1 tuod, hindi ka na magpakalama, huwag ka makabalukon, anong klamay ginagamit to nila, no? Base magpatukan to sa mga masakit nyo. Pagkatapos ang hyperacidity, no, ang acid reflux gataas. So that's why nabuhi mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix, no. Kung ano ang ara sa Santon Gold Capsule, ara na sa Santon Gold Coffee Mix, ang gindugang lang amusini mga katropa. Glutathione kag collagen. No? Ang glutathione kapaputi sa aton mga katropa, ga protektar sa aton nga kidney. Kag iya side effect mga katropa is nagaputi ang imo panit, no. Ang collagen naman naga-retain sang aton nga ano nga pagkahubin, ang aton nga firm japon ang aton nga mga panit, no, hindi sa magsag. So ginatawag ni sang anti-aging man, no. Tiway ta mahimo kay samtang ga edad ta mo gid man na naga ano gid man gidugang gid man, pero okay na lang na nga nagadugang ang edad ta, pero nagahubin ang tsura. Tanaw, bless ka, tropang Chris. Na? Mamodel ni naman niya. Kapip lang niya. Ay, sus. Na? Ang marami na mga katropa, kantuan niyo na stasyon di. Kung ano kaputi si... Gamotor pa niya. Di ba? Gamotor pa niya. Pero hamis ang kutis. Oh? Why sa indoors? Ano sa mong? Why sa indoors siya habon? Nag-indoors siya kape mo? I hope matilawan nyo ang aton nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Makabulig sa aton, ano? Para sa mga estudyante nga hindi, medyo hindi resolve sa pagpangapi kay ti maitom sila ko, no? Mayelo ang unto kagunaw, no pa. Istorya lang niya, no? Pero tistingin nyo ba mga katropa? No need na magkalamay ka because ang kalamay ginagamit ta is natural sweetener. Ang stevia mga katropa. So kung may arak naman masakit, ang hambal sa mga doktor, hindi ka nakapangapi, hindi ka na mangapi, kahit delikado sa imo, katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, pwede niya. No? Pinagi sa mga herbs nga arada, mga katropa, makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton nga ikaayong lawas, mga dito. Why ka lang kabalo nga nagkapangapi ka na na-satisfy na ang craving mo sa kape, na-satisfy na ang imong ang pagpangita mo sa ang smell sa kape, nagkape ka pa sa masustansya nga kape. Healthy nga kape mga katropa. Pwede nyo na mabakal ha. Kadto ako mo sa South Star Drug kung may arada sa inyo. Kadto man sa Mercury Drug Stores, arada. TJP, kag sa generic drug stores nationwide. Arada. Or sa mga, ano nyo, sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, mga katropa, kadto ka muda, pangita ka mo sa Santon Gold Coffee Mix, mga dito. Gaubosay subong, no? Because amo ni ka-epektibong kape, mga katropa. Amo ni ang demand subong, mga bian. So, pero nga, kung lang ya, tistingin nyo lang, no? Tistingin nyo lang. Kaya para, at least, hindi ba kami kambal nga? Epektibo, gid, nami-nami, gid. No, kay tisa amon niya muna yung pag-describe namon mo, no? Maybe mapati ka ba kay gina-endorse siya na, pero tistingin niyo lang, no, ang kapita. Mabatyagan niyo, kami ang pabugal kami sa kape namon because ang kape namon di gapangapi ka, kape siya. Hindi saya kulo kape-kape. Balikan tabi lang mga balita na mga katropa. Aryo, gusto lang naton na hatag ang pila ka mga update angot sining binudakan na ibala sang pila ka mga planters dress Negros Occidental. Isa to may ara sing propose nga may ara sang tawag di planter aerial spray nga gusto nila Lapnagon, and we will spend much of 20 to 300 million pesos mga katropa. Pero sa lamahatanan, no, sa lamahatanan ma-sprayhan, no? Damo sa marami ko tanon. And damo man sa mga gusto maghibalo sa ining makabig naton ano ng kontinido kung ano sa chemical, no? Ano ni sa mga bulong ang ibutang sa aton nga mga tanom sa tubo, no? Well, definitely mga katropa, tananta, we can explore possibilities naman eh, no? Kung anong pwede mahimo sa aton nga SRA, aton nga probinsya, to stop sang ining ginakabig naton infestation sang RSSI. Pero abon ang catch mga katropa, sa likod sa mga kinaguals na di, may ara ya sang sentimento nga nagwa. Amo to last time report ta, ang 28 ka mga farm workers, no, sugarcane farm workers sa mga lugar dito sa Cadiz, Barangay Luna, Barangay Lolita, no, nga nagtrabaho sa kampo, no, nga ginapanigyahan ni Mr. Aurelio Gerardo Valderrama. He is the president of CONFED, no, kag ang former SRA, no, administrator mga katropa, no. Pero let's focus more sa sentimento sang aton nga mga farmers, mga abyan. Ginabalik-balik ta nga ang aton nga probinsya mga katropa gina kabugalta nga sugar bowl of the Philippines ta. But that's really be it, no, ang ining mga tinaga nga ginahambalta, no. Kay kung mga balta sugar bowl of the Philippines, the co-production, kita nagasupply sa mga kalamay sa Bilog ka Pilipinas, kag kita ang major producers ng mga katropa, no. Pinagis ni may ara kita mga trabante, ang mga planters may ara sa mga trabante. And with this will reflect sa entire situation sang aton nga mga trabante mga katropa sa kampo nga hindi natagan gali sang nagakaigo nga benepisyo, no. This is one just typical example ang kay Mr. Gerardo Valderrama nga problema sa iyang mga kadutaan kung sa din nagfile sang complaint ining 28 nga mga sugarcane workers sa iyang duta tungod sang hindi insakto nga mga benepisyo, underpayment, wala sang matagan sang shares, no, social sugarcane amelioration bonus daw 3% na siya pagkatapos 13th month pay, retirement pay mga katropa. Hindi insakto ang computation, makun mo for long 30 years nagatrabaho ka, ang batunon mo lang tagya 17 mil, no, ang ihatag sa imo, no, kung kisa wala pa. Ato naman niya punto mga katropa, gusto nato ma-expose ang ining mga exploitation para sa ato mga farmers sa Bilog na Negros Occidental. So that ang ato mga planters mangin aware sa mga obligasyon nila sa ilang nga mga trabahante. This is not this is not maligning sa pila ka mga planters na nga ara sa aton nga probinsya, sa aton nga mga lugar, mga katropa diri sa Negros Occidental, nga padayon lang no nga may ara sang mga pop, gina-take for granted lang ang pila ka mga issues nga sa aton nga importante ni nga mahatag ang beripisyo sa aton nga mga planters, mga katropa, kay sila ni ang rason nga may ara kita production sang kalamay diri sa Negros Occidental nga gina-supply naton sa pila ka mga lugar diri sa Bilog, Pilipinas. Now nag-file sang complaint ni MB28 sa mga katropa sa labal nato na muning reklamo. Ginareklamo nga ti wala underpayment, wala sa beripisyo, wala sa insaktong compensation ang mga trabahante ni even sa retirement mga katropa, no? Amo rin tani balik doon sa pinaka mga planters na doon sa Negros Occidental, no? Especially sa kay Mr. Valderrama nga ang ining mga beripisyo accorded ni sila. Now ti nagpagwa sa statement nga ti this is just daw kuno smear campaign tungod sa iya para sa iya, no? Ti be it, no? Pero mga katropa, let's not discount ang mga issue kag exploitation sa pila ka mga trabahante naton sa kampo nga sa isa ka adlaw makita lang sila 200, 300 kag pinakalimit nga makita mga katropa nga padayon sa gihapon nga kalatabo sa mga syenda there is Negros Occidental. We talk about some southern kag northern mga katropa, ang kita da sa manupatdan, no, gagmay kayo, no? Ang kita sa aton nga mga trabahante, mga katropa, wala na maka nagapati sa labor standard ta that they should pay sa ilang daily wage rate, no, sa aton nga because ang ining istorya ara Japan sa Pacquiao system, no, hindi matagaan sa nagkakaigo ang benepisyo, hindi matagaan sa nagkakaigo nga bayad ang ining mga trabahante naton because wala sang insakto nga employment kuno sa ila. So this is one example mga katropa sa Negros Occidental ang sitwasyon sang 28 ka mga trabahante diri sa duta ni Mr. Valderrama mga katropa. Now napagwa ang NFSP no sa statement mga katropa nga ini ginapako pakabalaot nila ang mga nag mga issue tungod kontra sa kay Mr. Valderrama. Ang hambal is smear campaign, gusto lang gubon, no, ang si Mr. Valderrama because kaparindugan ang confed kontra sa importation, no, sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas mga bilos, no, kita man ga upod man tada, no, kontra man tada, nagahambal man ta because ang importation will just defeat mga katropa sang purpose nga ginasuportahan ta ang aton mga planters diri sa Negros Occidental nga ti hindi nagakaangay kagamat-amat patay ang industriya sa kalamay diri sa Negros Occidental tungod sa mga importation ngini ganubo ang presyo sang aton kalamay sa millgate because sa mga importations, no, gasobra ang supply because sang importations mga katropa, no, but ang isa lang aton nga ginalantaw diya balikan ta ang sitwasyon sang 28 ka mga planters, I mean 28 ka mga sugarcane workers mga katropa. Is it true, no, nga why sa mabayran? Hindi ba naman reklamo siguro? Kung sakto lang bayan? Hindi ba naman reklamo siguro kung may beneficyo man yung nakuha sila? Hindi ba naman magreklamo siguro nga bayran sila sa ilang mga beneficyo kung insakto lang? No? But it is because it's going out of hand. Nagreklamo sa Dolly. Nagreklamo sa mga ensas gobyerno. Now, nakatala na mga katropa, mag-istorya ni ang 28 ka mga planters, mga katropa, sa DA secretary naton para mag-istorya sa mga sentimento niya, no? So if it's not legitimate mga abyan, ang ining mga issues ng ginahambal smear campaign, probably hindi mamati man mga issues gobyerno tayo. Angot sa isyong ni. But there is incident of exploitation sa aton mga trabahante, sa aton tubuhan, no? Dapat ang issue natin sa gobyerno mamati kag mag-imbestiga, no? Maghimos pa maagi nga mahatag sa mga trabahante natin sa tubo ang insakto nagkakaigo nga bayad sila nga hindi lang patupa nga bayad, no? Hindi lang amo lang ni, no? dapat nakaangkla kung ano ang dapat ibayad sa atong mga trabahante. No? Dugay na rin kayo isyo, mga katropas ni Cruz Occidental. Ginahimo rin sa mga plantadores naton, sa mga senderos naton. Gahipos lang ni mga trabahante naton sa kampo. Kinahadlokan man mo. Karon naghatag ang isa, ang 28 na naning kasog para magreklamo sa Dolly sa mga ginakapig naton na isyo sang underpayment. Wala sang 13th month pay. Wala pa sa merbisyo kay banta. Ang aton simbahan, no? Nagpahayag naman sang suporta sa 28 ka mga workers, kini mga katropa, sa isyo sang exploitation. Ti, kung amunin ka mga sitwasyon, gali, i-elevate ta sa away sa mga plantadores, no? Ipasakaon ta, i-link natin sa away sa mga plantadores, mga katropa. Ano man labot sa mga, ano naman, sa aton ng mga trabantis tubuman? No? So ako naman paglantaw niya, dapat siguro lantaw ang sentimento sa mga trabahante ta. No? Storyan ta pa rin mga katropa, ang pinaka mga latest development sa rin, because nga ti, ang simbahan na pagwa ng statement, kag ang mga grupo sa planters na pagwa naman. Oras na to, 9:09, na commercial tayo na, ibalik na pagkatapos ni. Stand by.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
9: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Sunthorn Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Sunthorn Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Sunthorn Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
14: Sister Pain. Isa ka

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibisan ng mga.
1: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi nga mga namon makaya ang ina.
6: Pwede. Yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
5: Pangayon ko naman ang kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
1: Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.

0: man pinalumba mas lagli. Anyway, oras mga katropa, alas 9:17, ginabalik ko rin kanta rin yung mga sitwasyon sa aton pila ka mga sugar farm workers dari sa Negros Occidental. Ang tawag ko na sa una, sa ilang mga katropa, mga batang Negros mo, no? Nga nabuhi, ang ilang nabuhi, nagdako sa kampo, no? Sa lamaharon nga edad, nagasugod na sa pagpagrabaho, mga katropa, sa mga senda, kag sa mga senderos, dari sa Negros Occidental, mga katropa. Now, ungkis ang mga sitwasyon nila, mga sentimento sa mga farmers na ito, mga katropa, ginapabayan ta lang, no? Wala mga tagaan sa attention, mga biyan. Okay tayo, kay ti makasinggitan ta, sweldo, saka, no? Para sa aton nga mga... ano sa aton nga aton mga opisina, sa aton nga mga lugar, no, makambal ta nga kinanglan ta pa sa aton ta kinanglan nga muna pero ining mga plant ining mga planters mga katropa sa Negros Occidental nga may mga senda dagko, no, ang sweldo ri patupa naman na mo, no, pila lang to, oh, like for example isa ka truck na o ano lang taon mo ra 150 200 no bayad si mo ti sitwasyon mga katropa, pagpuli mo may puli ka tuon, nakakarga ka, tatlo ka truck, naka 600 ka or naka 500 ka pero tribling ubranay. May ara sang minimum wage nga ginhatag sa aton nga mga trabahantes kampo, mga katropa nga dapat gina ginapati sa aton nga mga planters kaga sa aton pinaka mga ano asenderos, no, may ara sang duta nga dapat saktuhon ang pagbayad sa ila, benepisyo nila mga katropa, though hambal nila konsesyonal pagkatapos Pacquiao system nila, pero mga katropa they've been there for almost decades, 20 years, 30 anyos, 40 anyos until magretiro sila, until magtigulang sila, dira bugbog ang aton mga trabante sa kampo, ha. Amo man kadugayon mga katropa ang ilang sakripisyo sang gagmay, pila ka wala sang beripisyo, wala sang mga SSS, wala sang mga makabigta mga statutory benefits kaya dapat inahatag ni sila mga katropa. And now ang issue naman isang 28 mga katropa ginakadto naman tas punto nga ginabalanta o ginagamit nga sa kampanya ano man labot niya sa 28 ka mga trabante sa away sang mga plantadores yaman, no? Kung nag-away kamo sa posisyon da sa SRA, bahala kamo da. Ang tao niya ho, katuin nyo. Bayarin nyo sa sakto. Hindi nyo hindi nyo pagbaliwala ang ining sentimento nila. No, ti, ito na to, may na-file na sa Dolly, may ara naman sang demanda ang ining mga planters, mga katropa, kag may abogado, may konkreto nga reklamo, kag kita ginarespeto to ni mga katropa because sitwasyon sa mga trabahante natin sa kampo, mga katropa, hindi basta-basta, painit ka to, bilog na adlaw dito ka, karga tapas ka to, no, tapusan, patupa ang sweldo mo, no, ano na bala kasakit, no? Ari ko rin natin, ang Secretary General sa KMU, Mr. Noli Rosales. Sir Noli, good morning.
1: Yes, good morning, katropa. Good morning sa viewers.
0: Sir Noli, I would like to get your reaction angot sa 28 ka mga trabahante dito sa Asenda Lolita kag sa kaduhaan Barangay Luna dito sa Cadiz, Sir Noli. Well, ang NFSP na pagkaraman sa statement nila that these are all smear campaign kontra sa kay Mr. Valderrama. Anong reaction niyo, sir?
1: Yes, siguro ginarespeto man ito ng ila opinion, pero dapat lang tawon nila ang legitimate issue diri. Kung bala ang ginaubras ang aton mumugol is pato-pato para gubon lang si Dilarama. Iniya is legitimate, may ara tayo issue. Pag may mga pislip ang aton mumugol, nga kulang ilang ilas window benepisyo nga ginahatag ni Mr. Aurelio, no, Valderrama. So mo na gani nga naglabot kita sa Department of Labor and Employment para ang formal complaint na nga allegedly nga ginahambal sa mga mamumugol. ma-report ini sa Department of Labor kag dito gani sa magambal sila, wala sila sang violation base sa ilang statement. Tinga masitol sila sa mga tawo. Nga kinang la nila magbayad sa mga tawo. Galing ang mga tawo hindi magpasugot sa ila bayad. Tungod hindi mo lobo gid Japan ang ilang offer base sa amicable settlement na giopdan sa aton abogado sang National Union of People's Lawyer at through Attorney Clarence Gorgoncillo. Nya nakita sa aton abogado nga lubog tama ang ilang competition para isito lang aton nga mga mamumugon sa asyenda Lolita.
0: Oh, sir, ang nakauyat ni KMU na subong sang sang 28 lang ni sir, may base may dugang pa dayway na.
1: Actually may 28 ini ka mumugon. Tapos base sa ila may ara pa dito nga mga mapay pero NLRC na.
0: Ah, okay.
1: Dito na sa NLRC sa National Labor Relations Commission.
0: Oh. Sir, refresh lang kami.
1: Illegal dismissal.
0: Okay. Refresh lang kami atong mga violations, sir. I mean ang demanda sa mga plant, mga workers naton dito sa Senda Lolita. Ano to gani, sir?
1: Una, ang ilang hambal, kulang sila, under minimum wage sila, base sa Pacquiao rate. Kung kulang ilang aswildo, but sila kulang man ang ilang 13-month pay. Wala sila matagaan sang 5-day incentive leave with pay. Ang iban, wala ginatagaan sang ilang retire na sang ilang tenure na 60 years old, no? Base sa ilang mga gifile naton. Ngayon, may ara pa to, kung may ara pag-itrabaw share, na wala mahatag sa ila o either kulang-kulang mahatag sa ila. Sugar ammunition bonus, amoni ang balilang taga every year, amoni ang ginabulig sa aton mga mamumugon sa UMA. Ngayon dapat katag ini sila pero ang ilambal araw ang makuha nila piso, 3 pesos every year, no? So but sila yun, amon ang ginapimbestigahan naton, amo na ang panghatag sa ilang dapat halin nila ng mga asosasyon niya, amo lang padako ang ginahatag sa ila.
0: Maybe, sir, depends sa ano sila, Pacquiao system. Hindi sila regular na empleyado.
1: Yes, Pacquiao system sila. May ara sila taripa. Muna gani ang kilos ang Mayo Ulo. Police nato ng Pacquiao system. Ay, as we go, ulit po nga yung sweldo na yung mga muna ang nilamon. Bayaran ba sa usap? Ulo kang kubra yung pinakataasin matapos tatlo kadlaw. So, tagpila na lang iladlaw. Sinatag 100 pesos.
0: Oho.
1: Subot sila yun, hindi makabuhi sa kamilya na nag-membro sang so mo ina ibubuli Pacquiao system. Hindi sila man ang kita ambal na to, sila ang nag-gultibar sang duta haling sa pag-tanong, pag-pagani pero ang sweldo nila halos hindi makabuhi.
0: Oho. Question isa pag it sir kiti ginagano nga nakaabogado sila kuno sir.
1: Yes, ang kilos ang Mayo no is may ari di kita nga lawyer amo na ari ang aton nga National Union of People's Lawyer.
0: Oo, sinuno no, bayad kuno
1: si Attorney Gorgoncillo kag ang hidre si Attorney Ray Gorgonyo. Kagdamo ni sila o mga pito ka lawyers diri ang aton nga ready. Isa lang to ang nagpresent sang ang nag-present sa to that time, si Atty. Gorgoncillo lang, mamimbro man siyang National of People's Lawyer.
0: Aha. Okay, so NUPL lawyers, then this is assistance given for free para sa mga ano ta, sa mga workers.
1: Yes,
0: na to,
1: yes,
0: sir.
1: Yes. It's assistance for free para sa aton yung mga mamumugon, ibang pang mga nagpapangayit bulig, na wala kapasidad magkuha sang lawyer.
0: Sir, we saw dekada 80 pa, 90, may ara na sa mga exploitation sa mga sugar farm workers natong Tres Negros Oriental. We called it before sa mga batang Negros at the early age, gobrana sa kampo, yes, Targatapas. Yes, there's certain exploitation nga nagakatabo sa mga senda kag amuning sistema subong until now ti mo na kuita medyo masakit kay ti ginatawag tanga Sugar Bowl of the Philippines, major producers ang kalamay sa bilog nga Pilipinas, yet ang ini mga trabahante naton oftentimes being exploited sa benepisyo nga ginabato nila sa ila tagsa ka mga amo. Ano kalapnagon pa ni sir as far as KMU is concerned? There is Negros Occidental.
1: Ang bali na isolated lang ko ini ang kay Asinda Rita. Sobrang siya. Pero para sa kinsang ngayon, hindi ini. Halos 70% to 80% ang mamamugon sa kamo. Oh. Ngunit ang ginaatbang nila, malubong maswildo lang, benepisyo. Mm. Sa ganyang ibang dya, gulang na lang. Wala ganyang nakaretire sa SSS, wala ganyang retirement benefits. Mm-hmm. Kaya wala mga benepisyo. So damo-damo na ng encounter nga na buligan. Mm-hmm. Aling kay ang pinaka-war naton na katropang Irwin, ang aton mga mombo na adlocks na magtindog sila kay Matarong. Amo ina nga hindi mailatag. Mm-hmm. Ang ina nga mga problema nga dugay na naton ina nga ginalabi sa Department of Labor and Employment, nga dapat matutukan ina nga problema. Mm-hmm. Especially ang routine inspection, nga dapat may inspection ang mga kasinan sa Department of Labor and Employment para makita ang mga biology na bulos man ang Marcos senior, junior, halin sa Marcos senior ang grabing exploitation, ang pinanakadigada ang naglabay karon Marcos junior na lang. Amo manggapon ang sitwasyon sa aton yung mga mamugon sa kampo, sa aton mamugon sa serbisyo, kag sa industriya. So, but sila nyo, mintras ang gobyerno, hindi yung mabuligan, hindi natalagaan sa medyo ang ato mga mamamugon, magkapadayon na exploitation, magkapadayon ini nga sistema, hasta nga sa ibang pang henerasyon.
0: Oho. Sir, may ara sang plano? Madawag sulat to sila? Nagpadala sa ilang sulat dito sa talatapan sang DA? May chance ka mag-istorya sa DA Secretary, sir?
1: Yes, actually, nakibot si Tano, ligadadlaw, nagkatoto ang ahinsya sa Department of Agriculture dito sa Shinda. Tag na gusto sila makigmit no, sa mga tao ko no, para mag-intervene. So, nalipay kita kay natagaan ni Atinson. So, by the way, subong adlaw. Tapos ko na-interview, magkatoto lang kami sa binyo para intervention sa Department of Agrarian Reform sa Sugar Regulatory SRA Administration para kag iban pang ahensya sa gobyerno para mag-intervene sa sining problema nga ginadanga sa aton nya mga mamumugon. So dapat hindi lang siguro ang Asinda Lolita, dapat para ini sa tanan nya mga mamumugon sa isla sang Negros nga kun hindi ba lang mag-viral, wala sang may mabulig sa ila. So wala ton pa nato nya mag-viral ang kaintangan sa aton mamumugon at least mag intervene ang ahensya sang gobyerno. So siguro hindi, siguro dapat intervention ang gobyerno sa aton mga mamumugon nga nagasuffer sa sining problema, hindi lang sa kay sa Asinda Lolita kundi tatapon man ang bilog nga mamumugon sa isla sang Negros kag sa Big Bob bugos na Pilipinas para matagaan atensyon nya dapat tagaan sang kabuhi nga swilyo kag insakto nga benepisyo.
0: Ano gid ekspektara naton sir sa pagsapol ni sang DA kag sa 28 ka mga sugarcane farmers or sugar farm workers?
1: Yes, we are hoping no nga mabuligan ang aton yung mga mamumugon sa Asinda Lolita kag ma-expand ang bulig sa iban pang mga kasindahanan. Nya ginabayular aton ang kinamatarong nila kag matagaan atensyon no sang ahensya sang gobyerno labi na sang DAR, SRA, DA, Department of Labor and Employment as bisan DSWD nga labi na gid nagasuffer kita ng crisis kita subong ginatubang. So dapat ilang mga ahensya hindi lang kinanglan nya mag-viral pa ang mga video sa aton yung mga mangunguma para may intervention halin mismo sa gobyerno. So dapat enhance ang gobyerno sa ila papel para sa pagbulig sa aton malapad niya pumuli, especially sa anay sang mamumugon. So dapat may programa para nga hindi na kinanglan niya may mahibi pa nga mga mamumugon, may ara pa kinanglan magpakiluoy nga magpakilimos para sa matagaan sila atensyon.
0: With that, Sir Nolly, thank you so much. Salamat kin sa oras nimo, sir.
1: Yes, madamang salamat, Katropang Erwin Tiang, mabuhay ka mo.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Amor ginambal na itong mga katropa ang mga isyo sa aton ng mga trabahante sa kampo kung kis pawalaan naman lang. Wala man ginagaan sa atensyon, may mga reklamo, pero dito sa Dolly pa lang, makapangkapan. So hindi na mga plastars kin sakto mareklamo. Pagkatapos ang aton mga trabahante sa kampo ginakulbaan man. Mareklamo kay mo iyang ati base makakas kay tus trabaho mo, hindi ka matagaan sang trabaho duson. Ti hangla man pamilya mo. Amo ning sitwasyon mga katropas ng Negros Occidental na gusto natin may expose sa kanaman. Gusto natin pabalo sa aton nga mga insas gobyerno nga nagkakalatabo ni sa not just sa kay Mr. Valderrama but because nga bilog nga Negros Occidental ang sugar bowl sa Pilipinas may nagkakalatabo nga ng anti-labor practices mga katropa sa mga trabahante natin. Pero ako simple lang nga sentimento sa isa ka sugarcane farm workers nga gusto nila ipadangat sa itong mga insas gobyerno naman. And I hope nga sa insas gobyerno natin magpatigayon man sa investigasyon sa di kagmahatag sa mga farmers gato ang what's due for them. What ang mga statutory benefits ba na nga gina-enjoy tani sa mga trabahante, mahatag man. Kaya nga itong mga ato mga planters din, di ba kamo magbalat sibuyas? Ha? Nagreklamo to, i-link nyo na yun sa away sa mga planters, there's Negros? Oh. Cover up eh, gusto niya tabunan ang isyo na hindi na maistorihan sa tao. No? Kag amunay ka, amunay ang sistema, pero may kakatabo. Mareklamo ang mga farm workers, ang balon nyo naman, why na? Gingamit lang na sila. No? May mga reklamo ang mga workers, habalo naman nila nga wala na, nasettle na, naghatag kami. Oh. Napamangkot na. Di paano? Pila? Ginatag nyo tsakto ba? Nakaangkla ba ni sa mga laye naton ngihatag sa mga trabante naton sa kampo? Nagakadto kita permi sa mga technical ng istorya nga gina-provide man na sila, pakyaw system sila. Until when ang aton nga mga trabahante sa kampo nga magkasakripisyo kag mag-antos sa amunay sistema? Decades and decades ago, there is Negros Occidental. We're happy to know nga ang bilog na Pilipinas is looking onto us para mag-provide kita sang kalamay na kinahanglan sa bilog Pilipinas, mga biyan. Sa likod sila, ang mga nagkakatabong exploitation sa mga trabahante natin sa kampo. No? Dugay na ni ang mga sitwasyon, mga katropa. Kabalo ni ang mga kauturanta sa kampo nga nag-obra. Nalipay sila nga nakitaan ang inyong mga problema kag napalabot sa atong mindset sa gobyerno. Galing ti ang ibanda gamograot. Ha? Nagakosmod. Ha? Kahit sila pang nasampulan. Ha? Ang mga iba sitwasyon, mga biyan, nga tani kita, mga tao, buligan tinis la. Kita okay ya. Makasakay tayo sa jeep. May ara ta motorsiklo. No? May ara kita yung sakto nga sweldo. Pero yun yung mga trabante na itong kampo, mga katropa, nagamantiner lang sang pipila nga hatag sa mga boss nila, sa mga amo nila. Ha? Kagsubungan mo na dyan po ng practice, mga katropa. Ang sakit pa with Mr. Valderrama, kayo nagtaas di mo, nag-hype mo, nag-lapta sa social media, ginistoryahan mga katropa, former RA administrator pa. Nga sila ni Tani ang nakainsindi sa sitwasyon sang aton nga mga planters, sang aton nga mga trabahante diri sa Negros Occidental. Nga dapat tagaan sila sa nagkakaigo o beneficyo, proteksyonan ang ilang interes, proteksyonan ang ilang employment. No? Pero at nonetheless, ang sitwasyon gabugat, ginagabugat. Kaya imbes i-deal natin ang problema, ginatwist natin sa isyu nga wala man labot ni mga planters, ang mga trabahante gani, ang mga farm workers gani. Inyo man ang naaway? Ha? Inyo man ang gusto? Magposisyon na? O, di ano man labot-labot sa mga trabahantes kampo ni man nga nagreklamo para magdemanda lang sa ilang beneficyo nga dapat ihatag sa ila? No? Gina-twist ng istorya, mga katropa. Kita ginabalik natin di. Kaya na yung mga sitwasyon sa aton nga mga trabahantes tubo, glap na guns ni Negros Occidental. Hindi lang si Mr. Valderrama. Si Mr. Valderrama, tani, amumunis ng alagyan para magpatuman sila mga obligasyon sa mga tatters natin, sa mga trabahante nila, sa ilang kampo, mga katropa. Oras na ito, 9:36. Balik kayo ta pagkatapos ng mga pranundom. Standby.
2: XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto og pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga pampapasog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-System Pain.
3: Ang karang pain.
5: Fast and safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhol and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpletong ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhol and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Nga XFM kid how?
10: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
9: Nga XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Nga XFM kid.
10: Ay
12: pura ka lang music pagkatapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Labis ang amin mga DJs nila kanjo.
13: Wala sang konkreto nga sabat.
14: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
13: Simply
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga XFM gid how.
15: Timo.
7: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
16: Hindi
13: nga nag-atras ang public opinion.
7: Objective.
13: Prangka kag diretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pasalayan
13: ng ini ang bullseye.
18: Balik na mga katropa sa pagparaganda, 9:46 na sa ating Latin Tunan. Morning sa kay Dr. Ferdinand Doki, wishing you a happy birthday. Doctor, your hard work and dedication to your patients is truly inspiring. May you continue to heal millions of lives. God bless you. From Cheryl Jimenea and family. Again, we're saying happy birthday sa kay Dr. Ferdinand Duque. No, happy birthday. That's family kay Cheryl Jimenea and family. Happy birthday to you. And to all the birthday celebrators to subong mga katropa, happy birthday. Ma'am Shirley Arablo, humble yes niya, ginainom ko permi ang Santhol Gold Coffee Mix. Amo man ang nagpadaog sa akon sa raffle sa... Oh, okay. Sir, morning. Ma'am, good morning. Nagbalik si katropang Jelwino, si katropang Vincent Pangaga. O, din ka sumong sir, harap ka Japon sa inyo ba ay? Elvira Glogo, Mangaga, thank you so much. Salamat kayo sa pagpamati mga katropa. Balik ang tani, because nga ang announcement sa Marakanyang mga katropa,

0: kahapon, gin-confirm to, ang pag ano, pag ang ownership sa Prime Water sa Bilog Pilipinas, mga katropa, ara na sa pagdumala ni Mr. Lucio ko. Si Lucio ko, mga katropa, isa ka negosyante, the responsible Pilipinas, billionaire, you money, no? Now, grabing state. Grabe ang mga negosyos ni. Now, gin take over, hindi mga katropa, huwag itakabalo ko na ang proseso. Pero, ang ato na nabalaan, may existing joint venture agreement, mga katropa, ang Prime Water sa Basiwa, may epekto ni Bilayhan, no? Ano pang lantaw sa pinaka mga grupo nga tagbantay sa aton na servisyos tubig dito sa Sudas Bacolod, no? We have on the line, mga katropa, conveners ng Amlig Tubig. We have Sir Christian Weber. Thank you, sir. Morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Katropang Win, may aga. Tag-tarimo, taga-palamati, may aga sa tanan.
0: Oh, sir, pinaka-recent ka balita. Marakanyang nag-confirm, Lucio ko is the new owner of Prime Water. Anong paglantaw? Anong pagbasa niyo ni sir?
1: Well, ang sa amon sa ano no, sa propangwin, sa birang apunto, abi, grabe ang power play na ginhimo nila at wala tayo mahimo kasi it was declared already by personally by our congressman na gin-declare na nila. So, ang amon niya nga gina-ano, ang amon niya nga gina-pakayo. Natani, kung sino man to ang sa old management, no? Because it is still Prime Water. Dapat tumangon nila ang mga issues nila ba? Ang ilang mga breach of contract. Kaya mo niya, dugay na namon, sa kapila mo na ko i-interview, dugay na namon niya ang hinasigitan nga ang mga breach of contract ng Prime Water, dapat tukto na sila. Kaya hindi na pa pwede ang kasunod pang anong katuhig. Na wala sila, they underperformed. No, and even up to now, even up to this present time, wala talaga ako niya naka-abide, no, sa sa agreement based on the JVA. So, papasukto niyo din na. Regardless kung ano ang natabo ng pag-ilis ng tag-iya.
0: That's one of the reasons, sir, we reach you because nga ti there's that violation, no, nga nakita naton, no, sa serbisyo sa Prime Water diri sa Bacolod City. And among others, no, sa iba't pang mga lugar kaya nagreklamo man sang hindi maayong performance ng trabaho sa Prime Water providing sa tubig sa pila ka mga household. Pero hindi ni siya makapekto sa why ni paglantaw niyo, why ni pekto sa joint venture. Joint venture were stand alone despite of the change of ownership of Prime Water, sir?
1: Well, actually, dira kami nag-surprise, no? Because supposedly, hindi naman dapat nga nga i-carry over lang. No? Because, ano eh, it's a totally different, kumbaga, yung ang tagihan sa una, yung ano, layan mo, di ba?
0: Oo.
1: So, amo nang nakakibot kami nga why this is being allowed.
0: Oho. Oho.
1: No? Amo nang ginaano kasi, ang agreement to ya was signed under a different owner. So, buong login pasal sa ilain.
0: Oho.
1: No? Nakakibot kami kung paano na-carry over ang kontrata.
0: Oho. Pagkatapos, basi mga obligasyon, bla? Basi mga inwala ni sila, bla?
1: Amo nang ino namon. Because, like for example sa issue sa 59 ka empleyado.
0: Oo.
1: No? Kapilanan nga mga example mo nga pag suddenly pag change ang ownership. Hindi na sila yung magbaton sa obligasyon sa nagligad yung tag-iya.
0: Oo.
1: So amo lang isa sa mga ginatanaw na amo niya nga hindi dapat pagpasugtan, no?
0: Oo.
1: Na kahit kung ano man ang kasugtan ay sila sa 50 day ka mga empleyado ng ang ila back wages, no, kagang reinstatement nila. No, dapat i-ano gina i-honor na nila because sa muna gani, regardless of change of ownership, but the obligation and anything that pertains to the JVA still apply.
0: Sir, finally, what do you expect na sa change of leadership? Ano ang gina-expecta ranta nga mga pagbago or pagpabor sa inyong demanda sa una sa serbisyo sa tubig, ikatawa sa 59 ka mga empleyado. sang promoter sang basiwa have been illegally dismissed because of redundancy issue.
1: Ang sa akin nga ka, Tropang Win, no, ang tindog sa Amlig Tubig is still the same.
0: Mm-hmm.
1: Because as of the moment that we are talking, naka-parking nga dira na ginaso for, I believe, no, ginabayaran na nila ang parking fee dira nga ara sa buong Supreme Court.
0: Mm-hmm.
1: Ang amo naging file nga kaso sa kontra ni sa joint venture agreement for nullification of this DVA.
0: Oo.
1: No? So, asa sa buong ara na dira.
0: Mm-hmm.
1: So, again, no, kung let's say, matagaan na tayo sa atin kung ina sa Supreme Court,
0: mm-hmm.
1: pag makita nila ang point nga mo sa Amlig Tubig, no?
0: Oo.
1: Nga kung nga agin na call out na namon or nga agin pailan na namon sa kaso pag nasabit na namon ipanalipay because right from the very beginning,
0: mm-hmm.
1: that joint venture agreement is illegal.
0: Oh. So,
1: it did not follow the right process of, kumbaga, of undergoing it to a JVA, no? So sa subong, we are at this very most nga changes have been made.
0: Mm-hmm.
1: No, I would like to believe and I would like to hope nga may mga pagbago manggid nga matabo if properly nga ma-invest manggid ang bago nga owner nga si Lusoko, no.
0: Mhm.
1: Kung i-apply na gid kung ano manggid ang kasulatan dra sa joint venture agreement,
0: mm-hmm.
1: then probably there will be improvement but that remains to be seen.
0: Oh.
1: Because kung hindi niya pag-i-apply kung anong kasugtanay dra sa joint venture agreement, then kalaluoy lang kita. Because ang aton nga basiwa is pala ayon lang agatasan sa mga oligarch.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Ang sa 59 na mga empleyado, again,
0: mm-hmm.
1: the problem and the issue was between that joint venture agreement.
0: Mm-hmm.
1: Kagang tindos yapon sa BEU, no, sa Bacolod Employee, sa Basiwa Employees Union,
0: oh.
1: Isang mga mangyapon. Mm-hmm. Ang ila pa ng dugan ni Serene State sila because illegal ang pag-terminate sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Kagang backway dyan sila dapat nga bayaran na.
0: Mm-hmm.
1: Because ang ginahimo, sa buong sang daan man na board of director.
0: Uh-huh.
1: No, I'm not talking about the new board of directors. I'm talking about old board of directors na ginabalabagan niya gyapon ang paghatag na isang stock wages sa muna si Attorney Lorenzo Dilag.
0: Mm-hmm.
1: No? Na mo yung ilang sanan malang hindi nga matagaan sa mga wages ni ang mga empleyado.
0: Mm-hmm. Tapos
1: ang gusto nila pagwaon na lang yan sa operation pay na lang bala.
0: Oh.
1: So, ang amon, padayon lang yapon ang pakingbato sa mga empleyado because we don't have a choice, no? We have to just make a stand.
0: Mm-hmm.
1: Amon lang yagyapon na ang ginapatihan nga kung anong gusto, kung anong dapat.
0: Oh. With that, Sir Christian, thank you so much for the time, sir.
1: Sir, pin matamog niya salamat sa pag-interview sa akon para makalabot sa ato ng mga konsumidor, no? Because isa pa sa mga issue na ito, subong, sige sila baton sa mga application for new connection. Pero kita mo, ginagsalig lang nila yung mga pumuluyo na pa-applyon nila sa new connection. Pero wala sa may action o wala may kakatabo. Because they know.
0: Mm-hmm.
1: For it is a fact and they know
0: mm-hmm.
1: very well nga wala sila pang supply nga mahatag. Because mm-hmm. the more application that they will entertain,
0: uh-huh.
1: mas mabudlayan naging sila maghatag supply sa tubig.
0: Oo. Uh-huh. All right. Sir Christian, thank you so much. Salamat kin, sir. Have a nice day, sir.
1: Thank you, Mr. Wayne. May nagaliwa.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Amuning, thank you, si Mr. Christian Weaver, mga katropa. Ang convener sa Amlig Tubig. Ha? Dugay na nga sentimiento sa tao ni. Ang insakto nga supply sa tubig, mga katropa. Insakto nga servisyo alin sa basiwa. Matabo pa to na joint venture agreement with Prime Water, mga katropa, we expect nag-expect kita nag-hope kita nga mag-nami ang serbisyo sa tubig diri sa Sudan's Bacolod. At pagkatapos ang Prime Water nga nagpungko nag-take over sa Prime Water sa pagpasalig man sa mga board of directors, mga katropa. Nagninit pagid kag nagdog nagkapi ang aton nga tubig diri sa Bacolod. Amo rin budlay mga katropa sa mga sitwasyon nga ti may sentimiento ang tao. May sentimiento nga ton pila ka mga kulturan, no? Kada ahensya sa gobyerno subong nagapangita pamaagi para baguhon ang sistema. Ang sistema nga dapat ginauyatan sa ato gobyerno ginahatag sa mga pribado nga mga sektor para sa mga interes sa mga politiko, interes sa mga nagapungko sa posisyon, mga katropa. This is a political, ako paglantaw ko, this is one of the typical example of political accommodation sa mga negosyante who've been involved in politics for quite some times. Wala mahimo ang mga managers, ang mga trabahante sang ahensya tungod ara ang kamot sa mga politiko sa mga ahensya sa gobyerno. So look at ang sitwasyon, resulta mga katropa, no? Damo man ta mga amigo nag posto sige maayo gani na ma-private, ma-privatize kay para magnami na ang serbisyo. Okay lang mahal. Ang problema mga katropa pagkatapos pang ma-privatize ini. Ang ining aton nga water utility diri sa Bacolod nagproblema pagkita sa tubig. Nagproblema in the sense mga katropa, double barrel ang pinasukot sa taos mo. Liwat-liwaton ta. There's a bulk water na nag-provide sa tubig mga katropa. Amo nang nag-siphon, extract sa tubig. Dalong tubig ta. Dalong tubig ta. Ginabaligya sa prime water. Pagbaligya sa prime water, bayran si si bulk water. Dara-plag na yung proseso, may negosyo na nga gakratabo in between sa mga private corporation. No? Ang presyo sa tubig mga katropa, from Basiwa sa una, magamay-gamay, subong, nagdako na. Why? From pag-angkat pa lang sa tubig halin sa bulk water, may presyo na mo. Ihaboy mo sa prime water, presyuhan pagid sa prime water. No? Kag ibaligya sa tao with all the taxes, surcharges, and mga charges kaya ginabutang sa Basiwa sa presyo sa tubig na ginakonsume sa katon pumuruyo, mga lo. No? So, kung buno-buno, kaduwantagin buno, ha? Ang tao ka, patuto na lang, kaya wala nang mahimo. Bisa na ano na yung palak, wala man dyan po mahimo. Ang casualty, ang mga trabahante sa Basiwa. Naging kabig nga, redundant ang tag sa mga posisyon, kahit nagsunod si prime water. Hindi mo naman redundant. So, kung why ka mo nagsunod sa joint venture agreement, paano ka maghabutang, paano ka mahambal nga redundant mga posisyon nga ni sa Basiwa nga in place na ni nga mga posisyon sa Basiwa. Nag-redundant lang na sila kaya hindi nagsunod ka mo sa joint venture agreement nga may tao na ya ang ining private nga privado nga corporation. Bisa na nun, explain na ito sa tao nga mahambal ka, mayong prime motor mga katropa. Mayo ang serbisyo sa prime motor. Sino patihon nyo man? No? Kaya makita mo na serbisyo sa tao, sa serbisyo? Sang Basiwas bong? Nga lawlaw pa sa lawlaw? Hindi ganit kabayad din sa bulk water sa obligasyon nila. Oh. Nagnegosyong duwa, hindi magbayranay, sakripisyong tao. Sakripisyo kita. Kita nga apektado. Di ba? Amo yung sitwasyon mga katropa, amo yung budlay sa nagakalatabo sa pungsod naton subong. Ang mga JOCCs naton is gradually being managed by private corporation. Ang mga basic services kaya para sa tao, para sa aton, no? Nga dapat libre kag barato, nagamahal. And that's nag-contribute sa cost of living sa tao. Kung may intensyon ang aton gobyerno nga buligan ang pumuluyo naton para mag-alibang-malibantar ang sitwasyon sa mga pigado, tubig, kuryente, bugas, ha? Dapat may control, dapat hindi pagpanugutan ang presyo nga magsaka. But because mismo ang gobyerno ang nagbahatag panugot para ihatag ang ining mga basic services sa mga pribado nga mga sektor, ang tao ga sakripisyo, nagataas ang iya gasto, nagataas ang iyang nagataas iya cost of living adlaw-adlaw. Ang aton kita, aton sweldo, insakto talang bayad sa kuryente, insakto talang bayad sa tubig, insakto talang bayad sa aton baklon nga bugas, sa edukasyon sa aton nga mga bata. Ha? Dira lang permi nakaangkla ang kita sa tao. Resulta, inot ang tao. Anong epekto? Problema sa ekonomiya ta. ang aton nga mga negosyante hindi na makaangkon sa insaktong manog bakal. Ah, nga, ang manog bakal ni instead ibakal niya sang iya tubayo sa patos, hindi gani iya tinapay to sa karinderya, no? Taguon yun lang, no nga. Para igasto sa kuryente, para igastos tubig, sa edukasyon sa bata, kag adlaw-adlaw nga pagkaon sa pamilya. Madamo sa mga negosyante nga matamat na nga adjust, no? Lain sang ila timon na sa negosyo mga katropa because ang kita lain-lain gid, no? Ninet kayo, hindi kaya mag-sustain sa kuryente, renta, bayad mustawo, no? Kag imong tubig, no? Amo man ni Japon ang experience sa mga negosyante ta. No? Kay kun tutuod lang tuod mga katropa, ang ini nga mga makabig ta servisyos tao. Ginuyatan din siya ng atong gobyerno para barato, no? Kay kun sa pribado ka mga sektor, may ara sa mga surcharges, kung ano pa ibutang na nila, pagkatapos ang taxes, itapagin na nila ang taxes. Amo na ang negosyo sa gobyerno subong naton, nga matamaton pribado, privatize sa mga JOCCs naton, no? For what for? Ha? Ano ang intensyon? Kung kisa, sa likod politika eh. Ha? Sa likod, akomodasyon sa mga politiko, ha? Sa gusto sa mga negosyante sa lugar nila. Sa diin, gamiton, politika eh. Maglagan eleksyon, may ara contribution eh. Ha? Maglagan eleksyon, may ara sang pundo eh. Oh, kung maaprobahan ang kontrata, may ara mantugan ito mga politiko ta. And that's how corruption works, mga katropa, in our government agencies. This is already a system na nag-ego sa aton pumuluyo diri sa aton nga pungso. Pero why mahimo kita? Because gusto lang ta aton mag-sentimiento, gusto ta maghatag sa sentimiento mga katropa, pero ang ining mga politiko, sige dipensa, no? Kaya kung kisa, gambal naman to. Ngayon, may gaba man ah. Gabaan naman lang sila. Alas 10:04 mga katropa, papakaragan natin, Sir Jelwin, morning, wala sang impeachment trial sa Lunes. Kay may suna naman si Presidente Bongbong Marcos. Oh, yes sir, 27 eh. Mary Jane Balioalio, sakto na, katropang Win, gadula-dula ang ilang supplies ng tubig. Daw kapi pa. O, tema, kung mula. O, si ma Mary Jane, nakambals na diyo. Palpat niya yung servisyo sa Prime Motor, diris makulod mga katropa. Ha? Nagwa naman na sa investigation sa LOA against si Muter sa Malacanang. Nga may problema git o galing ang posisyon naman sa atong gobyerno mga katropa, take over naman sa mga private sector. For what? Di siyempre eh. Kabano na kamusnada. Wait a oras mga katropa, buwas naman ta magpangaragad sa atong platuntunan sa atong programa diri sa Bullseye. Sa ngalan ni katropang Chris Lebrando. Upod natin sa technical side ah. Sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. God bless mga katropa.
2: XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold Live Testimony.
1: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Santon Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang bugana naman ini sa fiber nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita da yun mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
7: Simply,
4: may how, kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Tingin mo!
8: XFM 103.9.
10: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa biyak sino, hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
11: Endless Love.
12: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless Love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Carlo, kayon ginin yung inyo pagtuon, ha? Wala sa may maglakwat sa. Makahibalo gani ako nga nagaligoy ka mo sa inyo klase? Ot doon ko gidang inyo allowance?
1: Promise, ma. Matutom kami sa amon pagtuon, ha?
0: Bayo. Nung Samuel, ati panon mo gid sang maayong mga tanom ko, ha?
2: Eh, uday, Milya.

0: biyahi o naton, ma?
1: Ah, oo, anak. Amo ina, nga ginatamad ako nga magpauli diri. Sandalaga pa ako kay ti, nalayuan gid ako mo.
0: Kung makabalik ti kita sa aton, hindi ko na paghandumon na magbalik diri. Kido, ari na kita sa katapusan sang kalibutan.
1: Anak, wala mo pa nakita ang mga talan-awon sa kaduan naton. Kani, amo sina ang ginasiling mo?
0: Oh, pantala na ining gindulugan naton, ma?
1: Oo. Masakay kita sa bangka patabok sa amon.
0: Ano?
1: Oh, hindi ka na magsagat sa reklamo. Dali na. Manaaw na kita diri sa salakyan.

0: Kami lang taon sang tubig sa dagat, ma. Ka-clear ka tama, oh. Kalami lumpat na magpaligo. Mas manamian kapag yun kung makadungka na kita. Tugod makita mo, pulos puti ang balas sa baybayon.
1: Wow!

0: pinatulog kita sa kaupon nato ng mga pasero sa bangka. Oh? Kilala mo ba na sila?
1: Hindi. Ako gali si Emilia Bourbon. Kag siya naman si Christy. Anak ko siya.
2: Bourbon ko nunang? Pareho kita sa apelyedo?
0: Ay, base pa rin tiyanay kita.
1: Ha? Ay, gaaman. Kay sinobala ka mo mga anak. Kay Arman, kay Digoy, kay Orlan, o kung kay Jigo.
3: Akon!
1: Uy!
3: Grabe ka man ba? Kada mo sa ginsambit mga ngalan? Apang wala mo ginasambit ako, nalipat ka na blas akon?
1: Uy! Nung badong?
3: Maibang pahaw?
0: Oh, hala! Nung? Ginahidlawgit ko sa inyo ba?
3: Hey, wala ka gihapon. Nagbagko. Katigulang na sa imo. Bengit ka man gihapon.
0: Wala. 45 anyos pa lang kuya, no? Hindi pa kuya tama katigulang niya.
3: Kang sino naman ang mataw mga kaupon mo ngayon eh, ha?
1: Anak ko siya, nung, si Christy.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga?
5: Kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari, isa

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kaman ka rin sa
4: sentro.
3: Come sa Bullseye.
4: Ipa

0: kay tito.
1: Bau. Kalugon. Nga wala kita nakuha sa litrato ba? Kung tani, may pabugal ako. Nga nahalukan ako sa matahong nga dalaga halin sa syudad.
0: Nidala kami ang kamera ni Mama, Tito. Gusto mo, halukan ko'y kaliwat. Kagpakuhaan natin sa naragway.
1: Ay, hindi na, hindi na. Kada mo, nakaroon siyang mahisa sa ako. Ay, alay ka. Ano pang ginabuhan natin dun sa igad, bye-bye? Dito kita sa balay ni Nung Arman. Para nga makabalitahe kita sa mayo.
2: Ah, sige.
1: Ay, mga anak. Hakutan ninyo ang mga dala ni tita ninyo, Emilia. Kaysang inyo pakaisa nga si Kriste. Pronto!
0: Joker, galing tiyo ko nga ini. Sigurado, malingaw ako dere.

0: kay Tito Arman makadto haw. Hindi ba na dapat sa inyo?
1: Kay kamugulangan abi si Tito Arman mo. Kag diri sa lugar nga ini, kung sinong magulang, among ginasakaan.
0: Among gali.
1: Kag makibot ka, sa kadamuan sang aton pamilya diri.
0: Aba?
1: Kag kabay pa, nga magustuhan ninyong inyo pagbakasyon diri.
0: Sigurado ina, kikatahong sang lugar nga inyo.
1: Kag maipakilala ko karon sa imo. Gwapo.
0: Ini ka na mag-usik sang tion para magpakilala sing isa ka gwapo nga lalaki. Damo na sa syudad. Kabas gwapo pa sa ipakilala mo. Ay, sorry. Pero gusto ko lang ipahibalo sa imo. Nga wala ko ng kadto diri para dira.

Nung fiesta ang kalimbawa kay na, samta nagkakaon kami. Kaupon sa pamilya ni Mama Diri. Apang, may natalupang dan ako ng isa kalalaki. Nga daw, indigin makakasang panulok niya sa akon. To kasubong mala nga, ginapanilagan niya ang akon pulang. Karugan na himbisan niya ako. Naaabala ang paligban ko siya yaman. Ari ako diri, agad makalimot. Kag hindi magsugod sa paghatag naman sa problema sa kasing-kasing ko.

0: Good morning, anak.
1: Ay, good morning, ma.
0: Oh, gaano kaluya sa imo?
1: Ah, ma, wala ba lasang chapel diri?
0: Ha? Oh, kaaga pagani sini eh. Chapel na ginapangita mo?
1: Oh, gaa. Gusto ko nga magpangamuyo, ma. Kidago na konsensya ako eh.
0: Ha? Ano nga ginakonsensya?
1: Ano kay, bago pa lang napatay si Papa, pero ari kita sa lugar nga ini, kadaga sinadya na.
0: Ob, iha, ang kabuhi isang tao, natural nga ang dulunan, among kamatayon. Nga ikasubo na ito ng kamatayon ni Papa mo. Ato na siya sa luyos ang mahal nga Diyos. Kadi, sabaylo nga magkasubo kita. Hindi bala, dapat kita nga malipay? Pero, kung gusto mo gin siya nga pangamuyuan, may chapel diri. Paupdan ko ikaw sa pakaisa mo.

0: kahon pa ng gali. Nagabugtono ka mo diri, tita?
1: Amugig kami sinidiri. Tungod nagalakat ang mga kalalakin Andres sa lawod. Agod nga magpanagat. Kag kami nga mga babae, among mabilin diri. Ang ginahimo namon, among magluto sang pagkaon. Para pagdungka sa mga nagpalawod, may makaon na sila.
0: Among gali, tita?
1: Ay, manugbutlak na galing adlaw, ho? Ang maayo pa, paupdan ko ikaw sa mga pakaisa mo. Para nga maglakat-lakat sa higad sang baybay. Kay kanami sang talan-awon kung amo sini nga oras.
0: Ay, sige, tita. Gusto ko

0: sa tubig eh. Base kung sipunon ako.
1: Hindi ah. Dali bala. Dilawi bala. Kaysa babaw lang na yung tugnaw. Pero sa idalong, malabaab na yan ah. Saan mo sininga oras?
0: Karoon ko lang inanahibalaan ah.
1: Dali bala.
0: Ah, sige. Uy! Kanami matuod.
1: Siling ko ganda malamian ka mo.
0: Ba? Ano ito?
1: Ang bininaw?
0: Atong sa dagat to?
1: Ah, ang mga pambut ina. Nagapapauli na sila siguro ni tatay.
0: Amo gali?
1: Hulaton na lang natin sila makadungka ah.

0: dalawa balang mga kuha nila ng mga isda. Malingaw kagit siyang tulok sa ila.
1: Aba?
0: Magsunod ka nang ha. Kay ginapaypay na ko ni tatay.
2: Uy, ma. Ang lalaki ang ginpamudluan ko kahapon. Arat naman siya, oh. Kadagatulok naman siya na nagayuhom sa akon. Ay, ah. Ano pa lalaki ang iniman? Dubag po lang nakakita, babae. Ari mo ay, kay pamudluan ko ikaw liwat sa akon mga mata.

0: SFM.
1: And lead now with more the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: The Secrets of Health.
3: Tumanyan ang importante, Sir Jocelyn, yung matalupangod na ito ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
4: Ang iban siya niti, wala ko no eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon galing naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringang kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringang LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ringang HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringang HDL. Mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ikaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
2: The Secret of Health.
4: In the absence sang mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas sang mani. Where can we get

0: Din ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sunson Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sunson Vitamin C. Which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Sunson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Sunson Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani Sir Josel, kaginhungod yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas, Sir Josel. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi pala madali magpayos sa aton sining mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
1: Sunson Plus Gold
0: dira sa Sunson Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sunson Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The secrets of health.
0: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Sunson Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sining lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala na sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunson Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sir, kay ti kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Sunson Plus Coffee Mix.
3: Anti-oxidant. Anti-aging.
1: Sunson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: Sunson Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener ya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josel. Kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Sunson nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
1: The secret of health. Sunson Plus Gold. Sunson Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunson Plus Gold.
1: Sunson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunson Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunson Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunson Vitamin C.
1: Sunson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunson kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sunson kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunson Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunson Gold Herbal Tea.
1: Mabibilis sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric. Malunggay, saluyot, ang palaya. Wheatgrass, barley grass, vitamin C. Kag mangosteen. Para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one does the
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Mga katropa, exa!

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Metro.
1: XFM Time, alas 10:54 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagusinin ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita din mag-inob na humalin na last 10:30 to balas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong dari talakayan kag-diskusyonan. Pero sa mga katropa, tadra nga nangin masako na humalin kay ina sa aga pa. Timprano, nag-umpisa, timprano pa nagbalangon. Agad sigura naman ang adlaw sa Miyerkules, titumtob sa karon sa sining oras. Gapreparar na sang ilang nga palanyagahon, kag kunano pa ang mga talapuso nantes ang panyagawa. Pamyawon, tas labla na isang maing aga, da.
2: Di na ka mo?
1: Good morning sa inyo mga katropa. Sa mga nag-monitor dira sa aton, paagi sa ilang mga radyo. Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa 96.7 kag sa 103.9. Yara kita sa FM Band. Sa Norte nga bahin sang probinsya naman, sa XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, mga katropa, XFM Cabancalano con XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7. Meron kita sa social media, Facebook na ito. Namunin nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, XFM 90.3 Bacolod. And also, meron kita mga katropa sa streaming app sa XFM Philippines. May inyo ma-download kalibre sa inyong mga Android phones. Pangitan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download mga katropa nga libre. Ma-access ang kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Meron naman kita sa kinatawag nga text line. Pwede nyo din mga katropa mapadala mga mensahe ninyo, requests and comments sa sininga number ang 0915-628-7926.
0: Sentro.
1: Alas 10:56 na. Kag mga katropa, padulungan na to ng mga talakayan sininga adlaw sang Miyerkules. Sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
0: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
1: Mga katropa, bangod sa nagapadayon nga mahal nga presyo, kag posible magasaka pa, subong adlaw mga katropa, may pila naman ni kalihok nga buhaton ang pila ka mga transport group, mga sektor nga apektado sang sining pagkamahal sang presyo sang gatong.
0: Sentro.
1: Mga katropa, karon alas 3 sang hapon, magapatigayon sang untat biyahe ang pila ka mga transport group sa syudad sang Bacolod. Karon ko anta na komento kaga konfirmasyon si Mr. Rudy Catedral sa sininga untat biyahe karon sa hapon. Wow, di ang aton nga mga riding public naman magkinarankaran naman ni karon. No, kay ti karon na mga katropa sa hapon, no? Mauntat biyahe sila.
0: Sentro.
1: De ginutok naman ng tao karon sa hapon. Tag mga katropa, tinguan ta man nga makapakigangot later on kay Sir kay Attorney JV Hinlo. Matapos ka mga katropa game presentar kahapon si Attorney Melvin Matibag, NBI Director bilang witness sa nagapatayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano tubla mga katropa mga revelasyon ni Matibag? Makabig tubla yan nga mabugat na to nga mga ebidensya against sa kay Vice President Sara Duterte nga ma-convict and ma-impeach sa sininga trial mga katropa sang batok sa Vice Presidente. Kagiba pagin mga katropa nga mga tupiko ang talakayan nato man isa-isahon, tutukan na tondri lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro.
1: Alas 10:58 ng mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyo mga produkto sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang produkto sang Yes to Health, imo ini ukod na ginalakipan ni isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Isa sa hunta ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropahi mo ini sa mangustina. Malunggay, ahos, perolina, kag amarguso. Sa mga katropa, tadra nga mataas ang ilang sugar level. High blood, no? Kung sa kilala ko pa, ba, gataas naman ang power. Yo. Mga katropa, kung ano pagkitabi ng mga balatian and also mga bukol-bukol sa lawas. Mabuligan kita, mga katropa, nga madula na. Basta magtumar kita everyday sa Santon Gold Herbal Caps. No? Safe and effective. Bangod, mga katropa, himuin ni tanan sa organic ingredients. No? Kag 100% effective, mga katropa. And also, meron kita sang alkaline-based vitamin C naman. Amo ning Santon Vitamin C. No? Ang Santon Vitamin C, mga katropa, himo naman ini sa mangosteens, perolina, ang mga prutas nga magkaranungid sa vitamin C. No? Maproteksyonan kita, mga katropa, batok sa mga balatian na dadlaw, madepensahan kita sa kambyo klima. And premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulig ini pa healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong katulanan, kag makalikaw pa sa mga infections, kag kausang bakterya, kag viruses. Mga katropa, ngining mga produkto sa Yes to Health, mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center. Ingin hamtang, dras sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. And don't forget sa online, sa Shopee.
0: Centro.
1: Alas 11, punto na. Kag mga katropa, padulungan ta ang PDMPD.
0: Centro.
1: Sa pinakuling alakat sang panahon, siningadlaw sang Merkules. Kahit yung mga katropa, may low pressure area ang manugsulod sa Pilipinas, pero kung mangin bagyo ini, pag-aingadlan sa kay Quiapo.
0: Centro.
1: O, ang spelling nga Quiapo, ya, hindi Quiapo Church nga Q-U-I-A-P-O. Ang spelling ni mangin bagyo ni Quiapo, K-I-Y-A-P-O. No, Quiapo. Hindi mo na palantayan ta. Mga kita sang update sa PDMPD, kamusta honta ni sila? No, check tani mga katropa sa piyak ng linya, makaupo na itong subong adlaw para sa lakat sang panahon, mga katropa, with Sir Dave Quahaw.
0: XFM weather update. Centro.
1: Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo, musubong si katropang Andrew. Sir Dave, may aga.
2: Yung aga man sa ibo, no? Pagsa talang diplomatik sa sinisasyon. Yari at yung lakat ng panahon, Hulyo 22, Thursday 95. Kung sa subong natin mga tatlo-tlo-tlo, buha kabilang pa, meron ako ng pressure nila, kapag tao, pressure nila. Pero pressure nila, sa Mindanao, subong man, papanawan. Ang pan-tracks ang low pressure nila naman, o kung ito nila, yung gap. At ang picture niya ba, yun, ang tao din yung son, pag misaya. To update the data location, no? To Andrew, ang ating mga tatlo-tlo, subong kayo na lang, ang update po, kasi wala ka din sa subong na ang update.
1: Yes, sir.
2: Wala nga, hindi na rin. Pero kung ba yung sino ka kung ano na tulog niya yung papara natin na location.
1: Okay, sir.
2: Low pressure, matatang mag-develop. Takot, mutante, no? 100% develop yung type of tropical depression. Develop yung tropical depression, o dahil nagyanin ka sa kayong dami, ang alam nyo rin, tarbin mo. Pero yung isla nila, si Quiapo.
1: Si Quiapo.
2: Ito ko yung alam sa lokasin.
1: Oo, oh, sir.
2: So, yung si Quiapo, na-endure siya ng pag-atong sa pag-atong sa pag-atong sa
1: pag-atong
2: sa pag-atong sa pag-atong sa pag-atong sa pag-atong sa madamoy nga ulan na makikipulitsaan sa pagdita. Oh.
1: Mm-hmm.
2: So, sumbot na preparat sa nito, si Tito Robert, dito mo sa pagdaman kayo para sa abak, no, mamari ko. Kasi,
1: kaya
2: ma-research lang natin na kakadvent sa dito.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Dave?
2: Yes?
1: Sir, pero ang ining si Quiapo, posible, gidman siya, sir, nga mangin bagyo, gidman, no?
2: Yes, like
1: okay.
2: Na So,
1: yes, sir.
2: Orang artinya itu rata promona orang ini cuma tidak ini saya buat ya ini makan sebutnya kamu tak sebut
1: okay, sige. Sir Dave, thank you guys sa sining update, sir. Salamat, guys.
2: Thank you, man. Good morning.
1: Mga salamat, sir.
0: XXFM weather update. Central.
1: Mga katropa, ito na ba tayo, Sir Dave Cojau from PDMPD sa uling update sa lakas ng panahon.
0: Central.
1: Oh, mga katropa, kay Tiba lang tayo. Ito naman ang presensya sa posibleng mga magabagyo. Huh? Alas 11:05 na mga katropa. Diri kita. Sa una ni nato nga topic ko ang talakayan.
0: Central.
1: Mga katropa, bow! Batian nyo to kahapon. No? Isa to kay estudyante, bala? Nga nakuhaan sang ginaligar siya bu sa isa ka National High School dress barangay Banago. Gingkong peskar to mga katropa ang ginaligar siya bu sa sulusing iyang bag. Pero kainagid lang nagwa ng resulta sang forensics. O kay ginpadala to sa crime lab. Gincheck sang forensics mga katropa kung may presensya sang ginatawag ng methamphetamine hydrochloride. Dara mo na mga katropa, maamuna sa ang presensya sang kemikal na maano na sa shabu. Tingnan mo na ginatawag ang shabu meth. No? In short, meth. Methamphetamine hydrochloride. Pero mga katropa, mga nakumpiskar to gali sa estudyante sa dito sa Barangay Banago. Pero ang ilang estudyante, nagagapakilala ng 17 anyos, grade 9 student, kagresidente sang Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Mga katropa, negatibo sa presensya sa methamphetamine hydrochloride atong duwa ka putos sa ginaligar siya bo nga nakuha sa iyang nga bag.
0: Sentro.
1: Tinagpayag ang city director ta nga siling si Police Colonel Eugene Badumia. Siya mismo nagkumpirmar sa katapos ng media nga ang ining siya bo nga nakuha to sa estudyante negatibo sa nasambit nga chemical.
0: Sentro.
1: Kon hindi siya bo, te ano man to gali?
0: Sentro.
1: Tawas. No. Tara na sa kapulisan mga katropa to investigate. But this is another question. There is another question. Ano ang ginatuyo to? Ano to ang kabangdanan nga ang ini nga bata ginbutangan sang sini nga ginaligar siya bo?
0: Sentro.
1: Igumura ang gali, hindi man to siya bo? Sandig pa mga katropa sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3. Sa pagpanguna, dira ni Police Lieutenant Benjo Balio Alio, nga ang ina nga bagay kung mga katropa, sasko lang, tripping lang.
0: Sentro.
1: Di mga katropa, ang ininga tripping, hindi na yusto.
0: Sentro.
1: No, hindi na na do, ano na bala mga katropa, do na tama, anagid bala. Do tama, anagid niya kaseryoso. Once yung mga katropa, yung mga matoki banda bing may dala kasama ng bagay kag ginaligar bing nga amuna sigurado yung mga katropa ay mapriso ka na oh pero ang ini nga bata tiga bangod nga minor de edad kinanglan sang gipaidalom sa DSSD but I don't know kung anong matabo sini oh kay ti kinang kon magpositibo sa methamphetamine mga katropa i under ano kana mo custody sang Department of Social Welfare Development o kunang Department of Social Services and Development diri sa aton sa Bacolod, DSSD Bacolod. No? O kung ipaidalong ka dito sa Social Development Center sa SDC. Once nga ikaw mismo minor de edad o kung children o kung child in conflict with the law. CICL, mga katropa. Hindi ka man tumatawag ng CICL ka kahit amuning natabo si mo negatibo sa druga o kung sa presensya sa methamphetamine hydrochloride. Tiyan mo nang masubo. Tani sa mga nagimo to sa sininga bata, kanami man sa inyo pang tingkuyan.
0: Sentro.
1: No, kanami sinyo pang tingkuyan. Ti kasubo to ya sang sitwasyon sang bata. To kay ginbutang butangan nyo to sa mutong nga bagay. Ginaligar mga tropa, gipatupatuan pa siya sang istorya. Nga kuno, may armas to siya. Oh? May isa ka estudyante nga nagpalapit sa guard. Guard! Oh, may armas sa sao. Gipalapitan sang guardya. Stop, lapit ni. Nantawang tang bag mo. Ginriki isang bag sang sining nga bata. Kag dito mga katropang nakita nga wala sang armas.
0: Sentro.
1: Kundi ginaligar amuto ang crystallized nga mga bagay nga naputos sa plastic. Ang ginbutangan na bala mga katropa, kita mo na sang ice bag. Ang plastic na bala nga ginimo ice, ginbutangan ice. No? Amo na dagi na sulod. Nan. 'Di ba? Dragay na sulod, nabugkos. Tay pagkakita man sang guardya ngayo, oh, basi amo ni. Tingin tawag na pulis, ginimbestigaran ting bata gin ano ana, gin custody ana nila. Ginulat ang resulta, drug test mga katropa or the forensics, tay ara oh, negatibo.
0: Sentro.
1: Ilan tawag blas bu mga katropa ang sitwasyon, no? Pero tay nagidyang nagakalatabo sa aton. Pinahugay sa eskwelahan di magwanta. Kahapon ang isa ka bulutuan tras barangay Panukoy nakabaton man sang gabi niyo double kaduwagit siya maigo sa sining nga mga pagpangsasko te kahapon sang aga mga tropa gin ano man ginsaskuhan man to may nagpadala man sang grave threat sang hapon to mga tropa bomb threat same school tapos mga tropang ini naman yang natabo ang punto ko dere gina-connect ko lang sa insidente sa sining estudyante kag sa pagpamahog man to mga tropa nga natabo si sa mga kabulutuan nga ti puro lang giniyagli tanan tripping
0: Centro.
1: Sasko mga tropa dapat niya subong ang panahon tagaan niya sang leksyon kung sino ni mga tao sa likod sa sining mga pangsasko nga ni natuwa ba lo na permisyon ginikanan sang bata na permisyon bata bungod nga siya mismo ang gipatupatuan nga may amun ang adalada. Nakita gali, ginaligar siya bu, ba't sanggin test? Hindi magalitood niya siya bu.
0: Centro.
1: Tapos mga tropa, sino ito mga tao sa likod sa mga pagpamahog man dito nga natabo sa isa kabulutuan man sa Panukoy? Kaduwagit sa isa kadlaw, tinagatag man sa hole sa operasyon sa eskwelahan, pagtuon sa kabataan, apektado man.
0: Centro.
1: E bangon sa sininga mga way pulos-pulos ng mga obrana nila na. Oh? Dapat, ya, pangabayon din sa kapulisan. Madakpan nyo, hindi nyo pagduwa-duwain nga pailang kaso.
0: Sentro.
1: Eh, kaya grave threat ni. Bomb threat. Or bomb joke is not a joke ginatood mo. Kaya nga ah, for example, in any public places, mag-bomb joke ka da, mapailang kagi kaso.
0: Sentro.
1: O, for example, pero, oh, may dala kong bumba, karoon bumbahan. Mukha mo naman mga tropa. No? So, bawal na siya. No? Hindi na siya pwede. Kay may mga individual nga nagahalong kag nagapangabuhi sang husto para man sila nga pamilya. Tapos siyempre yung mga tropa mapiktuan sila kay bangon sa sila nga mga pagpamahog. Ti dapat ani nga aton diri nga kapolisan kay katong galing regional director nagpalabot man sang panda mo, no? Na kung sino madakpan may identify nga sa likod sa sila nga mga pagpamahog, ati pasensya nay, pailang kaso.
0: Central.
1: Alas 11:12 na mga katropa. Kagato na padulungan. Mga katropa, ang ato ning unang atopiko, sining adlaw sang Miyerkules. Kay ti wala labot sa sining mga hitabo sa mga bulutuan. Mga katropa, padulungan tani ang isyu naman sa transportasyon.
0: Sentro.
1: Ano subong ang balantayan ta? Diba, sing ibang day karon sa ato, maglinakat na lang ni karong kuway na biyahe. Kahit ni Montat biyahe, karon ng pila ka mga transport group sa syudad sa Bacolod. Angot sa sining kamahal nga presyo sang oil products. Mga katropa, diri sa ato sa syudad sang Bacolod. No? Tinguan na ito si Sir Rudy Gridral. Makuha kita sa iya ning pahayag mga katropa, i-confirm tani sa iya kay kung ano gining plano, ano pa gining ilang buhaton. Mga katropa, oh, sa tion sang untat biyahe ni mga katropa karon sa hapon.
0: Sentro.
1: Te ang garilaydaan niyang mga pasahero, yung garilaydaan sa public transport. Te ang iba niya mga katropa, di may mga salakyan. So do okay lang niya sa ila, pero galing ting mga pampubliko ng mga salakyan, amo niya karon ang mauntat biyahe sa karon, di ba? So check tani sa piya kalingyari na si Sir Rudy Cathedral to confirm kung karon may untat biyahe gid man sa hapon.
0: Centro.
1: Sir Rudy, good morning. Welcome sa XFM Circle. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Sir Rudy, may aga.
4: Good morning, Katropang Andrew. No? Kung sa tanan na kamatay sa XFM Bacolo, good morning.
1: Sir Rudy, confirm ko lang, mauntat biyahe gid man ka mo. Kagano ang rason si ni Sir nga mauntat biyahe ka mo, sir?
4: Yes, Katropang Andro, no? Alas 3 sa hapon pa man ang ato niya pag-untat biya. Hindi kay nara kita sa rally protest nga pag-ahimuon. Apang pagkatapos nila sa rally protest na ito na ma-resume ang ato niya biya, hindi man ato gusto nga mabutang sa lang-alang ang ato niya mga commuters.
1: Okay.
4: Na pang dolong kay ina na ito. At the same time, ang palangabuyang man sa ato ng mga drivers. Initugon lang sa amon nga panawagan sa national chairman na ito kung sa grupo. National natin nga Manibela nga may nationwide transport strike rally protest nga pagahimuon kahit balaan mo sa tanan mataas ang presyo sa ang aton nga latong tagang aton nga gobyerno wala sa may mahimo bangod ini sa oil deregulation law.
1: Okay.
4: Ang aton nga demanda dira, ang aton nga excise tax, value added tax, dapat tulaon nila kung irekasuhon kag ibasura man ining oil deregulation law. Kaya kung ining oil deregulation law madula na mabalik aton niya gobyerno ang pag-manage sa pag-saka man o kung sa pagnubo sa aton niya presyo sa petrolyo.
1: Okay.
4: Kaya kung sa madumduman sa una wala sa oil deregulation law ang gobyerno ya ang nagakontrol sa presyo sa petrolyo. So amoy na ang para sa aton niya ginaupdan aton ng kausa para sa suna sa ato niya Presidente Bongbong Marcos, madala ina sa iyang state organization address sa Katropang Andro.
1: Oo. Pero, Sir Rudy, ang aton ring ginalantaw, hindi kita kapakot ba si next week maglala pagid ba lang amunin ka ato sitwasyon bangon sa presyohan na isang oil products. Sir Rudy, nang in kaso next week no wait man ning ginapangabay nga madugangan pagid ni pero sir ano ni ayhan ang inyong inisyatibo para diri sa Rudy para hindi makamumatam-an sir
4: ati amoy nang kani no mag coordinate kita sa aton nga local government sa committee on transportation sang Bacolod
1: gani man
4: kag sa aton man nga LTFRB para na tibalan man aton nga mayara iya sa programa ang LTFRB nga may discount ang aton nga mga drivers basta public utility vehicle na may ara sang pulo tugtog 15 pesos nga discount per tugong per liter.
1: Okay.
4: So amoy na sa ang pinakamadasig nga action kag aside sina may ara man niya sang budget nga para nga ihatag ang aton nga gobyerno ang especially ang LTFRB nga may ara nga budget nga cash assistance. Then, so na amoy na gani katropang Andro no kami nga inaugdan na muna ang panawagan sa aton nga nasyonal nga inang repasuhon ang oil deregulation law kag ang excise tax ang value added tax pero
1: yes.
4: Wala naman namon ginaugdan
1: na
4: ang panawagan nga magpasaka sa plitihan kay amo na ginaklaro naton nga wala kami nga nagapanawagan sa pasaka sa plitihan kung balaan man namon nga pigado ang aton ng mga commuters kag wala kang gataka ang ilang mga sundo. Kag diri sa provincial rate, wala gud ang iban gina-impose ang ining mga provincial rates naton, no? Ginapang wala nila ginasunod. Kag ang sa Manila, so pwede gito yan makadimand sila sa pagpasaka sa presyo sa plitian. Kag ginapasalit naton, wala kaya sa movement ng pasaka sa plite. Kundi pagkasabdon sa gobyerno, itaan sa ilang inisiyatibo dira kung anong ilang maging kwestiyon sa problema, hindi nila pag-irekta sa pumuluyo ang problema ng pagsakal sa
1: Cruzon. Okay. Correct. Pero Sir Rudy, ini nga movement na national ini?
4: Yes, kay Katropang Andro, no? Kung makita natin sa mga national news dira subong, ara na, nagapadayo na to sa Manila, alin pa sa aga, ang aton nga mga kaupdanan sa Manibela, na member sa mga Manibela, affiliated, Bilog na ka na MTR, tubong gatayog na, no? Kaga apektado na ang iba ng mga grupo, ng mga commuters naton.
1: Okay.
4: Pero dito sa siyudad ng Bacolod, hindi ganyan naton pag-ibutang sa lang-alang ang ini naton na mga commuters naging pang-tulong sa ngaga. Kaya yung sabi, may class, isubong pag all man sa pamilya sa aton ng mga commuters. Kung ingkaso, ang amon ng gang, mag-aupod lang kami isang panawagan kaya tingin niya panawagan para dun sa aton tanan-tanan katupangan, bro.
1: Gani man, no? Pero, Tisa Rudy, ingkaso, no? Kung magsigi ni Bisir, pila kadlaw ning plano niyo pagid nga mga untat biyahe naman may palaabuton pa kita nga pa another nga paguntat biyahe sa Rudy sining mga sinimana
4: Katro pangandro sa Sinea initial pa lang ini nato no
1: kag init nato
4: nga Manila.
1: Palaan
4: gid nato kay may ara gid iya palaabuton kung pagpadayon ini hindi naman imatarangan sa aton nga mga divers nga magsigi pa biyahe gani
1: lang man
4: magarikta lang niya sa aton nga mga gasoline stations. So, kung wala aksyon ng ato ng gobyerno, kung mapadayon ng ini nga pagsaka ng petrolyo, poblagar din kami kuro nga may white transport strike ini nga nga tuntut. Kaya hindi na niya sila niya nga dispantan-pantan pa lang o kung hibubunot lang. At sa time nga matagaan kita sa aksyon sa aton nga mga pila ka-insya sa gobyerno katropangandro.
1: Okay. Pero Tessa Rodi, ang ano ning inyong palabot ng mga concern naman sa syudad? Kaya ting ayuda nyo, duway gyapon? Ati, tapos, saka naman ang gasolina, sir?
4: Ati, para sa aton ng local government ya, aton gigino panawagan, no? Si Councilor Atty. Dindo Ramos, na kung pwede, mapungkuhan nila sa aton, kaga makapangayo man kita sa dugang mga abisan na band-aid solution lang kung aton tagwon, mga makapangatan man lang, piyantiyan ang aton nga local government sa aton nga mga apektado nga mga transport organization ng mga transport group diri sa siyudad sang Bacolod inaya sa local nga ano kaga pagi na ipagin kita naton sa Committee on Transportation Honorable Councilor Tito Ramos kaga kabay na sa subong magagawa na sa kaga magapangita man sa solusyon win-win solusyon para bisan paano lang mapagkaga man naton nga may local kita during ng committee sang transportation nga nagabulig sa atong katupangan do.
1: Gani man. So tiyan mo na ang importante si Rudy, no? Hindi lang bala pa ano bala do hilaw nga pagtratar bala kung tani kay ti syempre the first place gapasalig man sila sa inyo nga palabutan mo sang bulig pero galing ti ano na bala tani ang punto tani hindi bala hilaw di bala malasado blang promisa bala sa inyo or pasalig bala kay ti syempre kamo gahulat gala o makamo mo
4: yes gid kadto pang andro no amoy na aton nga panawagan gid sa tanan nga inisya sang aton nga gobyerno hindi lang sang local government nya kung tani sincero sila sa pagbulig. Kaya kung mabatian natin sa mga social media, sa mga media nila, na years pila, kamilyon-milyon ang dipanghatag. Pero kung mamangkutun ng tao sa dalom, wala ganay likatilaw ang inyong mga hanay sa natin ng mga sektor. So, dapat sincero kahit hindi lang kami niyang malma. Kasi pati kita kung magpadayon, hindi niya kami lang niyang apektado. Tanan-tanan, ito may domino effect, ito yung magbuo sa aton nga sa syudad din. So, sa kinanglam na, kung ka lang, magdinuligay kita, magangpanay kita, kung ano ang pwede natin nga mahimo pa sa sining sitwasyon, katropangan do.
1: Okay, sige, Sir Rudy, may mensahe ka na lang, sir, sa mga sa commuters ta?
4: Ati, sa aton yung pinangga, malapal nga pumuluyo commuters sa syudad sa Bacolod, kung saan nagbos nga maapiktuan, sa sining hapon nga pag-untat biyahe natin, ano lang naton partisipasyon para lang sa panawagan sa nasyonal tungod sa apektado na gid ang aton nga mga sektor sa transportasyon. So ginapangayo naton ang inyong paghangop kag hindi kita gusto maglabot sa punto nga wala na kita mahimo amo papagiyo naton. So after sa namon ni rally protest ron mayara kita ya sa maksyon na ang aton nga biyahe. Kaga hindi ka mo magkabalaka kay mga salakyan sa sila sa Bacolod, hindi din magkulang sa sinunong sitwasyon. Madamo nga salamat kag mayong agad naman.
1: Sige, Sir Rudy, thank you, Gad. Mayong agad, ah.
4: Madamo nga salamat kag Katropangan Dro, kag Sangang Naglamapin, sa isang Bacolod, madamo nga salamat kag mayong agad naman.
0: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro.
1: Alas 11:23 na, mga katropa, inyo nabatian ang pahayag, sentimento sa pilang kamang transport group sa siyudad sa Bacolod. Mga katropa, tonto nabatian si Sir Rudy Kinidran.
0: Centro! Eh,
1: preparar naman kita. Tsak to itong ambal na to, may invest na nakikita to sa muning mga size ng salakyan. Oh. Kay matingala, kita undo nagbarato ang mga diesel nga makinahaw. Kaya ito bangod nga mga salakyan lang, oh, baligyan, barato ha. Hindi pa naman magbarato, kaya tingga palang lapaw man ang presyo sa gasolina, sa karo ang krudo, sa karo. Baka salakyan na karo, hindi. Gasolina mo naman, diba? Huwag ka lang tanim mga salakyan, tabla, matugungan, bla, tubig. Kaya naibisan din, kaya naibisan tubig, ako din, pwede mo yung makuha, bla, gibo-bo mo rin sa makina mo, bla, no? Pagaling tido aton, ano lang man ang mga katropa, no? Sorry, mga labay-labay lang man ang aton. Pero ito yung mga katropa, mano pa tabi subong. Kay halos na nang balatsyag, no? Amunin inakulbaan ko. Kay base sa maabot ng mga inadlaw, mga katropa, base, why na kita ni sapuhon ng mga slakyan? Nga, labo to ay gidyapon, galabay, galiway na gidyan may mabiyahe.
0: Eh,
1: bangod mga tropa sa kamahal sa presyo sang oil products sa karoon. Oh. May bike ka mo da? Bike na lang tama-tama. Healthy pa, kung sa iban.
0: Centro!
1: Pero galing, okay man ang bike lang mga tropa, kung lapit ang imulubrahan, no? Pero galing ka bike, kaya karoon niya sa kung pila ka kilometros distansya mo, yung karoon sa balay niyo sa Lubram ba, o abot ka sa Lubram mo, doli ng post. Kasi kalayo sa ginsikad mo. Oh. Imbis nga, priska ka sa pag-abot mo sa Lubram, di na lang kay grabe ng bakol mo sikad. Para kalabot ka lang. Amo ni mga tropa nga ladlukan subong. No, amo ni balantayan ta. Eh, titood, hindi kita kapakot mo. Hindi na ipos naman sa gobyerno ta kung ano ang mangin resulta. Oh, dapat sa temprano pa na yung mga tropa, pabalon ta, pangitaan sa paagi, plus taron ta sa gustong sistema, maton nga mga programa, kaya nga ton nga mga drivers na mga ayawa naman. Kita nga mga Pilipino, nga mga commuters, especially mga commuters, mga tropa, ang masala-sala naman.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:26 na mag-a-pause kita for a while. Supo natin ni karon mga katropa, no? Talakayon, tanidugidugay, ang natabo dito bilang mga katropa ang pagpresentar ni Atty. Melvin Matibag bilang or the NBA Director bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ba mga katropa, ano sa inyo, bala mapag-inchindin nyo ito sa mga ginapahayag, ya? Mabugat at tublang ang mga ebidensya? O kung kulang pa.
0: Sentro.
1: Padulungan tanado gid guys si Attorney JB Hinlo. Standby, magablip pang sentro.
0: Fats, Andrew Burgos. Sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid. na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Negri, isa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok ay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga ah, daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay. Then inom ka suplemento, Santon Plus Gold. And then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sang aton nga dugo. Amuna kung kisa, gasuffer kita sang pagtaasang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi kag inom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Eks!

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
5: XFM Time, alas 11:38 na mga katropa. Nagabling na ito ko pala tuntunan ng Sentro.
0: Sentro.
5: Para nyo rin ako po, si katropang Franz Sandro Burgos, kag siningiti on. Tinguan ta ba si mga katropa, maka ano kita, update lang. Engineer, pasudong ko na lang si katropang Wendela. Pasudong lang yung balita, ya. No? Kay do may nagpalabot in isang paandam or panumdom ang aton nga mga konsyales diri sa siyudad sa Bacolod. Mga katropa, no? Angot sa pila ka mga involvement sa mga estudyante kag sa mga bulutuan, oh, nga ginaligar mga katropa may makuwaan sa mga illegal nga drogang pila ka mga estudyante, no? So, check ta ni. Ibalon ta ni mga katropa no gini ang plano. Kagun ano mga tikang sang syudad sa sining pagpasanyog sang pagtapna sang presensya sang legal nga droga sa mga bulutuan. Makaupo na tuspiya kalinya mga katropa, mga balita sa syudad sa Bacolod.
0: XFM Live Reports.
5: Katropang Wendel, please come in.
6: Yes, Katropang Franz, sa kasunod si naging incident ni Katropang Franz na ang grade 9 student, Katropang Franz, na nakuhaan sang iniarmas kag sang una to ginaligar nga siya bu sa isa ka eskulahan din student sa Bacolod. At it turns out nga hindi gali siya bu Katropang Franz, no, si Counselor Celia Flor ang head sang Committee on Women's and Children's paghatag sang ipayag Katropang Franz. Kaya may angot sa ining nasambit na isyu no Katropang Franz sa luyag kita to susunod sa karon nga i-intensify pa ang drug awareness campaign sa mga eskulahan Katropang France, no, kagati ang malain ba lang dulot sa droga at the same time kung ano pagiti ang ining mga ano bala islamton nila sa batas, no, kung ubrahon nila ang mga ining mga illegal nga gawi kung magkakatabang France kung illegal nga mga kriminalidad mga gina ano sa karon na gina ubrasa nga pilaya ka mga estudyante. Teka na pang France, sa sunog kay Councilor Flor, dapat i-intensify na ining nasabit niya nga drug awareness campaign. Kahit di madamo sa mga estudyante ang wala nakahibalo sa mga terms na may angot sa illegal na droga. Kasi ano ang matabo pala, for example, katapang France, kung mag-engage sila sini. Ang muna ang iba na nga ti bata pa katapang France, sunog kay Councilor Flor, nag-engage na sa illegal na droga, no, nagpagamit abi sa mga usher nila. Tungod nga wala na kay balo kung ano ang mangin outcome, ano ang sarang matabo sa ilang kaso madakpan sila Katropang France. At the same time, ano ang malain na dulot sa droga sa isang katao. Kag muli pa sa Katropang France, no, sa nasambit nga ano kahapon nga natabo sa iya Katropang France, dapat ano gino ipabaskugon pagdi ang pagbantay sa mga eskulahan at the same time, especially gid sa pagsulod ng mga estudyante Katropang France, hindi lang yung metal detector lang. Kahit Katropang France, kung kita metal detector, ang sarang lang sila nga ma-detect ang mga armas lang, no, mga sundang draabi o kung ano pa dira yung mga metal nga ti posible nga madalas ang mga estudyante. Pero ang Katropang France, ang ining mga illegal na droga, abi, kung ano man yung klase, no, shabu, mambi, cocaine, no, kung marijuana, man, drag, hindi man ining madalas sa metal detector Katropang France. That's why, nga, tiso, no, kay Councilor Celia Flor, dapat, ti, amunay, no, ipatigayon, nga, ti, pang bukaron, ang bagsang tagsa, dira, no, hindi lang metal detector, kay ti ang mga for sure mga illegal ning mga substance sura man niya ang ginabutang-butang sa bulsa ko din mismo ginapangtago kit ini ka sa France mo sa mga bulsa sa bag ni Radira kit no kontakbo wala that's why nga ti kinahanglan isa-isa ko mo ini suno sa counselor pag ti amo ni ka sa France karon ang natabo ni nga ano pag ipanumdum na lang gid ka sa France no kay tungod nga bago lang gid no na bayan na to dito naga ano to nagdatawag pa to sa kay DepEd spokesperson sa karon kay Develos. Ako sa head sang DepEd sa Bacolod, yung katropang France, ang ano bala, ang natabo ni sa estudyante, to imagine katropang France, ang trauma bala, nga nagbalik sa iya, kati naibaluan niya. Hindi malanggali siya bu. Ang nasambito yung iya bala nga nakitaan o kung nakitaan sa iyang kapag si dako na ang damage sa iyang integridad, sa iyang nga digida, no, sa iyang pagkatao. Ti nakaroon, naumalman na maging responsable ang tanan, hindi lamang ang media, kundi pati ang mga netizen, no? Netizen, kagawa ti mga ordinaryo, yung mga individual, nga ti, kung hindi bala katropang friends, ano gino, kung hindi bala iniisa ka, baga wala pa na pamatuntaan, yun, nga ti droga, ang ininasabi ng mga substance, at ti mga galawis, kit magputang sa mga words nga suspected, o kung di na aligar, kaya ti katropang friends, kahapon naglupas itong balita kasi naglambot international kasi ang pila dito daan ka mga headlines ang nakabutang bala katropang France nga ti ano lagi doon ng sa bugid ang nagkuha sa bata. That's why nga isa maling sa karon sa ginapanugyan man nga ti dapat maging aware kita sa mga words na ginagamit nato na sa inima press nga issue. Dugang pa rin katropang France nga ti ang mga kabataan bala i-make sure na ano ba na

0: lahat pag disiplina sa mga estudyante at the same time ining awareness katapang France no sa illegal yang droga campaign para sa illegal nga droga katong France. Para sa mga detalye wala may ari kita diri sang maliit pot nga pahayag ni Councilor Celia Flor.
1: Ang ako lang actually ginakulbaan gid kuya para sa kabataan ta no, kaya they are being used for such kind of illegal activities, no? Pero pagkabati kuya sa news, correct me if I'm wrong, nakasulod na ang bata, tapos may nanugid na may armas siya kuno, tapos amo to pag-inspection. So, abi kuya, after sa tong Tacloban incident, nangin vigilant na ang mga schools, no? In terms of pagpasulod bala sang kabataan, ang siling kay wala sang metal detector, for example, no? Pero para sa akon, hindi man na pwede diyan ma-manually inspect. Kay pag-inspect nila, nakita to ang alleged, no? Ang shabu abi. Pero ti, nga, ang nakasulod ang bata nga daan. So, tani, i-kwan pagid naton, more vigilance from the schools, no? Kag ang security sang kabataan among unahon. Of course, sa sige-sigihon naton, dapat ang ano ni anti-drug campaigns, no? Ang aton nga BADAC or Bacolod Anti-Drug Council, ang nahibaluan ko, may sige-sige na silang mga advocacy, no? Against drugs sa mga schools kag sa iban pang mga institution. So, I would like to call on also the BADAC to, you know, more campaigns, no? Kag intensify their campaigns.
2: Hindi lang sa barangay.
1: Hindi lang sa barangay, kundi sa schools pagid. Actually, they are doing it in schools supposedly. So, intensify pagid guro. Ipa-inchin digid, aside from the risks ng drug use, no, drug abuse, ano pagid ang mahimo sang council, no, para to prevent the use of drugs and the use of our children as, for example, as couriers and as users also of drugs.
3: Oh, Karapang Mindel, ang pinaka-latest update, negative, hindi to siya buang nakuha sa bata.
0: Yes, Karapang, kamugalina, no? Tagat ito karoon na ginalabot na ito ang dapat makulod may ako sa ikay ang statement na Karapang sa ilang society, kani, no? Sa buang nakuha sa bata. Pero tiyak pagi na surpay kulat pamatano ang mo ang yarpati sang kapulisan niya itukol sa sila kagang at parang nagasipon sa sila ng France na mas informasyon na kasi ako na ino subong kasi ng France na ito na pagi na ni Redglos niya ti udlat sa karon sa ila kasi napapas nila ining mga ano ba lang mga pamangkot sa link sa mga national headline kada pagkakaroon sa tambot na nalbala sa lebet nga ti ang headline sugla sa word niya suspected taligar ti ang muna kada pang France no kati sa karoon na makaluloy yun yung estudyante no may angot niya sa isa kada pang France.
3: Sige, but at least ah, no, na pagitaan mas ang initial

0: What you done to me?
1: Pero regular to siya, no?

0: kaya doon sa office, sa Katropang France.
1: Atong amusement fee nga nanukot siya, kapila to sa manukot, sa amusement fee man?
0: Katropang France, kaduha to sa manukot.
1: Kaduha no? Sa manukot? Pilang amount sa duha ka ginpang sukot ya? Pilang balor sa duha ya ka panukot? 2-5, 2-5?
0: Yes, Katropang France, amuna galino ang fee sa mga amusement fee na nito. 2-5 na siya Katropang France.

0: businesses katropang France, na kaya sa mga activity, ya, mula nang pinipahayag nila. Kasi may, hindi ka man ni katropang France, maka, ano, ah, makapanukot, adlaw-adlaw, sunutot yan. Hmm. Kundi, depende lang katropang France kung may activity, kaya depende man sa city katropang France, na kung nakapagastot pala sa ila, sa inamasambit niya activity. Yeah. Mula nga sunusat niya, ang na makapanukot niya ang Miss Mansi. Kaya ang Miss Mansi, tukaya, isa ni ka, mo, coffee para sa nibla activity sa mga bar nga ni katropang France na mga businesses niya. Amo naman ang pahayag niya katropang France. Mm-hmm. Pero sunod sa iya, nang hindi man siya everyday, hindi man siya weekly, depende lang gid kung may activity in line with the city katropang France niya. At ang call may matiyara, sa subo balakitan sa city president's office na amo nang tangin pahayag niya katropang katropang France ng pahangot, tining-tingan eh. Pero ang hiyato ya ko no, sunod sa iya, ang nasambit niya ang atiyado, nanukot ko sa iya, wala man sa may nagsugo sa iya sa city, wala man sa activity dito that time, doon ka lang, dumulang pa na siya, katong France yung nagkatsu dito, nang nanukot na nga sa pagkakasyon, sinasambi niya ang news sa city, katong France, without any letter from the city first office or without some advice, katong France, sa office nila, no, sa kanya, should.
1: Oo, ate. Ano na eh, may dugin pa dalaan to siya, Shoko's order?
0: Oo, katong mga France, kapon, ito sa dagdaga, kasi may araw sa sangit makaadaw, na para sabton ang nasambit niya nga show cross niya in pala matiya kahapon niya daw katupang France.
1: Sige, no? So, Prante, sabton niya lang niya. Kaya mo na yung mga legasyon man sa iya.
0: Katapos. Pwede mismo suno kay Attorney Vanessa kahapon. Wala ko man sila sa idea kung akin, ano, yun niya, gitang support yan. Kasi amo na yung nangin ang comply, ang complainant at ikatapang France. Amo mismo ang duha ka kone, owner, kag-acta o management mismo sa nasambit niya ka duha ka bar. Kasi wala pa rin naipaluan. Na-turn over yung manggibal na katropang France sa city treasurer's office, no? Kay isa karoon din nalantaw pa kung na-turn over yung manggibal na kung wala. Kasi in the first place, Daniel, ay siya ginsugo. Sige nalantaw kung na-turn over sa city treasurer's office.
1: Sige, no? So, tibantayan ta ni kung ano gining resulta. Kahit eh, nagligal tong taga City Legal to, nag-damang-damang man.
0: Yes.
1: Oh, nag-damang-damang man. Pero ti, may, ano na to, may Shoko's order man to, di ba?
0: Yes, katapang France, suno kay Intabo kahapon, nakasapat na to, ang una, ang ginagdagan to sa show cause sa City Legal Office. Kaga, nakasapat pat na sa kag di napasa naman kay Mayor kaya ang ipasabat ka pang France kasi sa karoon ginahulat ng mga alkalde kung ano maging decision ka pang France na kaniya nga kaso ni sa karoon na no at in ano niya no, na commit niya at the same time na depending sa pat niya dito ka pang France.
1: Ate, sige, bantayan ta niya, no? Ano yung resulta
0: siya? Nakakala, sunod sa iya.
1: Oo, oo. Ate, amun na lang i-remind mo. I-remind ta sa, dara, mga regular employees pa na sila, di ba?
0: Yes, puro regular
1: na tiyado. Okay, tuduhin nyo da. Ay, may gabantay na gali sila. Da, katropang Wendell, at least may gareklamo bala. Kahit yes. Siyempre, ang administrasyon mo na ni Mayor Greg ang balikan man mo. Sige, katropang Wendell, thank you, Ged.
0: Yes, katropang Kranto, may
1: mga katropa, ito na ba tayo ng mga balita ni Katropang Wendell Balinario gikan sa siyudad sang Bohol. So, ti mga regular employees dora sa siyudad do, mga salawayon man, no? No? Pero uno, mas nagali, no? Na, nakatulgit palad nyo. Abi, ulatan nyo na lang swildo nyo, bla? Eh, kamo mismo do, hindi man kamuda ka, ano, ma... Ang bala na karoon ng tao ay nano na lang ni karoon niya do, hindi na masaligan yung mga tao ni

0: nga dira nagalubra sa sina nga mga opisina ka departamento sa under sa nga Bacolod. Ba? Isa pa dapat gyud man imbestigaran, matumod kun sila mismo ang ragid man sa likod sa sining mga bagay ngan eh. Hindi man hindi man ato mambal ang pangilkil kiti wala man ta sang nagakaigong ebidensya, ba? Oh, kay ti mo na ganigin padalas la show sabto nila panindugan nila nga ti wala to sa hindi to sila wala to sang sala sa ginahimo nila. Sentro. Alas 11:55 na. Makatropa bang oras sa dugi na butong lang o kadasig lang no? Pero before ka nabila magtakop, ipakilala ko na yung mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Ang mga produkto sang Yes to Health, mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center, Ginap Tandres, Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Sa online, di ka mo magalipat sa Shopee, inyo ina nga mabaka. Sentro! Sige. Sa mga nagatutok subong sa aton, good morning, good morning, good morning. Sa mga nagamonitor, sa mga katropa natin dira, no? Kay Len Antonio Talde. Oh, sa aming aga, dira ko na. Sa Mambato, Chapter 2, oy, sa Himamaylan, no? Kay Maria Fiaspa, kay Ma'am Jovia Modente, kay Randy Santisas, bon muna ko sa kay Mabs Lipa, kay Roland Calag, kay Godofredo Abuniawan, maing aga, no? Sa mga katropa natin dira, sa mga nagamonitor, diri sa aton sa XFM Bacolo. Salamat, gid, sa mga katropa natin dira, nga mga nagamonitor sa radyo. Standby kay magablos ng XFM Network News, mga katropa. Sa liwat, inyo ang korban, si katropang Franz Andrew Burgos. Ang kapasalamat, gain, may ngudto, and God bless us all, mga katropa.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: System pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangakap salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog
11: ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
12: XFM.
13: FM.
14: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Mga katupa, exciting!
18: Aba pa uling headlines, si hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte nang una pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Senador Bongo nang una sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla top choice naman sa senatorial race. Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte inilipat na sa umaga simula sa July 29. Senador Dante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026. Transport strike, umarangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax. Distrust na mga Pilipino sa China tumaas sa 64% ayon sa Okta Research. Sa balitang regional, Antikenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine. Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan. Sa balitang showbiz, Wang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre. At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
19: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
18: Itunal ang Nikenyong Seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa... Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
20: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
18: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
20: Ako si Brian De Paz.
19: XFM News Nationwide.
18: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makakuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo na nakakuha ng 14%. Tig-1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPW Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ang mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
19: XFM News Nationwide.
20: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
19: XFM News Nationwide.
18: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Lauren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sinadating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sanne Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada at Television Host Willie Revillame.
19: XFM News Nationwide.
20: Sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hanggat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ang sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
19: XFM News Nationwide.
18: Mga tropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis C. Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alinsunod din sa bago itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial, bate sa sinagawang time and motion study ng impeachment court.
19: XFM News Nationwide.
20: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni na Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ang pagliliti, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
12: XFM News Nationwide.
18: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahain po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
12: Live Report.
20: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghain din ng not guilty plea ang kanyang kapwa akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
20: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Hinatasan ni PNP Chief General Nicolas Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
12: XFM News Nationwide.
18: Naglabas po ang MMDA ng alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inaasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batasang pambansa at dumaan sa mga itirdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Magpapakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit, kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
12: XFM News Nationwide.
20: Transport strike o marangkada. Manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
13: Marangkada na ngayong umaga ang kinusprotesta ng Transport Group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit

0: pabalik sa sasakyan. Ayon sa manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chopper at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang na mga katulong sa mga chopper at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64%. Ayon naman sa Okta Research, katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa quarter 2, 2026, tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuang ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deity Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumba bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
4: Pirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtabo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng Antiqueño Seafarer kahapon, Hulyo 21, upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang asistansa sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Fessa Mariano XFM News.
2: Grade 9 student nakuhana ng pinaghihinalaang shabu na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Bayualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiya ang laman ng bag ng estudyante kung saan na-discovery ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balyo Alyo na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa illegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
6: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng van. Ito pa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Naglabas ng show cause order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gungun Hika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigni, Mindanila, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiting ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaniho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaniho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng Mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang investigasyon, lumabas na personal na alita ng hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng epidemya ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nakakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingkana, XFM News.
6: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugiganaw.
9: Inilapag na sa himpila ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa kanan Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. Dalawang sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpila ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa layo 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
6: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa Northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
2: Samantala, trough ng LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
6: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahan lulubog alas 6:28 na ng gabi.
1: Balitang International.
6: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahakmong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
1: Showbiz, showbiz news.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31 bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Drip to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
6: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers. Matapos talunin ang San Beda University Red Lions. 70-59. Ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
1: XFM News Nationwide.
6: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
6: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Sepas.
6: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 103.9.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: SFM Exciting.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Eh, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
8: Wala isang konkreto nga sabat.
9: Wala isang katumbas nga rason kung naka
8: Simply
5: may how kita pa.
8: Oo, enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
10: Dito!
11: XFM 103.9.
12: Sakit sa Zone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Diet ako bukas ah.
0: XFM.
5: Exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kami ah. Ululupod naman kita sa pagtalakay sa mga mapuslanon sa nga mga informasyon. Parte sa pagtipig sa ato sa nga ikayong lawas. Ini nagalakip sa ato sa nga physical activity or lifestyle. Lifestyle kalakip dira ato sa nga mga masami ginakaon. Kag ang mga masami naton sini nga ginahimo nga binaton sini okay lang kaya pa man sa lawas galimo kay nagapadeteriorate bala nagapalain sa ato sini nga kondisyon sa lawas nga nagadala kon kaisa sang malala sini nga mga komplikasyon o kon balatian sa ato sini nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, pwede ka mo dari actually makapasako, pwede ka mo dari makapamangkot sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant tingwanta nga masabatay nyo sini nga para makutanon nga ginapadala. Pwede ninyo ina ma-comment sa ato sini nga live Facebook streaming pinagi sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo or inigani i-message, i-text sa 095-0975-6970. Kag sa ato siring pagparagad, kaupod tang ato siring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton siring pagpangalagad, kagamuman sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati. Kumusta naman ka modera, no? Sa karandan, arin naman kami ni Sir Josil nagpanumbalik siring aton nga pagpangalagad sa paghatag naman sa inyo sa pinasini ka mga mapuslanon nga mga detalye na hanungod iya sa padayon na aton niya pagtukib sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa aton lawas, pagpabakod sini para malikawan naton ang mga balatian pinaagi sa mga tanom, prutas, kaga natural sini nga mga modalities sa idalom sini isang naturopathy o kon naturopathic medicine.
0: I don't know kung din ang pinakamanami nga sabat, Dok Leo, sa pangamusta. Kamusta ka modera? Duhang possible nga sabat, pagsik pa man ang lawas o kon busog.
1: Sa subong Sir Josil kon sa linangas langas nga istorya nga may lamod man sang tuod ibandon di na mangumusta mo.
0: Kay ang iban busog pero luya lawas. Miara man nga pagsik ang lawas galing kay gutom.
1: Kag may iban man Sir Josil hindi lawas ang i-kwan sa imo eh. Hindi ang conditions lawas ang i-reply sa imo eh. Basi miara ka na.
0: Oh, sorry. Ano nang delikado.

0: sa mga nutrients nga ara dera sa avocado.
1: Correct, Sir Josil. Actually, kadamo sang bahin sang avocado nga magamit na ton, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Magamit na ton ang iyasa nga panit or ang bark mismo, ha, sa kahoy mismo. Magamit man naton sining ya sining peel sa shell ni Blaster Josel, ang panit ni mismo sa bunga.
0: Oo.
1: Magamit man naton ng liso. Magamit man naton ng dahon. Pero sining edisyon sa katunog pangalagad aton tukibon ang mga benepisyo halin niya sa masiling naton, Sir Josel, ang pinakamanamit nga bahin sa nisang avocado.
0: Ang unang ginapangitan ninyo para nga lutikon pagkatapos butangan sang well, hindi lang pagpatamin ninyo katamis kang sobrang tamis ni Mayos Lawas.
1: Purya kwan lang, ha? Purya diabetes lang, ha?
0: Oo, pero mas mahayo gani kung kanoni mo sinisang puro-puro ba lang, haway simbog, kay mananamdok lang, mabatsyagan mo gidang kananam kagkarimis ang avocado.
1: Tama, Sir Josil. Actually, may mga kombinasyon kita, basta sa husto lang ang proportion, sang mga pagkaon nga makapaayos lawas ta, Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero sa kalabanan, ang kombinasyon gid naton tungod nakabase kita sini hindi sa nutrients kundi sa gana kag sabor nagakaguba, Sir Josil, ang mga benepisyo nga suppose maangko naton sa kada pagkaon sini.
0: Ang problema sini kay may pwede kita magamit nga or in may benepisyo pa kita makuha sa pagpatamis ato sini nga mga ginakaon pareho sa avocado. Pareho sini unay sang ara sa umaya available da ang ginatawag nato sining honey.
1: Mm-hmm.
0: O kon dugos sang putyukan, mm-hmm, dugos sang tawag nato sini bubog, mm-hmm, or na libog.
1: Libog.
0: Oo. Mga natural sweeteners sini actually nga pwede nato magamit. Galing kay tiyang iban, lain gid kuno ya kon refined dok layo mo.
1: Ti nami ko no ya Sir Josil kon pino.
0: Mm-hmm.
1: Kaga maputi.
0: Grabe, kompleto na pino pa puti pa. Pero tindiri sa avocado, dapat nga matunan ta kung anong mga benepisyo nga ito sa nga makuha. Kaya nga, naiunad rin nga pamangkot, doklo, yung gawon ko, Bini. Sila nga tiga inuman ng kuya sang ultimate trio sang Yes to Health, Santon Plus Gold Capsule, Premium Detrace of Gel Capsule, makaon pagid ako sila nga sang avocado.
1: Tiyaway man problema, Sir Josil, kaya actually ang kada nutrients, may ila na iya kaugalingon ng mga trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Kung mga obra nga nakapertinesar sa ila, nga dapat nila iya obrahon. Amunding manami, Sir Josil, no, pag abot iya sa husto, bilang kombinasyon, di mo na kinanglan suguon mo.
0: No.
1: Ang lawas siya mabaton, malang saan dapat siya batunon. Ang nutrients siya maubra, saan dapat niya ulubrahon. Basta sa husto lang siya nga proportion. So kung nagiinom ka karon sa Ultimate Trio, let's say, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, may tagsa-tagsaman sila iyaya ka nutrients.
0: Hmm.
1: Kaga kundira lang ibase naton, Sir Josila, sa husto nga pagkaon sa sining avocado, kag sa husto man niya pagtumar sini sa nga to niya Ultimate Trio, malayo, Sir Josila, sel kita sa hambalanon nga magpalanubra sa aton lawas.
0: Oo. Bangod man kay ti kon proportion ang tanan dito, Dok Leo, no? Kompleto abi nagasulod niya nutrients sa kinanglanon sa ato sining lawas. Ang lawas ta kod also reject some. Mm-hmm. Wala man sining sobra, makaya i-reject mambal nga pagwaon ko ini sobra na ini. I mean, sa practical nga pag-incendi naton kag sitwasyon na kay ti ang lawas ta well functional. Mahimo iya ang normal yang ginahimo nga mapunggan niya nga kun ang sobra makadalas ang kalalatan mapunggan niya bangod kay ti mapagsik ang aton sining mekanismo sang lawas sa aton sining body cells.
1: Correct, Sir Josil. Amo na ginatawag naton sa sulod sang lawas naton nga homeostasis.
0: Mm.
1: Kaya ang lawas ta gatinguha gid niya permanente nga ibutang ang tanan dito sa sulod sa balanse.
0: Mm-hmm. So ti diri hindi botang balon sining nagainom ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Hindi na kamo mag-count ka bukado nga madepende nang gid kamo sa sa ginainom ninyo nga suplemento. Amo man ang kun nagaka-count kamo sa avocado, mahambal kamo nga hindi ko anay mag-inom sang Ultimate Trio. Hindi ko na mag-inom Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Ang avocado, number one, seasonal. In short, sini kung makakaon ka man, gidok layo, maubos mong isa ka kilo or doha ka kilo at any given time, sa limitado lang ina nga chimpo kag panahon. Kaya nga, hindi all or whole year round, nagapamunga ang avocado, kag hindi man adlaw-adlaw, may luto ang avocado, Dok Leo.
1: Kag butang ta Sir Josil kon makakaon tagiman pero talagsa

0: Sir Joe, silang tao nga makahimo sina.
1: Oo.
0: Pero gina-advise nga po nato na bisan sa tao yung may mataas ang tolerance, Sir Josel, sa pagkaon, pag-handle sa mga nutrients, bala, bisan nga pala nobra na sa iya sa ringan lawas. Huwag kita nag-advise ng sobra-sobra, Sir Josel. Kaya hindi kin maayo. Pero ari iya, kung nagkaon ka mo sa avocado, likawan nyo yung sigikaon sa nisang mga frozen food, highly processed food, kaya hindi kin sila match. Hindi kikamo sa gikaon sa nisang ginatawag avocado o kung magkaon sa avocado, combine ninyo sa mga sausage, bacon, hot dogs, likawan nyo ina. Pero kung naliba, ultimate trio lang, why isang problema?
1: Okay. So pwede ka mo kainom all Sanson Plus Gold Capsule, Premium Nitrate Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, plus avocado. Pero kung nagkaon ka mo sa mga frozen foods, mga matambok, pinirito, basta galanay-lanay, baladok layo, amo nang hambal nila, hining-hining-hingod-hingod mo bila pagkatapos mo kaon, delikado ng avocado, pero we'll be discussing that dugay-dugay. Kung nga nagdelikado, ha? Kay mauna kita sa avocado, bebebe. To creon ta, ano ang ara sa avocado, Dok Leo, na makabulig para sa aton sining pag-maintain sang healthy nga panglawason?
0: Amo ni blan siling sang kilala ko Blaster Josel sa mga current events bla.
1: Ah.
0: Ya, yeah, abay-abay sige ka patuga-tuga nga way maglis ng ebidensya.
1: Diari ya ebidensya.
0: Ari to kibon na ton Sir Josel. Ang lihiti mo yang kun ano nga ara sa sulod. Sa sining avocado. Actually sa kada prutas sa avocado, ang husto siling pagka-luto, may ara Sir Josel sa nagkakaigaw sa ring healthy monounsaturated fats, may fiber, may potassium, may vitamin K, ara man ng vitamin E, may vitamin C. Actually, ang K and E nga vitamins, mga fat-soluble and sila, kagang vitamin C, water-soluble. May pila ka mga vitamin B, o kung B vitamins, lakip na dari ang B9 or folate. May magnesium, may copper, may gamay nga amount sang protein. Kag may ara sang pwersado o kon beneficial nga plant antioxidants. Nga liwaton ko, kada nutrients, antioxidant, bioactive compounds, may kaugalingon sila iyang purpose, kag trabaho, ang isa sang pinaka-goal nila sa nitarantanan, pagbulig sa atong lawas, nga mapabilin kita sa mayong kondisyon.
1: Basi mamangkot ka mo kung ano nga klasik avocado, may ara avocado nga halin sa hilaw, pagkanto sa luto, green gihapon, may ara avocado nga green kon hilaw, pula kon luto, Dok Leo.
0: Pero ang hambal sin kilala ko, basta luguon mo lang kagakalong luto na na.
1: Ay, manamit ko nung avocado, sining pilit bala, mananam. Kagamay ko nung sagunot siya bala. Ining daw fiber bala, daw hilo.
0: Yes.
1: Nga hindi bala madutlanan. Ang iban sinin madutlan man, kung kaysa doon sa gabal, bala ka daw gadula gana magkaon ko damo sa gunot.
0: Oo, gasalalot pa na sa tinungan sa ngipon mo. Ting iban sinin kinanglan pa mang toothpick bala. So, ang balong gimana naton sa sabor, kag sa sustansya, kag sa benepisyo, kung may namit, dira nga baridad, Sir Josel, ining hambalbla na ton, may marabo, blan may maganas man yung avocado eh.
1: Oo.
0: Ning pilit, creamy, nutty, ang yasaning sabor, why not nga magpili kita sana kung available man lang.
1: Ang importante siya may avocado ka mo, dira kasi sigurado may enjoy ka mo kaon ng maluto.
0: Correct.
1: Oh, kagamo ning makuha ninyo ha, kadamo, fiber, potassium, vitamin K, vitamin E, vitamin C, vitamin B, magnesium, copper, may protein man kag powerful plant oxidants or antioxidants. In terms of health benefits, ginyo marita sa inyo ang mga ara sa sulod makuha naton sa avocado. Sa benepisyo naman sa ikawang lawas, saring aspeto ini, anong bulig yas ini? Number one na bi amo nang pinakaimportante sa tanan ko no eh. Amo ni kun nga ang nagahibi kita kun kaisa kun hindi manami kondisyon sa aton sininga heart. Ang aton sininga korason Dok Leo, may mabulig ang pag or may mabulig ang avocado to maintain good heart condition.
0: Actually Sir Josel, kun may isa man kita no sang halungan sa kumbaga kun gamito na to ng terms ang subong nga panahon Sir Josel. Kung ibasin naton sa trend or sa viral abi nga mga video bikon sa video kung sa batatian man abi ang trend o kung nagapanguna, cardiovascular disease. So kung may dapat man kita halungan, ang aton kaugatan, kag aton sa ring kurason sa mga Pilipino specifically, hindi kita exempted sa bilog ng kalibutan, Sir Josil, sa malapnagon na cardiovascular diseases or disease. Kag ang isa man sa ginatawag maayong balita, kay ang avocado, ang isa sa yasin nga biggest benefit nag-aabot o kung nag-pertineser sa aton sa ring cardiovascular health.
1: Actually, ang avocado, magkaon ikaw, dasig ikaw mabusog, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Feeling full.
0: It is because of the combination of healthy fats kag fiber. Kag may ara sang manami kagustuhan na kombinasyon sang protein. Pag may ara ka sana, Sir Josil, makasiling kang gamay lang nakaon mo, makabatyag ka sang kabusog. Pero kung kulang ka saning healthy fats, kulang ka sa protein, kulang ka man saning sa fiber sa ginakaon mo, Sir Josil, muning madumduman ka lang ginhabal, Sir Josil, sa nagliligad, ng isa nakabandiha, doon naubos mo. Ang tinapay, ng isa nakabarita, doon halos maubos mo. Pero, why ka lang gyapon nabusog?
1: Oh, natingala kita sila nga ubos mo isa na kun ka isa ka loaf. Pagkatapos gahilap gahapon sulok-sulok mo. Mo nang masami kun magkaon kita sa mga ano ha, bakery products.
0: Kulang sa fiber. Kulang sa ni sa good fat kag masiling naton nga halos refined carbohydrates lang din.
1: May duha kita ka klase sang ginatawag sini cholesterol sa lawas. Amo ni nga dapat mabalanse naton ining duha, ang HDL kagang LDL. Ang H o kon high density lipoprotein, amo ni ginatawag naton kay ginalabel nga good cholesterol. Ang high, ang low density naman lipoprotein, amo ni nga tawag nato sini nga bad cholesterol. Now, sa cholesterol control, kaya mo nang masami sininga nag-trigger, Dok Leo, sang ginatawag sininga problema ginato sini sa corazon, wherein may mga kilala kita lately again subject gani sa mga open heart surgery, bangod may problema na sila sininga corazon. So anong mabulig sini sang or may mabulig dari, Dok Leo, ang avocado?
0: Ang isa sang ari dari, Sir Josil, no, this is one of the avocado's biggest benefit pag-abot sa aton sining kurason dag kaugatan because of monounsaturated fats nga ari dari sa avocado. Kasubon, Sir Josil, sang fat bala o heart healthy fat nga makuha man naton sa olive oil nga ini fat nagabulig para nga mapanubo ang LDL o kon bad cholesterol nga naandan naton. Pero actually ang ining LDL, Sir Josil, nagaserve niya sa iyang good purpose. Ang problema malang si LDL kung ma-oxidize siya o kung ma-damage, dira siya makahalit. Pero as long na wise yung oxidation or as long na ma-manage yung aton sining lawas, especially ang chronic inflammation, kung ma-manage na ton through healthy lifestyle, hindi basta-basta, Sir Josil, yung mag-react ng aton sining LDL. Amo man ang aton sining HDL nga nagbaliskad bala, ang LDL namong kataas, ang HDL namong naganubo. Ang supposed na mas mataas ang HDL kay high density and low density, mas manubo dapat dari ang lipoprotein. Ginabuligan ni Sir Josil, ano, balanse sang avocado tungod siya sa monounsaturated fats kag nagabulig reduce ang fat build up sa sulod sang aton sa kaugatan.
1: Ang gwa sang LDL, low density lipoprotein, na bidaw parihos bala sa lamuti nga dapat naton halungan nga hindi siya magisi ang panit, otherwise magwa ang iya siniunod nga water. Water like nga unod ya. So daw amo nang paghalong dapat hindi siya ma-expose sa mga ginakaon naton, agud to nga hindi na magasgasan para nga hindi siya makagwa sa iya sininga suludlan. Daw mo nang kalimbawa niya, bikay kun makagwa sa iya suludlan, amo nang hambal nila makagwa gani ang turo sa iya sininga kudal kag sa iya sininga kurong, laban-laban silingya mangita gid na silingya sang sulong ayon. Ikadu ati bakiya.
0: Correct, Sir Josil, no? Kag ti mayo lang eh kon ma-satisfy sa kung daralan sa mapundo karon sa ginatawag isa ka sulong ayon o kon better yet, kundra lang sa bakiya mismo, Sir Josil. What if kung iban pagigaroon ng yasari nga paghalitan? Ang punto lang naton, like sa ginambal ng ehemplo ni Sir Josil, kung mabalaan naton ang role ng LDL cholesterol, hindi naton ni Sir Josil pagtanaon yung malain mo. Kabalo-bala ka mo, hindi maproseso ang vitamin D naton kung ayos ng LDL cholesterol. Kabalo-bala kita nga di ma-deliver mismo sa selula na to na kinanglano ang cholesterol di tungod sa LDL. Pero dapat halong lang kita. Munang liwat-liwat na to gina-emphasize Sir Josil ang three pillars of healthy lifestyle. Tulog, nutrisyon, kag exercise. Pinaagi sa ni Sir Josil, malikawan naton nga may ma-damage sa sulod sa aton sa ningalawas. Malikawan man naton ang reaksyon sa ni Sir Josil kag pagka-damage sa aton sa ningi LDL kag mapabili naton ng health sa aton sa ninga ugat kag kurason. Kasubong kag dugangan pag ina-benepiso kung nagkakaon kita sa avocado.
1: Mm. So kung ang avocado, Doc Leo, nagpa-lower sa low density lipoprotein para magbalanse sila sa high density lipoprotein as to the requirements ang ato sa ningalawas. In short, sini makabulig ini sa pag-control naton sa posibilidad sang high blood pressure, Doc Leo.
0: May ara gid Sir Josil.
1: Oh.
0: Kay specifically ang avocado tungod sa yas ring ginatawag healthy and heart friendly fat. Nagabulig siya para nga mabalanse ang cholesterol, magluwas pa arang electrolyte mineral nga potassium. Nga nagabulig para ma-relax ang aton sa ringa blood vessels, mabalance ang aton sa ringa salt kung sodium, kag ma-lower ang high blood pressure. But before that, Sir Josil, masalot ko lang bala, ang benefisyo man sang isa, sang madamo na nakatry bala, pag-abot sini sa balancing man sang cholesterol, lakip na dering aton sa ringa blood pressure, ang pag-inom sang aton sa ringa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: No.
0: Kay nga man, ang Sunthone Plus Coffee Mix na ton may hustuhan Sir Josil sa ninyong kombinasyon. Like for example, ang isang makuha na ton dira, amo ang lecithin. Pagkatapos may ara sa ginatawag may ara sa isang ginatawag mga phytoestrogen nga nagabulig para man yung mabalanse man Sir Josil ang aton sa ninyong cholesterol kag sa good combination siri sa ninyong protein kag take note ha, complete protein ang ari diri Sir Josil.
1: Oo.
0: Nagabulig man ni para mas magtawhay ang trabaho sa aton sa ugatan dagaton sa ringa kurason. Ara dira ang 9 essential amino acids. Kati 20 ang composition sa amino acids mo. 9 ang essential kani makahimo ng aton sa ringa lawas nga ara tanan ina sa soya Sir Josil.
1: Oo.
0: Tamo ang avocado may ara sa gitawag small amount of protein. Kaya nga man sa kombinasyon sa ni Sir Josil nagabulig sila hindi lamang sa aton overall health but specifically pati sa aton sininga kurason. That's why damo kita sa nabatian Sir Josil nga nami ang ila sininga pamatyag magluwas nga naganami man ang ila sininga paminsaron and even ang ila sininga triglyceride, balance ng cholesterol, blood pressure, hindi tungod sa isoflavone sa lecithin Sir Josil kag complete protein nga rin sa soya.
1: So kung naman ideal gali Doc Leo, for example mga piga mo pagkagabugtaw ka mga cup ka mo dahil ang kape. Sa mga hindi iya nagapangita gid biya sang caffeine bala sa coffee beans. Ideal gali ni nga mainom ka Sunthone Plus Coffee Mix in the morning, Doc Leo. Pagkatapos, serbi mo na lang pamahaw avocado.
0: Ari Sir Josil sa mga anad na.
1: Uh-huh.
0: In fact, may mga pilas ni Sir Josil ka mga natural practitioners nga nagasiling na kung may isa kasang dapat i-delay sa imo sininga main meal, isa dira amo ang breakfast.
1: Oo.
0: Kabalis ka rin sa ganyang courage sa kalabanan, din naanda na ito nga dapat kaon, as much as possible, eat like a king sa imo sininga breakfast. Kag kung may isa man, ka main meal na ito nga dapat na ito dali o na kung tempranohon, amo nga ito panyapon, which is baliskan.
1: Oo.
0: Sa naanda na ito?
1: Ang kalimbawa ay si Rindog Leo, may ginasiling sa sistema sa ito sininga lawas. After 12 hours or 8 to 12 hours, dira na nga ito sa ningalawas na gagamit sa mga reserba niya eh. So kung damo ikaw reserba, pagamitan na ilawas mo sa reserba, antes naman tugungan.
0: Amo na Sir Diyos, talaga libog ang iban, ang ulos ang iban. Nga, gamay man ko pa kanon, pero nga ang daw budlayan ko mag-lose sang weight.
1: Oo. Oh.
0: Ayhan siguro ang aton tunan ng timing sa pagpasulod na aton sa aton sa ginakaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya basibla nagatinabuay lang Sir Josil, bala? Nagatinabuay, naga kumbaga kung sa termino pa naga kinamustahan ay dito sa sulod jag naga hinugyaw bala naga party party kay naga himo sila sa ginatawag resulta Sir Jocel nga ang ginatawag eventual results sir is accumulation sang fat sa aton sir nga lawas because of bisan sa ginagmay nga pagpalanaw brasang calories sa masamin aton nga ginagmay man yung pagtilaw-tilaw pagtimo-timo masiling nga gamay mo lang ginakaon kung pero nga agatinambok wow, o si saa ang oras yung mapagkaon o si saa ang imo ginakaon.
1: Oo. Amoy ni nga sama-sami bisan sa mga dietitian na gasiling. Gasiling niya, make it a habit niya hindi magnubo sa 12 hours ang in-between sa imo nga last meal sa gabi or sa hapon and your breakfast.
0: Mm-hmm.
1: At least ha, hindi magnubo sa 12 hours. Amo nang isa sa mga gina advice kag ang gina suggestion sa mga even mga naga-engage sa diet agud tong ang lawas timo ma-maintain mo ang imo VS vital statistics at the same time maka-function it mayad ang imo sining lawas Dok Leo. Yeah.
0: Paano ya karon ko nag midnight snack kita?
1: Tama nang ginahambal sining expectaron mo lang gid kada hikap sa imo sining balikawang abi mo pahagli mo tambok na.
0: Wala sa lame lang, Sir Jocel. Makabig pa na ko na nga midnight snack kung alas dos na sa kagahon.
1: Ano na, Guru? Early morning meal. Early morning breakfast.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka na mamahaw.
0: Oh.
1: Buta mo rin nag-hambal. Nag-snacks ko 2 a.m. Ati, hulaton mo na lang alas 11, alas 12, kagmanyagay.
0: Kung kaya, tani lang, Sir Jocel, ano?
1: Oo, galing kita yung hambal nila. Sila niya, makaya ko sila niya magtulog pero daw hindi ko gid kaya sila niya nga hindi managitlon.
0: Wala naman ang istorya mo.
1: So that's it ladies and gentlemen sa mga tagpalamatita sa mga kauturanta nga may mga nanodahatanom nga abukado kag masami nga nagabakal sa abukado kag kun may abukado kamo makitan kay makaya niya naman lang mas maayo ina nga konsumuhon ninyo or kanon especially mas mayo ko na daily basis pero yun man pagpataman sa aton sini nga utok Dok Leo ano ang mabulig sang masami nga pagkaon sa abukado sa aton sini nga brain o kunuto
0: isa sang bintaha Sir Jocel no kung may avocado kita kaya ang aton balaan nga brain is para mag-function maayo Sir Jocel kinanglan sang fat mo amo ni blank termino na to no kaysa masiling na to nga literal ni ha nga kun damo ka gani ideya ama alam ka may term kita Sir Jocel nga nagagata ang utok
1: no.
0: Tanu blang gata ha oil na mo
1: kung
0: gagata ka sang lubi bala
1: no.
0: Tanong kagwa dara sa gata siyempre o may oil na sang lubi eh amo man sa aton sini ginakaon magluwas sa lubi abi ang avocado composed Sir Jocel no sang ginatawag healthy fat kati ang brain naton about 60% fat dating healthy fat kinang lanon para ma build ang aton sa ringa brain cells maprotehiran ang aton sa ringa nerve cells kag fast communication between brain cells kag ang resulta sini kung nagakaon kita sang avocado kung tiyempo gani sang tag avocado Sir Jocel nagabulig ni para magnami aton memory better concentration clear thinking learning kag manami ang aton sini nga modo
1: Ang presence gali sang vitamin E kay may vitamin E kitang makuha sa avocado Dok Leo no.
0: Mm-hmm.
1: So ang vitamin E actually sana sa managabulig agudto nga maka-achieve kita sang fair and younger looking skin.
0: Correct.
1: Ang vitamin E. So ang avocado makabulig man gali ini papino sang supat sa ato sini nga panit Dok Leo.
0: Correct Sir Jocel. Magluwas nga may specific brain benefit gid ni saya.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin E mismo.
1: Okay. Sa mga naga-diet-diet tabi Dok Leo, kay hambal nila kabugat sila niya sang ano sang avocado siya tikon kanon mo sila niya magpatama ka man sila sang kanon or if not sila niya kon asta sa punto nga mabusog ka sila niya tibasi kon magtinambok ako kay ti may fats Dok Leo mo kon magkaon ikaw sang avocado ti sa mga naga-diet-diet tabi Dok Leo.
0: May hambala naman kita Sir Jocel sa homeopathic medicine niya. Kung ano-kuno ang problema sa sulod, angay-angay man ang aton sa nangyay pasulod para man-neutralize na siya. Like for example, sa may mga fatty liver Sir Jocel, matag, nagtas ng ehemplo ha, hadlok ang iban magkaon sa niyo kung mag-take sang fat. Kaya ti, may fat na kuno sa liver. Actually, ang fat dito sa liver cells, kinanglan sang good fat para man-neutralize man siya. Amo man ni sa aton sininga lawas
1: in the parios gali ni masalot lang odok leo the parios gali ni sang alungahig tawag tabala or ang iban sina lanag you know ang kakatol sa alungahig kag lanag pwede mo na mabulong sang makatol man nga paklang sang palawan or palaw nga imo sininga halubon pagkatapos ang duga iya ipatulo mo sa nagakatol mo sininga singi-singian bangod sang alungahig o konlanag.
0: Oh, biko bagnosan sang paklang sang badyang.
1: Palaw ah, hindi tama ka katolina. Pero ang badyang could also help. Basta lahubon mo lang gid siya. So daw mo amo gali na ang sitwasyon mo susulod sa lawas ta dokleo. Fatty liver. Kinahanglan naman good fats intake ni mo sa avocado makuha mo na dokle.
0: Correct Sir Josil. Kada mo sang nagapaminsar sa aton nga hindi mag sigi sini pasulod sang fat kay basi magtambok basi sini mag bugat. Pero kompensaron mo Sir Josil sige man sila kinaon sini sa mga highly processed nga mga kalanon. Mga junk foods, mga chicherias. O sila kabalo ang trans fat dira ang iban pagyud na klase sang ginatawag healthy unhealthy nga fat kinapasulod nila sila sini nga lawas sa proseso sang pagluto sina pero ang healthy fats are different ang abukado Sir Josil kasubong sa ginhambal natong tagiina makabatsyag ka sang ginatawag pagkabusog nga maglawig-lawig bala Sir Josil hindi bala nga bag-o ka lang tapos kaon kahilab naman gusto mo naman sini mangima kima o kun manimo timo lain niya ang avocado tungod sa healthy fat nga ari diri dugay ka gutumon bangod sa healthy fats lots of fiber kag may aras sa water.
1: So that's it ha sa mga nagadiet-diet buta mo doon manami ini sa mga nagabantay sila sini nga body weight isa pa gid Doc Leo if we speak about diet that speaks also about digestion. So sa panunaw naton bala sa pagdigest sa mga ginakaon ta pareho sa bisa abukado. Ano mabulig yap sini Doc Leo?
0: Nagabulig si Sir Josel para makondisyon man ang aton sa nga digestion. Magambal kita ganing nga digestion nag-involve na sa aton sa nga digestive system. Ang digestive system naton Sir Josel nagaumpisa halin sa baba. Pagsulod naton sa suludlan sang aton sa ring pagkaon kag nagatapos sa guluwaan sang aton ginkaon. Amo na nga aton sa digestive system. Ang avocado tungod sa iya sa ring fiber nagabulig sa Sir Josel kasubong sang silhig tungod sa fiber niya no nga nagabulig limpyo sa aton sa ring digestive system para nga mag-smooth suabe ang pag-move sa ni sang aton sa ninga higko. Actually nga aton tinai Sir Josel no nagabalod-balod ini mo. Amo ni peristyle this movement na ginatawag bala nagapuga-puga ini naga wave-wave sa pagpagwa sini sang higko dalas ang proseso sini ma-prevent pa nato ng constipation kag ma-feed nato ng aton sini nga good bacteria. Ang good bacteria sa aton sini nga intestines may ara Sir Josil sang trillion ka nagkarindain sini nga mga bacteria kag ang good o kung friendly bacteria nagabulig para nga matunaw ng aton ginkaon magproducer sang pila sini mga vitamins mapabakod ang aton sini nga immune system kag ma-reduce ang inflammation kag ang fiber halin sa bacteria naga-nourish or halin sa avocado naga-nourish yun yung mga friendly bacteria nga nagaresulta sa manami nga digestion manami nga nutrient absorption kag malikaw kita sa constipation.
1: So makabulig for i tawag dato sa ni healthy digestion ang masaming nga pagkaon sa abogado. If we speak about our intestines for our information, it's 7.5 to 9 meters na galikon stress mong intestines sa tao. Makon mo ning ang tiyanta galida. Mga 30 PS na 30 feet ang kalabaon sa ato sining intestine if stretch.
0: May mga formula sa na Sir Josil nga kung pila ko ng height mo kung ano ko ng height mo in feet i-times mo ina i-times mo lang na sa 5.
1: So balikon mag 5'2 ka times 5. So madalaga na mga 22 feet.
0: Dira sa naman sumenos ha. Approximately ang inabalubanta ang kalabaon sang imo sa ning ginatawag intestines.
1: Ti dira gagi sa ang large intestines naton caters ang natawag nato sa ning excrete. Ang ato sa ring small intestines, amo na yung sinala da, nga upod dara ang mga nutrients, vitamins, and minerals.
0: O, kag mas kwa na, mas laba ya Sir Josil ang small intestine kaysa sa large intestine.
1: Kaya ti ang large intestine, dilipositohan na niya mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang guwayo sinikon sa aton, sining panimalay bala, amo ni siya ang aton puso negro.
0: Mm-hmm. Budiga na da sang higo. Pulunduhan sa higo antes siya magguwa, kung ipagwa sa aton sining lawas.
1: So sa blood sugar control naman na Bidok Leo, para malikawan na to na magka-diabetes, ang pamangkot sinikon magkaon ka sa avocado really could help para makalikaw kita sa pag-spike sa blood sugar, Dok Leo.
0: Makabulig yun, Sir Josil. Kaya ang avocado contain very little natural sugar. Muning akong may sugar man sa natural sugar nga rin dari. Kag may ara man, Sir Josil, sa ginatawag gamay nga digestible carbohydrates. Ang ginarecommend sa mga diabetic, Sir Josil, nga klase sang diet, high fiber nga diet, kag low carbohydrates. Which is ang kalabanan sina baliskad amo gani nga nagkadto sa diabetes eh. Taas ang carbohydrates, gamay ang fiber. Which is nasunod niya sang avocado, Sir Josil. Gamay ang carbohydrates, gamay nga natural sugar, kag madamo, Sir Josil, sa ginatawag nagakaigo nga fiber. Nga nagabulig siya para nga hindi basta mag-getog shoot up ang blood sugar. Idugang pa nato na ginatawag healthy fat sa kombinasyon na sini para nga mabuligan yadtong may mga diabetes kag yadtong ara sa pre-diabetes kag ang mga tao man, Sir Josil, nga healthy pa kag gusto ma-maintain iya ang ila sa ring ginatawag healthy blood sugar range.
1: Maghambal kita sininga fiber. Hindi bot tambalon sina nga makaon kamo lang sang damo nga pinya kay damo sa fiber ning sagunot ba lang hindi halos marigsa sa ato sininga ngipon. Mm-hmm. No, if we speak about dietary fiber, ang pinakaimportante there is insoluble fiber, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, duha malang mo. Ang tagsa-tagsa mo, purpose mo na iya mo.
1: Ang soluble fiber, gali importante sa tanahan, Dok Leo. No? Almost the same purpose.
0: Yes, Sir Josil, soluble fiber, insoluble fiber. Kung gusto kaya, pag-abot sa sugar ni mo, insoluble fiber, cholesterol, kaya nagabulig na sila workout ito eh, si Mos Regatinae. Pag-abot iya sa ginatawag insoluble fiber, sulito ang kagina, kasubong sang silhig, bala. Tanob lang purpose ang silhig, yaw. Balsang kilala ko tayo, magluwas dok sa panglawit eh. Panglimpyo gid eh.
1: Aho.
0: Kaya tayo, kung pasaway ko na tayo, ginalawitan mo, pero isa lang na yung kabilog.
1: Ako nang hambal ka nisa na kung maglagyo ka, blas balay nyo, kay ginbakol ka. Hambal nga, ano ginbakol si mo, silhig, laban-labas, nanay mo nagbakols na. Pero kung maghambal ka niya, ano ginbakol si mo, niya paha, laban-labas, tatay mo na. But yeah, kidding aside, no. So, amo na ang bulig para ma-maintain na ton. Nga, hindi mag-spike ang ito sa ring blood sugar, ang pagkaon sa avocado could help. Amo na ang ginahambal na ton niya, hindi lang insoluble fiber ang ginato, or soluble fiber, ining nagabulig para sa manami nga, ano na ton bala, pag-excrete, pag-pamuhin. Kay maihimplo lang kita dali, testingin ninyo sa inyo nga panyapon nga dahon lang sa kamuti kagamay lang gid nga kanon balang kanon ninyo kay feeling kamo busog pagkaaga, sigurado kita in a span of 12 hours palya maron nya gid ikaw, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kasubong mo balas ang ganahimo sang mga nakakuha na, Sir Josil, nakasunod na sa aton mga question, di ba? Nga ang iban sa ni pagkabalo ganin nila nga daw napanami ang ila sini nga kaon. Medyo damo-damo ang kanon pagkatapos may ara pagin sila, Sir Josil, sang rich desserts. Mga kargados kalamay bla. Tagin himo sa iban sa ni tamay nakapreparar na nga daan sila sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya ang Santhon Gold Herbal Tea, may ara, Sir Josil, sang cinnamon, may ara sang turmeric. Ang kombinasyon sang duha nga ini nagabulig sila para sa insulin sensitivity man kag mabuligan gid ya mismo literally ang pag-shoot up sang blood sugar tungod sa sobra-sobra nga carbohydrates nga ginkaon naton kag mga sugary drinks man eh nga upod man sa aton sa nga meal. Sang ginahimo sang iban even though nga suggestion naton para nami inyo sa nga tulog, pwede kamo makainom siri 1 cup sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. May naman ko, Sir Josil, tingnan do nga 1 hour before bedtime mo. Bilin mong isa sa ginalikawan naton siri, ang sige naton bugtaw-bugtaw kung mag-ihi-ihi bala. Kung nakainom kita sang damo nga liquid. That's why gina-discourage na to nang damo nga pag-inom sa isang liquid o kung tubi antes mismo magtulog kay yade karon ka patuyo-tuyo kan nakagdaw na medyo nadula-dulaan ka na ni mo karon.
1: Oo.
0: Nagbatsyaga na nga daw ma-CR ka daw, maihi ka.
1: Ati, kung gusto mo gid man ini magbangon, bakal ka lang adult diaper.
0: Pwedeng-pwede gid. Pero may kilala ko sa Sir Josel ka, sok-sok diaper.
1: Mm-hmm.
0: Katindog yapong kanto CR. Nahimo na lang pang happy ng diaper. Ang pinakapunto na ito, ansan eh, para nga malikawan naton ang aton sa nga blood sugar nga mag-shoot up. Kasubong sang pagkaon sang avocado, Sir Josel, ariya in liquid form, pwede kita makainom sa isang Sunthon Gold Herbal Tea. Sa mga nakatilaw, hagdamo na nakatesting sa niya, ang iban sa niya, Sir Josel, kada tapos nila kaon, pamahaw, ukon, panyapon, ukon, pamahaw, panyaga, panyapon, nga ginainom nila ini, nag-isa lang ka cup, gamay niya cup, pa, pagkatapos sa isang kaon, na nagabuligid, parang ma-prevent man, Sir Josel, ang pag-shoot up, tuman nga, kadasig, kataas ang pag-taas ng blood sugar, tungod sa ila sa maging kaon.
1: Pero sa panyapon, Dok Leo, ang mayo nga kanon sa panyapon is easy to digest niya mga pagkaon.
0: Correct.
1: Bangod man kiti mapahuwaing lawas na matulog ka, nag-relax man somehow, ang overall physical condition sa lawas ta, isa dira pwede ka kakaon man gali abukado, Dok Leo, kaya ti easy to digest siya eh.
0: Pero depende man na Sir Josel, no? Kaya basi karon na makuanan bala. Mapukaw man ang emosyon nga enerhiya bala Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Makargahan ka sa dugang karong nga energy, pagsik emosyon nga lawas, no ka nami sa ni guwa pa kag ilagaw-lagaw kay daw hindi ka pa mapamtang karon.
1: Mm-hmm.
0: So manami siguro Sir Josel ibutang naton sa adlaw. Pero depende man kami mga tao yang nagakaon sa avocado, nga okay man lang gyapon ang ila sir nga pag-receive kag matolerate nila Sir Josel sa gabi.
1: Oh, kung gindawan ka timprano, faktor bobo tambolon panyapon ka avocado. Okay, ti, mahambal nga, kintaganya ko turbo. Balaan mo na ako ng butambalon sina.
0: Mm-hmm.
1: Next, Dok Leo. Ang protection sa ato sininga mata, importante. Amo na ganing may Visionix Plus kita for the protection to maintain good eyesight. Kaya nga, damo sa mga nagaguba na sa ato sininga mata, abi mo, exposure naton sa mga gadgets, pagkatapos ining grabe kung kaysa nga init yan nagasulay kita without gidyasang screen sa ato sininga mata. Ang sunglasses colored sunglasses could help sa grabe gid yang init. Kaya ang direkta siring init nga nagatupa sa mata ta could also somehow damage sa our eyesight. Pero ang pagkaon gali sang avocado, Dok Leo, makabulig man to maintain good eyesight, Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Actually no, ang isang makahalit gid sa hinay-hinay sa aton sining mata, amo ning halos permanente naton Sir Josel nga pagtan-aw sa screen.
1: Mm-hmm.
0: Imaginable paghalin sa aton sa ringa opisina, kung nag-opisina kita, tanaw kita sa aton sa ringa laptop o kung desktop.
1: Oh.
0: Tapos kung nag-biyahe, abi kita papuli, tanaw sa aton sa ringa smartphone. Tapos pag-abot sa balay, tanaw sa aton sa ringa TV. Tapos inugtulog na, bilid naman kita sa aton sa ringa smartphone o kung ginatawag touchscreen na dira. So, kumusta ang aton sa ringa ginatawag eye health? Hindi mo pa man na ma-realize kung mabatsagan sa pila pa lang kabinulan, Sir Josel, ha? Iban sa nidinikada pa man. Pero binyo kong nano, may isa o kung may ara gali sa mga antioxidant, Sir Josel, mga phytochemicals nga kinanglanon gisa aton sa ringa mata, ilabi na gid kung may ara kita cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Kag permanente na ton ginabilid. Amuning lutein kag zeaxanthin. Nagatipon niya Sir Josel diri sa aton kid mismo ini nga mata. Kag kabalo kamo kung nagatanaw kamo o kung nagagawa kamo sina sa adlaw, kapasila kamo sa adlaw, iba na sobra-sobrang exposure Sir Josel, makapakapoy man na sa aton sa ringa mata ang silak sang adlaw. That's why gina-recommend gani naton hindi man ta magpatama sa isang exposure, tama-tama lang blue lights sa screens. Kag disyempre Sir Josel lang pag edad. That's why gina-recommend naton sa mga nagaedad 30 pataas. Tuwar na kamusta ni sa ginatawag Visionix Plus Soft Gel Capsule. So purpose Sir Josel nga mag-provide naton ang nutrients kag mahalungan ng aton sa ringa mata batok sa ni sa pila ka mga posible batsagon samtang naga edad kita tungod may ara lutein sa asanthin hindi lagi na may beta carotene may vitamin E.
1: Mga maiwat ini pangitaon niya mga nutrients ang lutein, si asanthin, maiwat ini. Isa dira sa makuha naton is avocado. Amo na gani ang mata naton. Actually, ginabusuhan ginaton. Grabe ang abuso to sa mata tay. Ano pa, kang iban, bata pa, may antipara na. Hindi nakakita, hindi nakamurot. So, kung palakaon ka sa avocado, manotis na yung new ina, masami ka nagkakaon nga do ka nami sa inyo sininga eyesight. Amo man ni ang rason ko nga we have this Visionix Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Agud to nga magnami always ang ato sininga panulukan or pananawan, hindi ma-damage bala dali-dali ang ato sining eyesight, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kagte, hambalon dyan ba natin? Bisan na kaon, pagkita sa nisang avocado, di seasonal man iniya, Sir Josel. Hindi man perennial o kon all year, whole year round niya available ini nga prutas. That's why, kung diba, kung hindi natin avocado, pwede kita makapadayon sa isang beneficio halin sa lutein tag zeaxanthin kung nagatumar kita sa Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Oo. Kay kun kumpletong nutrients sa ato sining lawas. Ang hambal siniti kun kaysa niya do ka kasubrahan ako man kay do nakabuylo ko kaon. Ang nagakatabo gali sina Dok Leo. Ginadeposito man gali na may bangko man gali sang nutrients sa ato sining lawas, no?
0: Mm-hmm.
1: And that's our atay.
0: Yeah, yes sir Jose, lang atay na da nagastore ina iya sa mga fat soluble vitamins.
1: Uh-huh.
0: Specifically A, D, E, and K.
1: Mm-hmm. So, kung may sulusubra gamay, in short, hindi man na dayon pagbuyan sa lawas ng hambal. Ay, sobra niya. Mm-hmm. Go out. In short, siniyang kutob sa mawiran sa ato sining muscles, mawiran sa ato sining atay, stays there.
0: Correct.
1: For future use.
0: Correct.
1: So, may bangko man kita, may deposito man ang ato sining lawas, ang nutrients. Amo na nga dapat, bastante kita, and we have enough supply sang needed vitamins, minerals or nutrients ato sining lawas para nga maka-store man siya sang dugang pagisini mga vitamins and minerals para nga one day one time magkulang kita mambal, don't worry, may reserve ako diri.
0: Correct Sir Jocel.
1: So sunod sina Doc Leo, muno naton kagayina nga nagapanami man sa ato sining skin condition. Masami siya nga pagkaon sa avocado. Anong may ara, Dok, sa avocado? Nga nagbulig para magnami ang aton siya nga skin condition.
0: Nagamala ang aton panit, Sir Josel. Nagkurinot. Akong kaisabla, kung tuslokon mo. Budlay magbalik bala, Sir Josel. Siya nga original nga forma bala.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa rason siya, kulang kita sa tubig. Dehydrated kita. Magluwas nga kulang pag kita sinisang nutrisyon. Like mga vitamina nga nagapanami sa aton sa panit like vitamin E, vitamin C. Both water and fat-soluble vitamins sa di sila nga nagabulig panami sa aton panit. Kag may ara, Sir Josel, sa healthy fats pagid. Kag water ang ginatawag avocado nga kung kauno na ton nag-nourish sa aton sininga panit. Pero abin nyo kung nano, hindi lamang sa sulod no ang kinanglanon niya pag-alaga naton sa panit. Pero bintaha, Sir Josel, ang paghatag naton sa nourishment sa panit, halin sa sulod kay ti amat-amat na nag-reflect na isa sa pangpagwa ng health sa naton sa nga panit, Sir Josel. Eh.
1: No.
0: Like ang pagkaon sa nga sang avocado, nagapanami sa aton sa nga kutis, sa aton sa nga panit. Pero tindi man naton manigar, Sir Josel, may pollution, may mga natrap dira nga mga oil, mga higko sa guwa sa aton sa nga panit. Diri naman niya kita nag-apply sa nisang dapat naton himuon o kung dapat naton ibutang panglimpyo diri para nga ma-maintain naton, Sir Josel, ang aton sa nga health sang panit halin sa sulod pagkadto sa guwa. Kag may ara makita pang guwa ayon nagamit para nga halin sa guwa, Sir Josel, nga posible maghalit sa sulod ang mapagar na nga daan kag maproteksyonan kita kasubong sa paggamit pala, Sir Josel, sang Sunthone Plus herbal soap.
1: Oh, sa pagpanghabon na.
0: Sa pagpanghabon.
1: Sagwa. Buta mo lang nag-nourish man ina sa ato sining skin from the outside sa sagwa. Sa sulod iya, makabulig ang pagkaon sa avocado. Kag sa pagpangapin ninyo, makabulig actually. Kung ang inyo ginakapi bala, Sunthone Gold Coffee Mix,
0: mm-hmm,
1: kag may collagen, kag may glutathione pa na siya.
0: Correct, Sir Josel. Duhay pa ko sa may nabalaan nga nami-nami ang panit, Sir Josel, nga puro lang pang sulod ang concentration niya mo.
1: Mm-hmm.
0: Actually, iba, nag-iinom sa nisang mga supplements para sa panit, kaon sa mga healthy nga mga kalanon o pagkaon para sa panit. Pero may gina-apply gina sila sa sagwa, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Even sila sa nimang panghabon, pagpanghabon. Pero sa aton, sa ni Sir Josel, gakaon ka avocado. Kung nagapangapi ka, ang imo sa naging na cafe is Sunthone Gold Herbal Coffee Mix.
1: Oh.
0: Kati ang, though nga magluwas nga may ara, Sir Josel, sa mga utanon, kag prutas nga upod ini, specific iyang glutathione, doon ko lagyan, Sir Josel, nga aridari mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ang avocado, abiti, may vitamin C, may vitamin E, kag may healthy fat pagid, nga nag-nourish dito sa sulod. Pagkatapos, sa sagwa, abi kung maligo, manibin kita, abi ang ginagamit ay Sunthone Plus Herbal Soap. Perfect, Sir Josil, para nga maproteksyonan, kag maalagaan na ton lang aton sa rinya panit.
1: Oo. Amo na ganing, kung pala kaon ka mo sa nga bukado, maalagaan or maproteksyonan na nga to sa rinya skin, mapanami, bla, younger looking. Pero, be mindful about your blood sugar. Actually, makabulig man ang masaming pagkaon sa abukado para nga hindi bala mag-shoot up, mag-spike ang ato sininga blood sugar. Pero mas manami pagid kon do delikado na balara na sa ginatawag nga approaching boundary ng inyo sininga blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kun magpangapi ka mo, kayo hindi nagidman ka mo yung mapauntad sa pagpangapi. Bisan pa diabetic, hindi na maguntad sa pagpangapi. Kay naanad na kuno galuyang lawas kung hindi ka pangapi. Pangapi ka mo bla premium D3 coffee mix. Kay may vitamin D3, may vitamin D. Pagkatapos di may malunggay oil, kag virgin coconut oil mana. Pag iban pag sininga mga sangkapya, agud tong mabuligan ang ato sininga lawas. Nga ma-normalize, mapabalik ang insulin sensitivity if ara na kamo sa punto sa estado nga may insulin resistance.
0: Correct, Sir Josil. Ito yung bintaha sa ni kaiti. Kung nagpangita ka sa isang tamis sa panamil, may tamis mo din eh, pero stevia yung gingamit.
1: Oo. So, actually, initanan mga produkto inisang Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo, tidin kami pwede kabakal. Actually, kung may Yes to Health store sa inyo sa nga lugar, dari galing sa Panay, ang may lugar diring may Yes to Health clinic kita dari sa siyudad sa Iloilo mo. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, atubang na sa Midtown Hotel. May libre dang konsultasyon. Kompleto dang produkto kag program of supplementation. Lain ang produkto kag program of supplementation na sa program of supplementation, tudluan ka mo sang dapat ninyo likawan niya pagkaon kung may ara na kamo masakit o kung ginabatsyag. Kag dapat nga mahibaloan ninyo kung anong i-prioritize ninyo mapagkaon nga may ara nutrients para madasig ang inyo sininga recovery. And then, ara da ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May nag-duty dira nga consultant kita. And then sa Bacolod City, actually, may ara kita dira store, Yes to Health store. Ara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da. Ang ato sining mga produkto, produkto sa Yes to Health Incorporated, kagkalakip man ang mga packages ang program of supplementation na pwede ninyo ma-avail. Sa YS ang store, ang Yes to Health o kon clinic, sa mga suki nyo nga mga butika. Kanto ka mudara. Kung wala, bisitahin nyo Bing Mercury Drug Store nga brand sa inyo lugar, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, o rin igani sa All Green Pharmacy or sa Generica or sa Watson's. Kaya may mga stocks dira sang Yes to Health products nga pwede kamo makabakal. So, kabay pa na kuha ninyo ha ang mga pwede ninyo baklan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag isa dari sa ginatanaw na Tondok Leyote, ang absorption sang nutrients sa aton sininga lawas pinakaimportante sa tanan. Somehow ang pagkaon sang abukado ko dun so help para magdami pagid ang absorption sang vitamina, minerals or nutrients sa lawas ta da play.
0: Makabulig gid Sir Josel, especially ang mga fat soluble vitamins.
1: Oh.
0: Kurga kaon kita sang fat soluble sa mga pagkaon nga may ginatawag fat soluble vitamin, dapat may upod gid na Sir Josel nga fat gid.
1: Mm-hmm.
0: Para nga ma-process aton sa lawas, which is sa aton sa mga tagparamati, mga viewers naton. Kasubo nga ari na ini o kon package na ini iya sa avocado.
1: No.
0: Kaya may ara sa sang healthy fat na nga daan mo. Kung magkaon ko sang avocado, kag iban pagid sininga mga pagkaon Sir Josil nga may ara sang let's say vitamin E or beta carotene.
1: Mm.
0: Pagkatapos vitamin E, vitamin K, though may ara na nga daan ng avocado sini, kung nagapasila ka man sini sa adlaw or nagatumar ka man sini sang suplemento nga may vitamin D, ma-absorb mo ini sila tanan-tanan Sir Josil.
1: No.
0: Why sing uyang kay ti may healthy fat ang avocado mo. nga upod na nga daan sa kada kaon nimo sini.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaon ka utan dira nga may iban pag inyong mga fat soluble vitamin, nagkaon ka man sang avocado, sa ila sa kombinasyon wa isang may mauyang nga mga bitamina.
1: Oo. Oh, kay ara na nga daan ang good fats unay sa avocado, Dok Leo.
0: Correct.
1: Ang masami sini nga nareklamo sa mga kilala ta, including kilala nato na mga friends nato, Dok Leo. Nagaka-damage dayo ng ila sining skin. Mambal nga siya, ay, daw ba taon pa imo siling niya nga churas niya kag imo siling panit niya. Kung niya daw dasig mag-corino ta. Actually, depende niya sa paghalong ta. Kag depende sa mga ginapang-apply na ito ng Leo.
0: Mm.
1: Kaya ang iban, oras-oras, may ginalughod. Ang ginalughod nila, abin nila kay okay to sa kilala nila, okay man sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Amo na nga wala sang generic sining tawag na ito nga apply all bla, apply to all nga formula eh.
0: Mm-hmm.
1: That's why sa mga ginabutang ta sa ato sininga panit, subong anong masamin nyo ginabutang externally sa panit, balanyos para hindi kita dapuan sang lamok kay delikado kay uso naman ang dengue, subong Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: So kung masami kamo nagapamanyos para nga may protection kamo, natawag na ito nga mosquito repellent effect. So, banyusin ninyo nga maproteksyonan pa inyo sa nga panit. Pagkatapos, maproteksyonan ka mo nga hindi makutot sa lamok because may mosquito repellent effect din siya. Bakal ka mo sa santon plus sa herbal oil kag makuha pa ang gamay nga palamaol kag palaminhod sa inyo sa nga kaunuran, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag diri naton, sinibalaan ma-realisar, Sir Josil, bala ang importansya sa pag-edad sa tao.
1: No.
0: Like for example, may ara kita sa rin isang calendar age kag may biological age kita. May tao nga naunahan na sang pagtigulang ang iyasa nga edad.
1: Alam mala, ano nila sa una, ano, huwag kagi sinultiro, Dok.
0: Mm-hmm.
1: Alin sa bata, dertsos tigulang.
0: may ibang ka na, Sir Josil, ang edad is sa Sintana,
1: mm-hmm.
0: sa Sintana.
1: No.
0: Pero ang itsura ko, no, daw 59 pa lang.
1: Oo, oh, tayo may ara man niya, ikasugid niya, Dok Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Sinakilala ko to gani siling niya, daw, why siya magbalam, ah?
0: Mm-hmm.
1: Why siya magbalam? Nga mo na, oh. Yung bata pa siyang patay.
0: Yung pas eh. Pero may nabalaan ko yan, Sir Josil. Magluwas na nagagamit iya sa ginatawag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Oo. Oh.
0: Nga makabulig tabog sa lamok, makalikaw sa dengue, palang alay, palamoy poy. Makasiling, Sir Josil, nga nami man ang package sang kwan eh. Sang Sanson Plus Herbal Oil eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi lamang siling na sa palang alay, palamoy poy, palamaol sang kalawasan. Lakip na sa sapat-sapat taglamok. Dado ano blas, Sir Josil, ang balsang kilala ko sa niya, Dok. Magwantahan, kag agwantahon ko pa yung planakit sa lawas mo.
1: Mm.
0: Kami ara isang sis the pain ko pa ng lit, hindi gin magwanta.
1: Oh.
0: Pero kung magkadingge ka sa niya, budlay kayo may kondisyon ng sitwasyon mo.
1: Ang sakit mo sina, number one sakit sa ulo, Dok.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga man, kaya palibog ka mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung din ka makuha sa inog bakal mo bulong, kag inog bayad mo sa hospital. Mm-hmm. Because kung magkadingge ka, hindi pwede nga hindi ikaw ma-hospitalized mm-hmm. eh. Bangod sang ka-seriousness bala, ka-seryoso sang kondisyon niya, threatened ikaw, why bulong mo?
0: Mm-hmm.
1: Buta mo na sa pa recover ka lang ya, ang imo sini nga body system, immune system mo lang damaway mo. Hindi mo lang pag-stress ang kogalingon nimo para nga kondisyon ng imo sini nga immune system man to sa sulod.
0: Correct, Sir Josil. Kasi kung ma-hospitalize ka, ma-confine ka, Sir Josil, i-monitor mo lang dira ang mga dapat i-monitor sa imo.
1: Ito yung ginahatag na bulong para man lang magpa-lower sa imo sining hilanat.
0: Yes. Kaga ang isa sina dira sa ginakabalakaan sa kadamaan, Sir Josil, at kada adlaw may patak eh.
1: Mm-hmm. Muni nga, kung pila ko no hospital room, amo man ako nung rate sangga. Te, kamusta na imo pamatsyagan?
0: Te, pero kung nabalong gawin natin, Sir Josil, te, pila mo lang isa ka battle sa nisang Sanson Plus Herbal Oil.
1: Mm-hmm.
0: Na, 2 months ka barato. Very affordable. Dili na ito ma-apply, Sir Josil, lang hindi ka tanan niya barato pigaw, ha?
1: Oo.
0: Kami barato, may Sir Josil, nga true to each package siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasubong sa Sanson Plus Herbal Oil. Hindi lang palang alay palamoy po, mabuligan pa ang dengue infection, malikawan pa na ton. Pero literally, Sir Josil, may hindi ko ginmalimtan sa ginhambal sa isa na ton, sari ka client pala.
1: No.
0: Nga, speaking of edad, actually, senior citizen, actually, dual citizenship na ni siya. both Filipino and the senior citizen. Kaga sa balon ko ba na ito, Sir Josiel? Sinya, gusto ko yun, Dok, maglagaw-lagaw, bla, especially sa kadamaan, bla, sa parke. Gusto pa maglagaw-lagaw pa Manila, pa Cebu. Eh, gusto ko yun, Dok, kung may mga laga, ya, tadlong piya pang lakat ko mo. Tabi mo ka, ano, ginabalon niya, Sunthorn plus herbal oil. Says the pain. Kundi sa gusto ko nung nagalayod mo. Tungkol sa sakit bla. Kung galakat siya. Siya to, kung Japon, stomach in, chest out. Kung magalakat. Pero may isa gid siya, Sir Josiel, nga kapinasahi nga ginabalon nga siya do kung matumar ko ni siya. Nagabalik ko sa pagka-teenager ko mo.
1: Ah, mo nang hambali lang nga pwede ka pa kunok pang latas katubuan ko.
0: Tapos nga, bisan dira na lang niya, Dok. Bisan wala sa performance, bisan sa feeling na lang. Kontento na ko, ya. Balon ka sa isang turbo dietary food supplement, Sir Josiel.
1: Kagama nag-inom sang turbo dietary supplement. Labi na gid ko na may mga edad-edad na. Tuli, manotice niyo kapag sekang inyo sininganawas, ganami inyo sininga paningkay-singkay is because nga naganami man ang inyo sininga blood circulation.
0: Correct, Sir Josiel. Kagang kuhan gid eh, ang what you call this, ang balance susulod sang lawas atong blood, Sir Josiel. Kay imaginable ang maka kaklabo was ka nagabulig na gadan, Sir Josiel, pa kondisyon o kun bulig kondisyon sa aton sininga panghuna-huna. Tidak nubla kadako, Sir Josiel, ng factor sang negative thinking or negative thinker ng klase tao, bala? Pag-abot sa disposisyon niya sa adlaw-adlaw versus sa tao yung hopeful, positibo ang pananaw sa ni. Nagabulig, somehow, bisan paano ang makakaglabo huwas ka, Sir Josiel, nga sa piyak sa mga palaliban, sa piyak sa mga stress, mga stressors, mga triggers, dira sa ito sa ipalibot, nagabulig yung magmulumagaan ng pamatsyag, paminsaron, magnaya-naya. That's why isa karason, Sir Josiel, nga amat-amat nagabalik sini ang gana sa mga nadulaan na gana, Sir Josiel, sa sexual activity. Kaya isa nga makadivert, actually, makaguba sa ito sa nga focus kung stress kita eh. Unang hambal nga bisan nung pakanamit sa pagkaon, karon kung stress sa Sir Josiel. Why kasing gana? Lain man na iya sa punto, Sir Josiel, nga ang iban nagaresulta o kung nagaresort sa stress eating, ha? Literal, ina niya nga pagkaon, Sir Josiel, ha? Lain man niya nga kalanon ng aton ginamindari, ha?
1: Amo na iya, ti sa loving-loving niya, kung magturbo ka mong paggamit, 30 minutes before loving-loving, buta mo lang sini, nagatalab na bala, nag-epekto na. And that's one capsule lang, ha? Every use. Kag makabuligin na sa inyo, mga up to 72 hours, basta namin inyo sining kondisyon sa lawas. Inang nagakadulan ka lang gana is because kung kaisa nga luway ka gidman sa kondisyon, mag-aabot giniya sa tao. So mabuligan niya ka up to 72 hours, mga once a week, twice a week, anong hambal nila sininga. Ang importante sila niya, hindi ka pagsuyaan niya, ay sila niya, ang one half mo siya, balik ka lang siya buwasa.
0: Ano na kung sa ubra pa, Sir Josiel, ano, tambing na eh.
1: Oo, sila niya, ti, bitasa lang buwas niya, tariya mo ko garado. Galing kayo daw alang-alang na kami ni Dokleo sa Chimpo. Salamat gida sa inyo sa nga pag-upod sa ato, sa nga pagparagad. Dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta na lang sa iyo sa nga parting words ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dokleo Amos, Doc.
0: Sa pag-maintain sa aton sa nga maayong panglawas, especially kung ang aton sa nga balatian, halin sa pagkaon o kung pagkaon ng kabangdanan, pagkaon man ang aton sa nga kinahanglan. Pero gusto nga mga pagkaon na ang aton kinahanglan nun, that's why ang kakulangan aton sa nutrisyon, tinguhaon aton nga mapunan aton pinagi sa regular nga pag inom sini sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Kag dapat tandaan, sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health! XFM
2: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Cash Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
4: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa bat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
5: Tingin mo!
4: FM 103.9.
6: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.

0: At 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
1: Ayun. So, hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roma Duterte?
0: Hindi po.
1: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political... ano pang tawag po doon? Yung mga nagkasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
0: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
1: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
0: Makatulong lang po, sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
1: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
0: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
1: Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
0: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya.
1: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
2: Thank you, Senator Judge Padillas. The Senate President is recognized for his interjections.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ng una natin kanina. Mr. Witness, yung pabalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
0: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
3: Pero yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
0: Well, persons of interest yun nga po. Ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi pa po natin nakausap ito lahat. Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po.
3: Hindi ito yung actual na nakontrata?
0: Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga.
3: Gusto ko lang by process of elimination, yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
0: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
3: Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
0: Tama po.
3: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata.
0: Tama po, Your Honor.
3: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to?
0: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and
3: officer's intel. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
0: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
3: So base ito sa human intelligence.
0: Human intel po, tama.
3: Pero pwede ring mangyari na itong person of interest, wala ring kalalabasan.
0: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
3: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan.
0: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
3: So in other words, yung probability, mataas.
0: Mataas po.
3: Anong gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in
0: siguro
3: your own
0: po
3: opinion.
0: Siguro po from the scale of 1 to 10, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
3: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
0: Tama po.
3: Babalikan ko lang yung statement niyo na nakakausap niyo parati yung na-mention niyo yung Vice President Security Group.
0: Tama. Kasama po 'yon sa isinama natin na pag-aaral po pag-imbestiga.
3: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong VP Vice President Security Group?

0: Meron
1: kasi
0: pong...
1: nabanggit niyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo?
0: Well,
1: kung pwede niyong sabihin, ha? I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
0: Actually, meron pong personalidad na kasama ron.
1: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
0: Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually, doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
1: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
0: Tama po.
1: So paano, kung pwede silang palitan, paano baan sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
0: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
1: Sige. Maraming salamat, Ginong.
0: Salamat.
1: Thank
0: po.
1: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade, yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang director mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po pag-usapan ito?
0: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
3: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
0: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
3: So there have been inter-agency coordination,
0: yes,
3: to assess and to address itong kinukonsideran ninyong national security threat.
0: Totoo po yan, yes po.
3: Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestigan ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
0: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
3: Yes, meron ba kayong na-monitor?
0: Wala po.
3: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
0: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
3: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the President, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the Vice President, whoever.
0: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
3: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
0: Hindi po.
3: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
0: Hindi po.
3: Or kung ikaw ay, when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
0: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na, at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ng iyong ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan ay doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya elemento.
3: So just to wrap up, so ang banta ng pangulo hypothetically ay hindi tama.
0: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, eh doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
3: Okay. Maraming salamat.
4: Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
5: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that this are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
0: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
5: Okay. Are you aware na may, alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yun involving 217 families who were facing eviction?
0: Tama po, ang pagkakalam ko po, si Sheriff Abe ay daladala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
5: A simple search on online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang ipostpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood, at that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
0: Well, it was informed po kanina nung sinasabi yan.
5: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon?
0: Yun po, nalaman ko po kanina.
5: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods, at marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung oras ko. Last 2 minutes na po.
2: Thank you, thank you, Senator Mr. Judge.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
2: Sabi ni Annika, tapos na daw.
5: Pagtabla yun sa basketball po. Pagtabla sa last 2 minutes. May salamat extension po. Na 5 minutes po. Thank you, second round.
2: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
4: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
0: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaang magsalita kung meron na po tayong na nalalagpasan at nababailate na batas, at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
4: So kung may kritisismo pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
0: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
4: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala nang katotohanan yung pahayag nila?
0: Ang testimonya po na paiba-iba ay doon po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
4: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
0: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Marami din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung anuman, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
4: So bagamat, syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala nang katotohanan ang isang testimonya o yun, na tama hindi yan. Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
0: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangan tanggapin o paniwalaan ang testimonyang sinasabi po ng isang tao.
4: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
0: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
4: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
0: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
4: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
0: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti na tawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
4: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
0: Tama po.
4: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
2: Thank you,
4: Officer.
2: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
3: Sige, mukhang okay nga doon.
4: Hip-hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
2: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
4: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
6: X FM 103.9.
2: Maakit nga itong Tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
4: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
2: Mamamatay? Ganun katindi?
4: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGC.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at lawang trini, hindi ka malikawan ako sakin sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dati kung akumulaan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
6: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hala, ka-exciting!
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kape. Ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: XFM 103.9.
6: XFM News.
15: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang dagapangunang nga balita.
6: XFM News.
14: XFM.
15: Negatibo sa presensya sa methamphetamine hydrochloride ang nakumpiskar nga duha ka puto sa sangginaaligar nga shabu sa isa ka grade 9 student nga lalaki sa bulutuan nga nagahamtang or nahamtang sa sulod sa isa ka subdivision sa barangay Banago Syudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Colonel Eugene Rebadomia, ang City Director sa Bacolod City Police Office, naguang resulta sa forensics angot sa nakumpiskar sa estudyante nga ginaaligar illegal nga droga sa sulod sa iya nga bahay. Dugang pa ni Rebadomia, posible nga nasaskuhan ang nasambit ng estudyante kag sa karon nagapadayon ng investigasyon kung ano ang motibo kag tinutuyo sa mga individual nga ara sa likod sang insidente. Kung madumduman, nakabaton sa impormasyon ng gwardiya sa bulutuan matapos nga nanugid ang isa ka estudyante nga ang 17 anyos nga lalaki ang may-ara sang arma sa iyang bag kag gilayon man ini nga ginusi sa gwardiya tubtob nga nakit-an ang ginaaligar nga shabuwa. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kose Mommy G, XFM News.
14: 103.9. May power pa?
8: Regain signal in 3 minutes.
14: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's already 5:14 on the clock. Mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. It seems yan na mas temprano nga natapos ang impeachment trial, ano, batok kay Vice President Sara Duterte. So here I am, nakapungko na naman. On the hot seat para sa ating extra drive. I know some of you are shutting down their laptops, their personal computers, inorganize na ang ilang workspace, and officially they're clocking out. Kag syempre, no, gina-establish na ang mental boundary, no, between work and personal time. Sailing sa ila, no overtime, diretso gwa, punch out. While others naman are of course navigating the traffic, medyo traffic gate, no, ang dalan na Araneta sa karon, ilabi na dira sa may isa ka mall, no, sa Barangay Singkang, kay tungod nga ginakayo ang dalan. So, ugtas na naman ang mga commuters, but take note, ginahimo ina para nga malikawan gani, no, ang ginatawag yung pagbaha-baha ay always sa gabaha-baha dira. So, hopefully, nga madula na ginman, no, ang pag madalum-dalum nga pagbaha dira because of the works. But then anyway, ang iba naman yan, no, especially sa mga ginikanan, they're picking up their kids. Ang ara pa sa elementary, nga hindi pa kasarang, nga magpuli, nga sila lang. And of course, some parents are also starting to prepare para sa ila yung dinner. Ang iba nga daana-anad, gidya nga pagpatak pa lang alas 6. But some alas 7, some alas 8, some alas 9. Depende sa kung ano nga time mag-aabot, no? Ang ila dira iya palakan on. Kaya hindi pala parehas mo nga ang time out sa ang ato niya nga mga katropa, mga parents man, no? Ang mga working nila dira nga mga kabataan. So, let's just enjoy, no? Ang ato niya nga pag-updanay dari sa karoon sa atin yung extra drive. You're with Mommy G. I'll be until 6 o'clock in the evening lamang, ano? So, may giprepara ako dari ng mga songs para ma-enjoy nyo ang inyong ride para sa Sininga Adlaw. It's already the 22nd of July, 2026. What's up? Well, we will know sa pagpadayon sa atin nga programa. Basta tutok lang dari sa 103.9 XFM Bacolod. And syempre, don't forget kung sa siniya nga daw nga oras, ano, nga daw hindi naging mapunggan ang kasakit sa inyo nga ulo because tam-an naging kadamo sa mga work kaina or hindi ganina tam-an ka nakapaminsar. Stress na stress, naging katama ang imo yung head. O magita kita sa relief para dera. Para nga makabalik kita, ano? Kag maka-drive kita sa maayo. Mag-take sa atin nga Cess the Pain. Hapit ka dera, no? Sa may Yes to Health sa Wellness Center. Para nga makabakal ikaw sa Cess the Pain or sa mga butika malapit sa inyo nga alagyan. Especially sa mga butika Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and Generica. Kay sigurado gid ko nga maibsan gid gilayon ang ginabatyag ninyo nga mga sakit-sakit sa kalawasan, ilabi na sakit sa ulo. Kay hindi makuha lang ano sa kung ano-ano dira yaya nga pamanyos. Mag-take sa Cess the Pain himo sa Yes to Health Incorporated. Be back with more diri lamang sa XFM.

0: Sample Plus Gold.
1: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang kulay. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kape haw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na enjoy ko pa ang mananit nga sabor.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may Santol kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Santol Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santol Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka si Steve. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mom nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi. Nakatindog na ko dahil yung diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
0: Santol Gold Live Testimony.
11: Ang hindi ko, sigur po ako, ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santol Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
12: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santol Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
18: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayong hapon.
0: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

XFM time, it's now 5:39. Abang correct man si Bon Jovi, ano? It's my life. Dinilagani ko no, YOLO, you only live once. But then, dapat, ano, kung amo nang imoy ang motto, ano, in life, dapat paminsaron mo man, nga, although you only live once, kinahanglan nga maging responsable ka, no, sa tanan-tanan nga consequences sa imong mga actions. So yes, you can live your life pag gusto ka dira, pero sa liwat, may mga consequences, no, ang every action naton. Ningani nato sa science, ano? A subject. In every action, may ara gi jasang opposite reaction. Correcto. Alright, sa ato yung mga katropa dira, maybe you are wondering, ano? Parte ya sa ato nga weather. No? Sa ato nga weather system, may disturbances bala. Although ang low pressure area, nakasunod na sa ato nga area of responsibility, diri sa pungsod nga Pilipinas, ang southwest monsoon, amo pa lang ang nag-aapekto, ano? It's in Mindanao and Palawan, apang diri sa ato nga sa Negros Island region, lakip ng Western Visayas, Central Visayas, Palawan, and Mindanao, maka-experience kita, no, sa magulugal umon, no, nga kalangitan, nga may malakalakay ang pagtupa sang ulan, kag may thunderstorms man. Tuga inaiyas ang southwest monsoon. Apang, posible, no, posible, hindi man siya tuod bagyo, pero posible ang mga pagbaha-baha or even landslides. Kay tungod nga, hindi natin mapaktan, it's either moderate at times heavy rains ang magatupa sa aton. So ang scattered rains nga ina, no, hindi naton mahibal-an kundi in bala matupa. So halong-halong lang kita sa gihapon, but hopefully hindi nagidya, no, nga mangin isa ka bagyo. Kung mangin bagyo man siya, hindi man sa tama ka kusog para nga makatuga na naman sa halit diri sa aton, especially kung baha ang pag-aestoryahan. O, diri na matistingan ang ginakayo di sa aton, ano, ang pag-iwas baha natin ng mga projects diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Kung may arap man da sa ibang nga parte sa Negros Occidental, ano, kabay pa nga this time, mangin maayo na, no, ang mga projects natin. Kay para yang likaw na sa baha kag kadamo bala sa nagakahalitan, amo na ang dapat nato niya nga pamisaron. Anyway, I'm moving on with more hits. And I'm gonna share to you, ano, sa isa nato niya yaka song a play sa karon. I'll give you time to listen to this one and then I'll share a fact. Here we go. It's from Eraserheads with Super Proxy. Remember this song? This is a collaboration between Eraserheads and the master rapper, the late Francis M.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee.

0: Fix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo. Pakusog.
6: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from eh.
11: Himo sa maca o clavuasca.
12: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
13: Sa mga kalalakinan,
14: o kababainhan.
15: O gahatag og kusog,
16: o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
18: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
19: Sister Pain.
20: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchal ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist,
21: consult your doctor.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Exciting!
24: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Na XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Na XFM, kid.
2: Ay.
3: Pula ka lang, music magkatapos, bukta ko, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanta, bla,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how kita pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 Extra Drive.

it, you will never dance again. You know what? You can do anything. You can even play more, dance more, live well as well. Kung kinahimo ninyo, no, nga maging kapareha or maging parte sa inyo yung daily routine, ang inyo man nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang makapahimo and pa-enjoy sa inyo sa mga activities that you love. Kag, basta nag-stay lang kamo yung healthy sa gihapon. Staying active is one way para masuportahan ang ato niyang overall wellness. So, hindi magkalipat mga katropa ha. O, lapit lang ang butika dara sa inyo. O, hindi ganin makalabay, gika mo sa ato niya Yes to Health Wellness Center sa so, may door number 46, Vinco Building, Lizarre Street. Dara pala sa may, lapit sa Lupit Church, ano? Kaya sa Tubangan, sa Marayo Bank, pwede gika mo ka-stop by and then you can buy isang aton nga Santone Plus Gold Plus. O, di ba? Kanami ko may plus plus. Pwede pa ininiyo mahimo no, nga entry ang pulo pala ka tawag sina or isa ka blister pack sa inyo isa ka blister pack mo sinyo pulo na da ka kapsula ang sa isa ka blister pack so pwede nyo ina magamit as an entry para sa atan ni Santone and XFM libo-libo pa premyo every Friday ang atan yung draw so hindi gid makalipat hindi pa gaboy ang inyo nga blister pack sa atan ni Santone Plus Gold kay sarang gid ninyo ina nga mahibo nga entry para makadaog sa 3,000 pesos weekly and of course 50,000 pesos sa grand prize. O tandaan nyo ha, no one, as in no one can stop you from playing and dancing as long as maging kabayin ang Santone Plus Gold. Himo sa Yes to Health Incorporated. And time for me to say goodbye! I'll be back again, same time at 4 o'clock in the afternoon until 6 o'clock in the evening. You're driving along with Mommy G para sa programang Extra Drive. Up next, ang Extra Service with Katropang James King only right here on 103.9 XFM.

0: Live.
1: Exciting, bro.
2: X FM.
3: Santo Gold Live Testimony.
4: Aurora Balik sa Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santo Las Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
6: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipan ni Luilo.
12: Sa aking kutipan ni Center Agent.
13: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibang ganyan efekto siya ako sa
15: Sister Pain.
14: Resigda, sige na madulang pagsakit sa
10: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: X FM.
17: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
18: Edukasyon.
17: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act No. 8423 of December 9, 1997 ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
17: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
17: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
1: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabutlayan sa akong nga pagpupo.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Mga katupa!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM Time, alas 6:15 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpangunang balita. Office of the President or Vice President ang nagkumpirmar nga naglakad si Vice President Sara Duterte sa mga pungsod sa Qatar, United Kingdom, kag Netherlands para sa iyang overseas trip samtang nagapatayan ang impeachment trial batok sa iya. Sunod sa OVP, ginalakipan sa itinerary ni Duterte ang mga official engagements, isa ka forum kag mga kaimutan sa komunidad sa mga Pilipino, sumugman ang mga personal nga hilikuton. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas pagsanton plus gold para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Extra Service.
2: Extra Service with James King.

0: Απούν, απούν. Μουσικά, μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπαπα.
2: Extra service, extra service, extra service. With James King, with James King. Σα XFM.
3: That's right, mga katropa, extra service. Kayo po si katropa, James King. Sa 103.9 XFM Bacolod. Ini nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mixer. Ang aton nga kape na bulong pa, nagwapa ka pa mga katrong. All the way down to late in the evening on a Wednesday, Miyerkules, petsa 22 ang bulan sa Hulyo 2026, mga katropa. Buwas. Buwas, mga katropa. Prepare nato nene kay man. Sunod sa pag-asa, forecast ang pag-asa, 50 to 100 millimeters ang ulan. Classified as moderate to heavy rainfall ang pwede nga ma-experiensyahan sa ining mga areas. Siningadlaw sa Miyerkules dito sa Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, Habagatina, katropa. Buwas, no? Huwebes, ang Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, no? Kag Sarangani, Habagat. Kita man yun, Negros Occidental, oh, Habagat, mga katropa. Hambagat. Hambagat naman. Anyway, again, habagat, no? Makabatsyag kita. Ini, mga katropa, tungod sa, of course, na, no, ang nagsulod nga sa Philippine River Responsibility nga bagyo nga ginatawag nga si Quiapo. Correct, may tama ka. Hasta pa na Friday, mga katropa, gabatsyag ka pa kita, oh, no? July 24, Friday, Negros Occidental, Antique, Negros Oriental, Habagat sa Quiapo, na mabatsyagan nato, eh, no? Batanes, Cagayan, Locos Norte, Locos Sur, Apayao, Kalinga, Abra, Benguet, Sabela, no? Yan naman, mga katropa, no? Sila ang makabatsyag sa kay Quiapo, si bagyong si Quiapo, no? Quiapo, galing, no? Hindi Quiapo, no? Quiapo, kay K-I-Y, Quiapo, mga katropa, no? Ang ibang nga bahay sa ato yung pungsod like Southern Luzon, Visayas, Mindanao, maka-experience naman sa rainy and gusty conditions tungod sa habagat. Ano? Ang impact-based forecast sa ginisyo kagapon, mga katropa, sa pag-asa kung sa diin may posibleng epekto ini ng epekto man sa monsoon rains sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas. No? Pila ka mga ayo, panimalay, establishmento, mga dalanon, no, mga flood-prone areas, especially mga low-lying and poor drainage, mga katropa, ang ginaabisuhan. Mag-prepare lang. Iba yung handa, mga katropa. So, inaha tungod sa habagat kag nagsulod nga bagyong si Quiapo, mga katropa. Ay! Ay! Hi! 7:32 in the evening. Aton sa liwat, pasalamatan ang mga katropa naton nga natagaan naton sa XFM Radio. Kagina, takitas may Villa Monte, kag Mandragon sa mga katropa naton. Salamat! May gabi sa'yo mo, katropang De La Torre. Ayan. Ano gani pangalan ni katropang Arman? Ayan, may gabi na sa'yo mo. Dito man kay nanay, si nanay Leticia, yawang kita. Yung pangita naman balaya, yawang kami pangita, budlay pangita. Awan, ano? Ako na lang gurong 3,000, mama na tali, Leticia. Okay, nagilapin naman ang Friday, mga katropa. Hulog ka mo sa inyong entries para sa ato nga Santon and XFM Libo-libong Premio. Good evening po sa inyong lahat, mga katropa. Enjoy talang ining ang gabi. Ikaw po, ang inyong katropa station 103.9. Masturyana kita, mga katropa, at iba pa. Balita special, akong bahala at your service sa extra service with katropang
2: extra service with James King.
4: Mga katropa, exciting!
5: La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain Gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamato sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Santhon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santhon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: αν ή παπά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Όλα σμπαγα κατρόμπα, αλλά σα ίσιν κουέντανα σαν γαμπή. Agora san kita tulong sa inyo sa atong Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang muning atong solusyon para sa malabog nga mata. Ikaw bala mayara sanga katarata, glaucoma, contiridium? Well, tiuna para solusyonan nina para maglarong imo pananawan, nariyayang imo nga i-try. Vision X Plus sarang nyo mabakal sa atong Yes to Health Store, no mga katropa. Well, sa mga butika sa inyong lugar, pero para sa mas dami kumpleto pa lang pamalakon, damo ka mapilian, magbisita ka sa atong nga Yes to Health Store. Inangaton nga Vision X Plus, mga katropa. Well, uy, bilog nga pungsod, mga katropa. National news, naglabot actually, mga katropa. Hindi ba lang estudyante, mga katropa, no? Dar sa may Banago, nga nadakpan, ginaligar nga, nadakpan nga may ara ko no siya. Tapos na-report siya mo, gin-report siya. No, na ano siya sa mga securities, no? Sa eskwalahan, na-report siya ang grade 9 student, mga katropa, nga may ara ko no siya sa dalang Shabu. Mao na galabot ko no sang 200,000 pesos ang balor, mga katropa. Naglabot pa ni siya actually sa ano, sa national news, mga katropa. Dire sa may dire sa Bacolod. Galing, mga katropa, follow up lang dire, ha? Nasalaan lang kali nga Shabu, ha? Nasalaan lang nga Shabu ang dire sang sininga grade 9 student. Hindi lang nasalaan, prank pa ina, mga katropa. It's a prank. Ginprank siya sang iyang nakaaway kag sunod sa mga kapulisan otoridad ini pagtimalos rason sang prank pagtimalos mga katropa sa iyang nakaaway. Ohoy. So ginkumpirma rin ni mga katropa no ni Secretary to the Mayor ni Mayor Attorney Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo nga nakilala na actually sa otoridad ang estudyante nga responsable sa pag-report sang iya kaopdanan no nga sa eskwelahan sa ginaligar nga pag recover sang illegal nga droga ginreport niya no ang iya nga daw ka eskwela mga katropa nga may ara kuno droga ati na dakpan siya eh o galing dito naman na natukiban man na nga daw ginprank sa gali kag nawahik na nanunan nakilala ng hindi nga suspect mga katropa. Well, base sa report no nagwa sa Bacolod School Division Superintendent no nga inapalinton ni Attorney Go nga nagbalos lang ini sa biktima no hindi nga suspect matapos mag-away sila nga duwa. Wow, nagsugod ang insidente mga katropa sa tupang Hulyo 20. Tiyamakon mo na no sa tiyon isa ka regular nga safety inspection which is ginahimo na subo mga katropa tungkol sa kakatabo so, sa mga eskulahan. So it's a safety inspection sa mga estudyante nga nagasulod sa ilang mga eskulahan no. Natabuhin ni sa Barangay Banago sa DIN gayon sita sa campus security.

0: ang isa ka 17 anyos nga grade 9 student matapos nga gin-report. May nag-report nga may armas ini sa sulod sa iyong bag. And pagbukas ang bag na recover no, sa mga security personnel ang duwa ka not tied nga transparent plastic sachet. Wala siya kabulog yung sulod guro ni. No? Aga may sulod siyang masobra 30 gramos nga ginapatian puti nga kristal base ano ni no ni way na way ginano kung ano ba yung salik. Oh, and negative boy na siya ginatawag ng methamphetamine hydrochloride o kung siya bu no, mga katropa. Resulta, inang nakingagwang resulta negative. No? Resulta sa forensic laboratory examination and ini siya sa buong mga katropa. Gani nga estudyante, wala sa anuman nga kaso, mayangot sa illegal nga droga. Okay, nagayon mo sa karoon, nagayon mo sang prank. Kagang biktima, ginpaydala man ay sa alternative mode of learning. Samtang ginapatigayon ang nakagak o nagakaigo nga intervention. Makon mo nang katapos mo, no? Sa mga eskulahan, no? Hindi man natin na basta-basta lang kumpara sa itong tiyempo na mo. No? Lain na abisubong mga katropa, no? But then anyway, well, maghalo mga katropa sa mga ginikanan, no? I-check perme, surgeon perme, dapat may communication sa inyo mga kapataan, i-check nyo sila. Pati ka mo mga kapataan, kung may problema sa eskulahan, open up ka mo sa inyo mga ginikanan kay makabuligid na sila. Well, kabalimang kita ang iban, wala sa mga ginikanan, ina ang challenge na mga katropa. Well, may mga tao daw concerned sa inyo, ha? Makabuligan sila mga adult, mga katropa. May makita git ka mo. But anyway, sige ha. So, isa ka oras na kita. Isa ka oras na kita. May isa ka oras pa kita mag-updanay. No, sa aton nga extra service. Tugay-tugay, balita special. Ate baba, mga katropa. So po si katropang James King. Iningabahin sa katon nga programa ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang supplement nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Labi ng git para sa mga partner. Para pagod, para exciting. Well, patay lang pagtutok mga katropa, no? And update nyo ko, dahil lang kay, wala ko nabutong ang akon nga, no? O atong dog breaker ko di. Putang tanay. Once again, ini si katropa James King para sa extra service sa inyo. Katropa Station 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service with James King.

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Hindi man ko ka ihigdayon. Karon kay nakainom ako kaning Premium D3, nami na akong pangihi, kag di na parnakit akong lawas.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Patuka, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag mas skin panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting. XFM 103.9.
2: XFM News.
3: XFM time, 7:04, mga katropan. Kikan sa News Center sa XFM 103.9. Yari na ang nagpangunang kabalita. Gintumod ni Senator Judge Rafi Tulfo ang hindi makatarungan ng pagpatuman sa time limit for questioning sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinun sa iya nga ginatunog ang kampanilya kun ang isa kakatapos ang mayorya nagpamangkot bisan na duha ka minutos samtang ang iba na ginapanugutan nga makapamangkot bisan masobra 5 ka minutos. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog ang panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM
4: 103.9. Na, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Na, XFM, kid?
6: Inami ang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sa
8: kag wala sang katumbas nga rason kun naka X simply
4: may how kita pa
8: enjoy lang
4: nga XFM gid how
9: timo
1: XFM 103.9 extra service.

0: Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχ Ano?
1: Parini.
2: At iba pa.
3: Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Sa XFM.
4: Dulom na mga katropa. Gabi na. Gabi na pa. Sabar 18 ang araw na sini ang inyong extra service with katropang James King. Kagoras ang ginadulong sa inyong mga katropa sa... Of course, Santon Plus Coffee Mix ang aton nga pinaka nauna original nga kape no, sang Yes to Health. Ini nga kape mga katropa, 66 nutrients no? Mangustin, moringa, soy powder, makabuli para matunaw mga nagtubo nga bukol-bukol sa lawas. Ini ang sarang mo mabakal bisan din nga botika. No, sa mga nationwide kong butika naton, Mercury Drugstore, Southstar, 2GP, Generica Drugstore, Diria sa Sincere, Negros Grace, mga katropa, Rose Pharmacy, and of course, para makita mo tanan ng mga produkto sa Yes to Health, magbisita ka, magkato ka dira sa may Barangay 39, lapit dira sa may kilid sa National High School. Sa tabok sina may aras ang ano ganyan kalanan ang dakuba lang abuyog ang kinakanan nyo mga katropa sa tabok sina at sa tupad man sina mga katropa no sa tubang sa isa ka bangko kag tupad sina isa ka gasolina bangga Lizar Araneta na lang sa aton Yes to Health Store mga katropa yun para sa aton nga balita special. Sa aton balita espesyal, mga katropa, na-witness mo bala, nakalantaw ka bala, nabalitaan mo bala, nga ginkasal na si Taylor. Si Taylor bala? Kilala mo si Taylor? Si Taylor Swift. Si Taylor Swift, katropa, ginkasal, ano? Si, ano bala football player? No? Taylor Swift, kag si Travis Kelce? No? And you know what mga katropa, may isa ka artist no? Ang pangalan sang sininga artist, New York artist, ini si Justin Gignac. Kabalo ka mo kung anong bright idea na kortahan niya. Basura, tsaktong sabi nila may pera sa basura. Muna mga katropa nung ginimo niya tungkol siyempre iniya mga stars of course Taylor Swift mo naman ang football star man niya si Travis Kelce parehas nga damo ka mga fans mga katropa well ang ilang wedding celebration nangin unexpected collector's item kabalo ka mo kung anong unexpected collector's item ini mga basura mga laptop bala mga katropa no ba ginimo ni Justin Gignac nagimo siya sang package no ginbutan daw daw limited edition acrylic cubes lang no daw kumbaga do token do remembrance mga katropa well ang ini ha ang ini nga mga cubes mga katropa may aras sa mga ordinaryo lang ang mga liter ginpamudyot lang dito sa venue mismo sang ilang kasal dala na diri nakapasulod na da mga wrappers, bottle caps, cigarette butts, kagiban pa mga katropa, nga gin-gather niya halin dito sa venue. Tuod niya yan. Galing mo naman. Totoo ito mga katropa. No? And of course, ang iniginimo niya nga daw cubes ko no, mga katropa, ginbaligyan niya sa $25 each. To $25 mga pila na daw about 2 times 5 oh dira 1.5 mga katropa 1.5 to 2,000 dira lapit na tama mga katropa and naglabot of course sa $35 per order syempre ang may shipping fee pa na nanginig ang mga collectibles sold out talaga dito ba totoo to or marketing strategy naman. Sold out ko rin mga katropa. Isa ka unusual release spark nga nag-widespread sa debate online, eh, no? Ang iba nagatawag nga clever art project. ang iba niya gina-question kung how far ang celebrity fandom ko, no, kahit memorabilia collecting can go. Grabe, no. Si, siyempre may mga fans sila, no, bisan nang ining tao. Well, ining si Justin Gignac, i-check ta kung correct ang ginimuya ini mga katropa, no. Ining kagwa karon sa mga balita. I'm not sure kung how true is this. Pero, you know naman, yung mga magaling sa ginatawag ng marketing, ako basurahan, ginimuya, no? The collector's item. Kasi siyempre may mga fans, ang mga fans actually ang nagpa-sold out sa sininga mga collectible. Wow! How true sa Instagram. Inangat ang kabalitaan special mga katropa, no? Sa 103.9 XFM, Bacolod. At ang oras, 7:23 na sang gabi. Nanyapon na kamo na sa bawang noodles, okay na na, no? Ito, manta sa inyo yan. Kapun sa gihapon si katropang James King sa Extra Service.
3: Extra Drive with James King on XFM.
4: Extra Service ni bala.
3: Ipunta tarang hapon. Hapon. Bring it on. Musika? Musika? Historia? Historia?
0: Teko, kami
1: muna
0: tayo.
1: Ano? Parini?
3: At iba pa. Extra Service. Extra Service. Extra Service with James King. With James King. Sa XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi ko, sigur po ako. Ginahal po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa call center agent. Birmingham, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalagay ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Salamat kapadamo mga katropa sa pag-upod sa atong programa sining gabi. Kada gabi ang atong extra service alas 6 ang gabi, tubtob alas 8 mga katropa. Until tomorrow.
1: Extra service. Extra service with James King.
0: Pero di ba kalipat sa atong ngang produkto sa Yes to Health? Pagbisita ka mo bala sa atong nga Yes to Health store, dakugid may bulig sa imo katropa. Para sa imo ay kayong lawas. Inang 103.9 XFM Bacolod.

0: The Secrets of Health.
1: Tuman yan ni importante Sir Josel nga matalo pangod na to nang aton sa niya kurason kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josel kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
2: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kay wa pa siya kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero wa nga dan symptom ning hypertension Sir Josel ano. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani makabulig sa aton sa niya kurason kay nga man. Makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya yung problem, Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL. Gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ring HDL. Mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ring kaugatan. Kag mapanami ang blood circulation sa ni. Kag sa regular sa ni. Kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani. Ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
0: The Secrets of Health.
2: In the absence ng mani, Abidocle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ng mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Doc Leo.
1: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sininga Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josel, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josel para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josel, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
1: Amo na bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagminupos, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Anti-oxidant. Anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josel. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
0: The Secrets of Health. Santon Plus Gold. Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 5 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Blood Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkanas ang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9.

0: kusugan, isa ka professional boxer sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalas ng Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga huli. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Sabi mo, gindula ko na ha. Ari pa.
1: Balaman ko sa style mo.
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay.
1: Hello, universe.
0: Magapalayag ng programa nga.
1: Phone Pal.
0: Troy Tisoy. Gwapo na. LL pa.
1: Dolphy lang ka. Bighalan na. Tamsi pa.
0: Makaupo nyo sa alas 12 ng mga gabi isang
1: July 22. Nagdiya sa bongya ah.
0: Adlaw?
1: Adlaw sang Wednesday.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Correct. Attendance check?
1: Check na check!
0: Bound naka good items, sama. Hey, welcome tanan-tanan ng XFM radio station sa Bugos ng NIR Kagpanay Island. Random check ni ha? Kay ti ambal mo, attendance check, check na check. Te,
1: yes,
0: random checking. Upuntang aton nga mga broadcast tech sa nagkalain-lain nga mga XFM radio station sa nahambal ko na sa Negros Kagpanay Island. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Hindi yung kanya pag-give up si Migo Alex. Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: ang ako niya palangga, Papa... Papa Rudel.
0: May racket na sa kaina.
1: Bakit? Oh,
0: grabe, binakintol niya sa karton ka Gold Eagle.
1: Tulang ito, do.
0: Obot sila ni Pastor Winston Gina. Libot siya sa Kabankalan.
1: Sige, Pastor, may hanggap.
0: Sa Rojas City Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Grabe no, ang lagpat, sobra pa sa tanda ba? Pero dire daw mabaldagin siya. Sa Kalibo Aklan, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine
0: Noela. Ambal ko ginaw. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropa
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Chief Junel. Chief Junel, guro kayo nakabutang lang diyo. Exciting.
1: Sige, wala niya kasi gulang duwan.
0: Ano po yung hula ko na lawang? Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Canlaon, 101.7 with katropang...
1: Siyempre, si Supremo!
0: Canlaon?
1: Ay, Canlaon galing. Nang si Baby Ron!
0: Correct! Sa San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo! Bala ni Tandang Sora!
0: Eh, nablos niya si Jose Rizal.
1: Correct!
0: Nga pa kaisa niya si Andres Bonifacio. Ngayon, nablos niya si Emilio.
1: Emilio Aguinaldo.
0: Jacinto.
1: Eh, amo na eh. Luluya si Manuel Roan.
0: Tatay niya si?
1: Si Justado Macapagal.
0: Elpidio Quirino. Uy, si James din. Galing ka-duty sumong sa Antique. Hindi si Kuya Jay.
1: Okay.
0: Uli sa pag-chat eh. Okay. Sa Sagay, 87.5. Kag sa television, makita nyo kami kamabatian man sa Analog Channel 13, Digital IPTV, Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kag Iskalante. Ang amon, XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Seven Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. I tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap.
2: Para sa maputi nga panit.
0: Mahamis nga kutis.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kista at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hossam, isang concentrate.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Nahamuot naman si Migo ko, Jenny Ulate.
1: Hello, Nong John.
0: Jenny.
1: Jenny Ulate.
0: Oh.
1: Si John John, kali bata yan.
0: Ah, kamagulangan?
1: Ang ikaduwa bala mo?
0: Ang naging tandaan mo.
1: Ha?
0: Para
1: sa
0: itsura.
1: Ako sa ulagay star.
0: Sa diin? Sa asa ba to?
1: Sa kayay Nong Jenny, again.
0: Tuod? Oh. Ah, tingala ko nga daw magutod ka mga duwa ka. Mati sa subong sa Barangay Paraiso. Salamat, Gid. Balik na sa phone, pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang pinakanamit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Araman ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, tumeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga Yes 12 products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line sa smart nga linya
1: 0912-007-6793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nagakalingaw na sila sa aton sonata.
1: Gani man, panawag na kamo di.
0: Kay grabe, kaungot gadya sa ilang ang mga tagipuson ang mga music ba?
1: Tagipuson
0: nga nagagululuwa sa ilang ang mga radyo.
1: Di, nagwaan ka na.
0: Amo na yung imo yung ano ya.
1: Nga.
0: Imo na yung to, kaya nagwaan per me.
1: ano lang bala nga mga Angela Bofill ang imo nga ginapatok.
0: Ba, ano spelling sang Bofill gani?
1: Kau na spelling. Yeah, Bofill.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Tawad ko ha. Tawad ko ha.
1: Oo, oh, sige, latawada.
0: Ano to gani ambal mo?
1: Capital B O F I L L. Bofill.
0: Wrong.
1: Ano man gali?
0: It's B O W-F-E-L Bufel.
1: Hindi pa ko yan.
0: Bufel.
1: Bufel.
0: Tawag na ang mga single sa mga gabi. Ari kami diri magtigayon sa inyo. May time ka mo nga makapaplug sa inyo number. Kag matimingan kung may babae nga nagapanawag, wala agad problema, pasampukon ka muna muna.
1: Correct! Hindi, butahan pa ka muna muna bulang.
0: Kay sa sini, abi nga mga ano, sa sini na nga mga time, ang mga girl lalo, do nagabatsyag na sila subong huya-huya.
1: Mm.
0: Bali nagapamati na lang sila. Kag ginapamatinan, ginila maayo kung paano mag-describe sang ilakaw galingon ang mga lalaki nga nagapangita.
1: Sa bagay.
0: Kay, di ba, mabalaan mo na iya, the way he speaks, kung ano man ang iyang personality, right?
1: Right!
0: Nan, kung daw langka-langka ka da, nga maguluhambal, kag magsabat-sabat sa amo ni Dolphy, wheezing, textmate kag callmate.
1: Wish block eh.
0: Dapat na minamion, mugin mag-explicar sa imo kaugalingon. Kaya siyempre, kung ma-explicar mo sing tarong ang imo kaugalingon, kag maplasar mo ang ginapangita mo sa isa kababayi, siyempre, munang ilabasihan kung ano kaklase nga tao.
1: Di ba? Dapat yung manablaw tinapay, bala kung paano mo ibaligya ang tinapay. Amo man na ang imo nga kaugalingon.
0: Correct, oo. Ibaligya yaman niya ko galingon para
1: nan,
0: para
1: mabakal man siya
0: dugo kun sa sang babae nga nagapangita si
1: Nobyon.
0: Pero diri naman sa atong program, wala problema. Dalaga ka man, balubuhi, balupatay,
1: laon ka man,
0: basta wala lang gid sing sabit, pwede ka gid yatanan.
1: Correct, iya.
0: Pero kung hindi ka magpadako, pwede man Japon, kahit hindi man tayo kilalahay tatlo.
1: Correct.
0: Oh. Kung pakuno-kuno ka dai nga sultiro, kaya ti imo na naya diretso kag ti ang mga babae man ginambala naton nga inyo gid dapat sipad-siparon ang pagkilala nyo sa lalaki kay base tilawan lang kamo kag biyaan.
1: Kaya to kaning migat nga si Arlene nang tilaw-tilaw lang ka.
0: Pero nakatilaw gito saya.
1: Oh, nakatilawan na lang sa gani.
0: Pero galing kay tinadimat gid saya eh after naging patilaw siya no.
1: Mm-hmm. Tatlo ko dyan galing kalalaki yung pakasla niya.
0: Triple, no?
1: Kinpromisaan niya itang kasal.
0: Kasal, oh. Pero, di ba, at least nagpatilaw.
1: Oh, at least, misan paano, naging part ka man sang amon, di nga,
0: At least, nagpatilaw siya, kay ti, siguro, kay ti, ginapangita niya, giguro, ang mauyunan niya, giguro, nga, makahulit ka tagabi.
1: Correct.
0: Ang, nauyunan niya ba? Ginpili, yagid bala maayo ang sa tatlo to sa ila kung sino man namin manguot.
1: May sino, may pila ka namin kami chokoy. Oh, di bala?
0: Pero bala, hindi man siya dako, pero nag-vibrate.
1: Correct.
0: Narang ga-kurukurgar.
1: Ah. Akong gani ba to? Ang kumisan di windi.
0: Nanay Rose gani, radyo nga XFM.
1: Oo, gani.
0: Mayang gabi, Nanay Rose. Kag are. Michael Watemar Albia, good evening kay Johnwell Medes, nagamonitor sa Kabankalan Uringaw, si Jonah Barato, nagapangita sing lalaki 54 Barato, ha.
1: Barato kapag dia.
0: Kag ma MC Clarito Andrada, shout out ko lang si Jerome De Los Santos kag Resti Jan Buladas. Kamusta, Troy? Bow, grabe, duwagid ka bilog yung lalaki, Subongba.
1: Wow.
0: Nakaluwag-luwagid sa Subongba.
1: Wow.
0: O, syempre, hindi ka magluwag-luwag, napulihan ka sang duwa.
1: Amo ko dyan, eh.
0: Pangihilang pa, why?
1: Basi hindi na luwag.
0: Ano na na, wang-wang?
1: Wanya, eh, ng pala.
0: Kay Cyrus Rombines, mayong gabi sa mga taga... Poblasyon 5, Hamtik, Antique. Kay maskin gainuran, gapamati, giyapon sa Troy Tisoy. Salamat, Oy, Cyrus.
1: Gaulan, da sa inyo gali.
0: Ari na si Sweet Dalin. Troy, palpak manggid hatag mo

0: Pero nga nga may tawag gid nga madala sa ano no, sa matulutam is nga hambalanon. Ilabi na gid sa una-una nga pagpangaluyagay nga hamakin ang lahat kahit between susungkitin sa ngalan ng pag-ibig. Amen.
1: Sa ngalan ng oo.
0: Sa pagtilawanay na nila, kagpagbailuhanay na laway sa laway, may ara hindi kasaho, nagbulagay.
1: Giniang gawlan sa mo.
0: May ara man iban nga nagkilalahay, pero no label lang, kag no string attached.
1: Wow, sakit.
0: Pites-pites lang, tapos wala lang.
1: Nga.
0: Sa pites-pites na tigayon, kag nagburuyot.
1: Nga.
0: Problema ni nanay kag ni tatay, ang apo nga wala sing tatay.
1: Oh, diba? Masakit ina nanay. Ilabi naging kung ang bata mo, wala sang tatay. Galing kay ti ano, tada karong ka na rusdak ng iya po.
0: Po? Go? Mayong gabi kay Randy Antonio Magsipok Jr. Hindi ko katawag sa inyo gali guys. Wala ko nakapaload bala.
1: Aha.
0: Kamu lang dial sa amo number ah. Kaya nakapoy na kami kasagad kapindot sa tag 11 digits and numbers.
1: Oo bala. Sa una bala yaya, lang lima lang to
0: yan. Anom, anom.
1: Sa amo niya lima.
0: Masyam siya, masyam siya dala area code. Oh, so, bung 11 digit, git?
1: Gani?
0: Nakapoy na ko gani magpindot sa akon nga 9 digit nga bank account. Cellphone number ba?
1: Pero may pinindoton, gadya nga namit siya.
0: Ano na?
1: Ah, hindi ko na pag-iambal.
0: Otong?
1: Sinabi mo pa.
0: Ah, namian ka na gali. Nagapanguyutong ka gali sa nipol.
1: Ah, kung gwapong tagiya eh.
0: Ah, ginapanguyutungan mo.
1: Oh.
0: Ah, kung yung ginapangoso.
1: Kisa ginabutan ko ice cream kaga muna.
0: Ay, tool. Sige, sa sunod bala, maama na aliwat. Kaya kung maabots ko gani,
1: na?
0: Palitan ko sang siling demonyo. Pero gwapo yung lalaki.
1: Oo.
0: I-prank ka namon.
1: Oo,
0: nanamian na si Dulpo ba lang ma-ano, madilap-dilap sa niple.
1: Ah, ni ano pa na ikakahangi ba na? Sarangon, sarangon. Matilawan ka lang.
0: Ano ayan ang itsura ni Dulping ha? Ibagnusan sa siling demonyo ang niple. Pagkagat amo na pak, grabe guro pangita niya ice cone.
1: Babasi pa pa. Ay pa na ka mo?
0: Idol. I-fold the aircon yung biway man aguro, nalamigan si Dolby.
1: Nalamigan man? Kanto di ba na kay pagpuli mo, ice na ihi mo?
0: Ang yaso mong postura daw, ano ni? Daw, ano ni siya man? Daw, Egyptian? Egyptian gimana?
1: Ha?
0: Egyptian na nga pormahan?
1: Sairan, ah.
0: Ano nang Sairan?
1: Taga Cyrus. Layo.
0: Cyprus ko no. Cyprus?
1: Ha?
0: Cyprus.
1: Pagusto lang kaya kaya ko gambal.
0: Hindi ko magambal kagali kung sipon, saipon. Inugay ako kay Dolphy, hindi ko gani pagpadali-dali sa slang-slang mo.
1: I was born in America.
0: Ayun, botsi ila daya. Sige, isave nyo na nga daan mo number kay naka-line up amon music. Hindi kami makapalawi gambal kay ito siyempre may mga music kita nga gina-prioritize man. I-save nyo na lang amon number smart. Amo to ang
1: 09-912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ti anong imong ano dol?
1: Ang
0: ano imong matugda sa nagapadayon nga impeachment trial?
1: Mamangkot ko na si mo ha.
0: Oo. Ay dali lang gid wala ko bala kalantaw kay ina bas indi ko sabat bala.
1: Kasabat ka ni ah.
0: Oo.
1: Are you a political operator? Bago naman na nga, no?
0: Why data, ah? Ano na lang na, mas maayo na lang na guro,

0: tuon na lang nila tani ang ila concentration sa mga nagaduging or sa mga nagaduging nga problema sa ato na pungsod. Most especially ang mambal tatuod ti international man nga away ang about sa gasolina, pero may ara kita dira solusyon tani nga makapapian-pian man bala sa aton nga mga konsumidor kag sa mga gumalamit sang gas, no? Matigayo na to bala tani ang ano to gani man masilip man tani nila ang oil deregulation law do something amo na bala nga para mapapian-pian man bala in the meantime nga gas spike ang presyo sang gas.
1: Magamuni ka mahal bala sang gasolina. Mm-hmm. Pati laki ni bala.
0: Mamahal man.
1: Siyempre eh.
0: Mayo lang gani, nagmahal ang gasolina tapos ang presyo sang baboy nagbarato.
1: Talagsa na lang, sana nga daan ng chinso. Okay mo, okay.
0: Sakto man.
1: Mahal na mo.
0: Mahal na. Ilabi na gid ang tuti.
1: Doon naman
0: mo ng tuti oil sa una.
1: Oo eh.
0: Nga na lang magbagasolina na ang mga Kawasaki ganyan na sa una. Pagkatapos may ara ka na yung mix nga tuti oil.
1: Na, oo ah.
0: Di subong lain na subong niya ang oil nga nagagawa sa tuti.
1: Ano ba kayo subong yun na asaiti na nila mo?
0: Hindi, lain na gidiya ang ano yung oil nga nagagawa sa tuti.
1: Ah, kung sa bagay.
0: Oh, ikaw bala, ano nga oil gagawa pagtapos tuti? Aw.
1: Ha?
0: Balik tara ang tuti.
1: Ay, hindi kuya. Ikaw na iya ah. Hindi agad magsugpon sa to.
0: Ayong gabi, shout out ko lang ang mga tiga purong paglaom Barangay Makiling. Hello, Loida Herman, MC Clarito, salamat gid. It's 3 minutes before 10. Mabalik pang phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ning XFM, Katropa mo!
1: Exciting! Exciting!

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Gulpiotod ah. Balik na sa phone, pal. Ginatulong sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginatulong man sa aton, sang Santon Plus Vitamin C, pabasuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kay Jomar Lausa Salazar, good evening. Pwede na makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening, Troy. Pwede ako kay MC, kapangita man sa sang taga Iloilo. Yes! Galing kay Buwasas ako nung ma-intra.
1: Sino na siya?
0: Damuta sino yung taga Iloilo man eh.
1: Oo.
0: Hindi ko ka-contact ha, Bernard, ni gali isang Murcia. Naka-text ka gani, hindi pa makontak. Basahan ko gani, text message mo.
1: Gani man. Once ka na nakapasa ka gani isang ano, isang text message, buti lingon, na-contact mo na.
0: Tsak totoong number nga gin-sendan mo. Amo to, smart siya nag-agi mo. Hinaya ba lagi mo smart gi?
1: Oh, sige. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Amo na siya, amo na mga numero na dapat nyo tawagan. Dali lang gid, Webes na kita buwas. Mayara na lang kita sing duha ka adlaw. Ito eh, Merkules, dayon Webes.
1: Webes, Biyernes.
0: Pagka Biyernes, ma-Santon, and XFM libu-libong pa-premium naman kita. Kung sa diin, every week, 3,000 pesos nga cash ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan sa aton nga Parafol. All you have to do, bakal lang ka mo sa mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ina sa white envelope, kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, kag contact number, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan ng XFM radio station malapit sa inyong lugar. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Ngayong gabi. Ma'am, lapit-lapit ang audio sa imo cellphone para klaro. Kagliog lang kumute sa imo radyo.
1: Hello,
0: okay
1: ma'am.
0: Na?
2: Hello.
0: Hi, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, welcome sa phone, pal. Sino ni?
2: Is it?
0: Si?
2: Din Martine.
0: Dahil lang git. Ang imo ba lang radyo, i-mute lang anay. Mute lang imo radyo.
1: Oo.
0: Sa cellphone lang pamati kay mabatian mo kami na da. Sino to nga alam mo si Jean? Autod. Signal ang problema. Dayaliwat. Loida Herman, good evening. Neneng De La Cruz is watching live in Roa City, Capiz. Hello!
1: May gabi lang sa kay Emma. And of course, saluman sa kay Nanette Bautista. Sa may Buena Vista, Silay.
0: Abi ko Buena Vista, Guimaras. Nakalagaw ka sa Guimaras, Ge?
1: Of course.
0: Nga ang lain ko dyan ilapaho ya sa tanan nga paho,
1: gani
0: no?
1: Man.
0: Tamis-tamis. Kaya nga arang buta. Daw ko damo sing sugar nga pagkaprutas kanamit
1: as
0: sa duta in, guro no sa duta
1: siguro ka nang ambal nila
0: sa duta o kung sa nagatanom
1: depende kaya ang ambal nila kuno ya nga ang ila pahuula kagi ginpadamkunan
0: amo na hindi asa ano
1: kuno man
0: sa ila na iya ano
1: pagpati
0: sa ila na iya duta o nga ang kanamit sang ila nga paho
1: kun sa bagay
0: gusto ko tani makalagaw dira liwat kag manuot suhot sa ila nga mga kuweba kag maligo-ligo sa ila nga mga daga
1: sa diin nga kuweba.
0: Hindi ko tugay na.
1: Ako pa yan. Ano mo ha?
0: Na, nakatuan ko nagali isang una sa Alubihod.
1: Alubihod namin, gidman to.
0: Pagkatapos na may araw na private resort nga nakatuan na to sa una tong Gin-X deal tagani. Ano to man? Kabaling? Ano kabaling bala mo?
1: Mm-hmm.
0: Ambot ara pa na subong?
1: Ambot lang nga yan. Basta ako yan sa
0: Alubihod.
1: ano panahon sini? Sang wala pa na iya ang Boracay. Oh. Amo na dapil mi ang alubihod.
0: Oh, siyempre, hindi na kami mag-argue sa imo. Kaya ti, siyempre may edad ka na iya kisa sa amo.
1: Sabagay.
0: Pero di ba ka, tahom sang ilaman na dagat. Mm-hmm. Tapos lapit lang sa ato ng Guimaras kung dito ka maagi sa Pulupandan.
1: Correct.
0: Masakay ka lang da sang ano ganina, sang...
1: Pumboat?
0: Sang pumboat na balangarang basta nang medyo dako-dako naman siya sa pumpboat. Mm-hmm. Kay dasing man siya. Lapit-lapit lang, no? Ang wala ko nakantuan, aram may lagod-lagko.
1: More or less, daw, kwan ko, 45 minutes.
0: Ang wala ko nakantuan, daang may lagod-lagko, balang ilisi.
1: Nang,
0: ano na, windmill?
1: O, oh, windmill.
0: Oo, oh. Dara banda, wala ko nakalagaw. Kaya gusto ko na tayo magkanto, kaya itry ko kung mapalit, hindi man ko sang dakong electric fan.
1: Hindi ka magin man mag-ano. Nakakato naman kami. Ganit kaya mo lang ginaya kahangin lang gin.
0: Ate mo na ganit may ara sing windmill nga tagot lagko. Propeller na ang tawag sila.
1: Oo, ganit man.
0: Ano ang spelling siyang propeller?
1: Hindi, alisi lang.
0: Alisi?
1: Ilisi?
0: alisi?
1: Kunta-kunta liwat si Chloe Miles.
0: Sino na si Chloe Miles?
1: Ang sa Piyak Patubla.
0: Ah,
1: taga-dira, ginasaya.
0: No, bali, fanatics man na siya.
1: Oo.
0: Ah, sige ah. Hindi lang itong lupog na kilala ko ha.
1: Ah, oo. Property man to.
0: Shout out lang sa mga taga... shout out ang mga chismosa sa Makiling, sir. Aga pamati pa sila gali.
1: Sino dang Raina nyo? Si Sara.
0: Sara.
1: Sara, dato light ah.
0: Oh, dali
1: lang. Gabi na si mo, Sara.
0: Naisuryahan ta na kagabi ang about sa chismosa.
1: Oo, di ba?
0: Galing kay ti, makita ka lang na kontra kung batuan mo gid sila.
1: Amo gid eh?
0: Mas maayo na lang na amo ni. Ma, keep quiet ka na lang kag silent ka na lang ya bala nga wala sila kabalo kung ano yung mga racket.
1: Sa totoo lang bala, may isa ka quotation nga naghambal nga, your silence is your weapon.
0: The best weapon.
1: Yes. Oh. Is your weapon gani.
0: Oo. Oh, oh. Amo na ang pinaka-the best ng imuon, labi na gid kong mga chismosa. Hindi mo na dapat iukot ang imo buot kay nga, oh, ha? Wala ka man ga pangayo sa ila sing pagkaon mo adlaw. Wala man sila gatag pliti sa imo. Kung ikaw nagatrabaho kag may pangabuhi ka nga imo, concentrate ka lang sa imo nga pangabuhi.
1: Yeah.
0: Kay para maplastar mo man ang inyo future sa imo nga family kag imo nga mga kiddos.
1: Mga recruiter pa na sila.
0: Ha?
1: Oo.
0: Isa ka man guro sa na-recruit ay. Ha? Kaya kada hapon grabe di chismista.
1: Si ang unaw na yung na-recruit kandaan si Manny.
0: Manny?
1: Maniningad.
0: Ari na. Hello, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Sino ni Gani?
2: Si Gina, sino sa kanina? Kung wala na open my signal.
0: Oo, si Gina, taga diin. Taga?
2: Cadiz.
0: Ah, taga diin sa Cadiz?
2: Sa Tinampaan.
0: Ah, okay.
1: Tinatampaan ka, Gidman?
2: Try.
0: Bahu, umakulong natampa. Sa tingin ka natampaan, sa nawong o kung sa ano, sa dalom sang imong alangala.
1: Gapatampa sa dalom.
0: Ipatampa mo, hindi mo pag-ipabrutsa. Gina? Gina? May kanta ko bala para sa imo kay nag-join ka subong gabi. Kantahan ta ka ah. Gusto mo mabatian kanta ko para sa imo? Gina. Gina makatulog. Gina makakain. Sa kakaisip sa'yo. Sugpo ni Dolph.
1: Tigyawat dumarami.
0: Sala. Tigyawat si Modalong. Pila na edad ni Gina? Edad mo, pila na? Pila na edad mo, Gina?
2: 57.
0: Single, ma'am? Hambal ko gid daw. Pila bilog bata?
2: Walang try.
0: Bang, ginalang mo lang duwa, ha?
1: Ang magigaya, kabudlay, bila magino bata, ha?
0: Kagkabudlay, magpagwa sa bata. Nga, ano na tabo? Wala ka na ba na subungaw?
2: Okay.
0: Nga, wala ka na ba na subong? Ano na tabo?
2: Okay. Na nangamilang bahay.
0: Nangamilang bahay. Na kay wala umang ginasap, wala umang ginasapungan ng imo nga
1: kurang
0: kay may
1: tingkad daw yo.
0: Sa sunod, sapungan mo na imo purang
1: kay
0: para hindi ka pagbiyaan nan butangan mo PH. Ha? Ate, amo ginaiyan, lipay nalipay sila
1: nalipay
0: sa imo.
1: Oo, ah.
0: Kay tungod nga may ara ka na freedom nga magjiga-jiga naman liwat. Are may pasorya ko sa imo, ha? Line number 2, good evening.
3: Yes, name Toy.
0: Bado imo gini si Gina nga taga Kadis, sino ni?
3: Si Roya.
0: Taga diin.
3: Taga
0: Kalantea. Bola pitanay.
1: Oh, pila lang ka minuto, hara ka na da.
0: Ah, sige, pakilala ta. Gina, si Roy. Roy, si Gina. Oh, sige na, Roy, Roy na ka mo.
3: Ang gabi.
0: Taga Eskalante. Taga Eskalante, sa kuno Gina.
2: Lapit lang ulit.
0: Oh, palo up, Roy. Pamangkot na, Roy. Roy, pila na kuno edad mo? Wala. Dali lang kita, may. Dali lang kita, bala. Roy, ang imo radyo, i-mute bala, Roy, para mabatian mo si Gina. Kaya wala ni sa size kalante, subong mo ba si Cobra ni siguro sa bakulod? Kaya ang iya audio delay. Tapos, Gina?
2: Try, maraming babi
0: ako. 47, 47 ko na
3: iya.
0: Kaya ang bot.
2: Ang gabi.
3: Ako si Roy, ah. 46. Gabi, gabi. Gina.
2: Sino may dad mo?
3: 46.
2: Okay.
3: Sa Kalante.
2: Okay. Doon ba sa buong?
3: Ari ko din sa buong sa Bakulot sa home site. Ari ko sa Bakulot home site.
0: Roy, Roy, Roy. Roy, i-mute gani imo radyo kay balaan ginamon nga ra ka sa bakulod, delay na da hindi ka mamati sa radyo sa audio ni ano, Gina. Na. Ulihi gid.
3: Hello.
0: Roy, ina-mute mo na imo radyo, Roy.
1: Patsyabla ni radyo mo, Roy.
0: Okay na.
3: Okay, okay.
0: Oh, ano to pamangkot mo, Gina?
2: Tengo nga ubrad sa ano gali sa home site.
3: Ah. Again, ano, ano may mga pa?
2: Ano ubra mo ka?
3: Ako ano, kontraksyon na. Kontraksyon, Panday, Nasom.
2: Sino ka ni pangalan mo?
0: Si Roy.
3: Roy, ako pangalan, Roy.
2: Ha?
0: Si Roy, dai, kay inap ako gambal nga Roy pangalan niya, pro. Palayo ka, dai. Kabalo ka naging masaban, gagapakot-kuot ka man, da. Palayo ka, eh. Parang sorry, anay ka mo ni Roy, tarong.
1: Ano kay ginatimtar? Ginatimtar ka, nagasakay ka man sa timtasyon.
3: Hello,
2: Ang gabi. Sana ako nimapuli.
3: Pila inat mo?
0: Sana ako nimapuli sa Eskalante, Roy. Bao, nagkitanay gina mga lipong.
3: Adugay pa.
0: Mamati ba lang? Hindi pa i-loudspeaker mo cellphone.
1: No. Nagkitanay gina ang ang ipon kang kalkag.
0: Liwat. Sana ako numapuli si Eskalante?
3: Sa mga natroya.
0: Oh, batian mo, Gina.
2: Okay, ah.
0: Ano man pariktaon mo sa uli si Eskalante o kung papiton anay sa Cadiz sa tinampaan?
3: Pwede man to, ya.
0: Wala pa kasabat si Gina. Hindi anay magsabat ka pwede. Wala pa gani,
3: eh.
0: Wala ta ang sabat ni Gina. Kaya ako yung kapamangkot.
3: Okay, ah.
0: Oh. Gina, ano sa imo? Papiton mo sa Cadiz sa mag-uli sa next week?
2: Ano
0: to ambal? Ikaw utod-utod ambal mo, Gina, ha? Hindi bala pag imual balang imo nga cellphone, kay ang cellphone naka-design na siya nga ginakaptan mo nga ituon mo sa dulunggan kag maghambal hinay. Hindi kay ginanganga mo maayong sungad mo asa matulon mo mouthpiece. Nagay bala ka mo binuki bala? Okay na, Gina? Ang si Roy man eh. Ang si Roy man eh, ang iya cellphone, iya yagi na loudspeaker. Amo na hindi sa kabati sa ambal ni Gina. Di bala pag i-loudspeaker bala, Roy?
3: Wala na, Troy. Okay na, loudspeaker.
0: Kanami, isang signal mo pro, hindi ka kabati. O, sige. Te, ano na, diskarte na, Roy? Wala ka pa man ka-diskarte.
3: Hello, Jen.
2: Hi.
3: Hello, Jen. Hello. Pwede ko na mapulit ko.
0: Ate, mahubag ko na baba mo kung maghapit ka to. Laway chance ha.
3: Kurang mga gasya, Troy, ako lang ako mag-pamasar nga kung man siya mag-sagod niya, doon yung bata.
0: Ate, wala pa man siya namangkot kaya pasagod niya yung bata. Ulat lang bala, nay bala. Anong pamangkot mo, Gina, kay Roy?
2: Hindi yata saburon bata ko. Ako yung saburon yan.
0: Pa? Wow.
3: Tatlo mo eh, sa bata mo eh.
0: Nung tatlo, apat ka mo tanan. May duwan na ni sa kabata.
3: Ay, apat ko eh. Talaga ako, dala na manan ko eh. Isang sila pa ka-design na to eh. Saburon mo na siya.
0: Wala labot sa bata. Dala pa na imuugangan ng hilaw.
1: Amugin. Dala pa na pati parintiya.
0: Pati upo niya na subungong na, atupad niya nga nagpanabad. Dala na sa... Te, kaya?
3: Kaya, Troya. Isang sila pa, Troy. Isang sila pa sa desina, Troy.
0: Ang sugid naman ang construction worker.
1: Ang mugid.
0: Basi kung hindi ka kaubos ang sinamo mo.
3: Ubos ako, Troy. Baya ka mo. Excited lang niyo.
0: Ah. So, una lang na iya. Te, Gina, desisyon na na para matapos na ka mga duwa.
2: Hello, Roy.
1: Te, ano na sa inyo nga duwa?
3: Okay, Troy.
2: Mangkot ko siya. May sawa
3: na. Ano?
2: May sawa ka na?
3: Ano din? Wala pa gani. Kapag kita ako gani, kasi ikaw pa.
2: Kasama mo na ako, Roy ko?
3: Why? Kaya, uy. Huwag ka makita mo, te. Bago ka lang sa buong, ikaw pa lang, bro.
2: Wow, kasama mo
3: ano lang
2: makakita, or
3: damo
2: na.
3: Kaya, pristay ito lang ni.
2: Eh, hindi ka naingan makulbaan.
0: Nga, ano ka manananggal nga makulbaan, Gitsa?
3: Kahit ay ganay ko, hindi ko makulbaan eh, kahit ay ganay ko.
0: Te, ano imo pa sa lubong halin sa Bacolod kung mag-uli ka sa Cadiz?
3: Mercy,
1: pasalubong. Mercy, good day, ha?
0: Kabalo na ko sa plano mo, ha? Dalal mo sa Mercy, pagkatapos Mercy hon mo sa Dayon.
1: Mamerla, Merla, at lang ang duwa.
3: Wasakon sa Dayon, Troy.
0: Wasakon, Troy. Ba, grabe, siguro mo ba?
1: Perteng ambisyon ba?
0: Oo, wala ka pag-i-discarte, eh. Te, ano na, Gina? Okay na ni? Gina, okay na? Oh. Sige, Roy, ang number ni Gina, kwaon mo?
3: Oo, Troy.
0: O, ilista kay Yambal ko. Ara na?
3: Sige, Troy, makakabulitin, Roy.
0: Nasiga man, hindi kayo makuha. Dapat ara na lang ni Dayon.
1: Ani.
3: Sige.
0: Ako na?
3: Sige, Troy, lawan, Troy.
0: 0951 978
3: 973 888
0: 873 Ay, Odisho, tagi dayo. Inapautas mo ko, ha? Liwat. 0951 978 978 45 45 52. Na
3: okay, sir, so yeah.
0: Oo. Na lista mo subong pero may naka-text sa tuuna kay Gina. Okay, ah. Gina, salamat. Roy, salamat.
3: Sige, Troy, salamat si Troy.
0: Okay. Mayang gabi, ari na si manananggal di amo,
1: Roy. Mayang gabi, manananggal.
0: Si Dolphy daw mangutan kahalum-halum.
1: Anong halum-halum man? Ano nga lumalom?
0: Ha?
1: Ano nga lumalom?
0: Abasa mo na sa ah.
1: Oo ah.
0: Grabe gid. Panakurong niya. Good evening sa inyo nga duwa.
1: Pwede di ba na katugnaw dahi?
0: Nadine Galino Baron. Good evening. Salamat sa pagpamati. Kay Jay Vince Reta sang San Jose Antique. Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay.
1: Wow!
0: Dodoy and Emmanuel. Good evening. Kag Balsomo Rich. Kagari pagid. Dahil lang, happy birthday, more blessings and good health, DJ Troy. Birthday ko na sa buong Dolpao.
1: Ay, sa ano gali ah, sa bana gali ni Marisa.
0: Oh.
1: Madam, inyong salamat sa gimpadala nyo di.
0: Ang oras, 10:40, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Gemma, meron na akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dothy lang ka.
0: Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumarget sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balaan nyo sa mga kapadula sa panuot, kapananalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line para ka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431.
1: Okay, panawag na.
0: Kung labi mo manawag,
1: hindi, mano to di.
0: Mapakot-pakot na gusto mo?
1: Pwede.
0: Di ko ah. Balaan ko naman ang imo ngayon papakot-pakot.
1: Ano be?
0: Karoon, natapusan tayo ng color.
1: Oo, ah.
0: Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Uy, ikaw na ni?
2: Oo, Troy.
0: Grabe do, tao ko na subong ba? Taga diin si Migo Raymond. Taga diin si Raymond.
2: Taga-antiki.
0: Ti ano na? Nakapila ka naka-plug gani? Naka 100 times na, no?
2: Sa Tesla pa lang, Troy.
0: Ah, ara na naman. Kaisa pa lang sa kuno nakapa-plug doon.
1: Nugaya ako na gani, Raymond, ah.
2: Tesla pa lang, Troy.
0: Amo ka man na per me, okay. ang imo nga kaisa, mga kalima ka na guro katawag-tawag di, Dolph, no? Dugduman mo sa. Ano to gani work mo, Raymond?
2: Ano lang, Troy? Pangamuha lang, Troy.
0: Ha? Sa din ka gani sa Antique?
2: Yan lang, Troy. Sa Sibalom, Troy.
0: Sa Sibalom. Ah. Ano ang imo nga mga ano? Mga kararuton dyan sa Sibalom nga ginabaligya sa market?
2: Paray ka?
0: Balatong.
1: Balatong.
0: Namit na adubuhon, no?
1: Ganiman.
0: Wala naman nabi iba ng luto ang balatong, no?
1: Pwede adobo. Pwede ba na siya, ano, ng ilakot sa
0: utan. O gani, utan. Mga laswa. Oh, pero mas masaburoso ang balatong kung adubuhon.
1: Correct.
0: Tapos may ara sing ginamos. Ang imo, ang imo balatong, Raymond, ano ka dako? Tsaktuhan lang. Tak sabi ko na doon kung anong nangatsaktuhan namin niya.
1: Di ako matakos ang imo balatong.
2: Okay, girl pa.
1: Oo, oh, ate. Sige, babe. Palapit di.
2: Sige, lapit naman ko yung cellphone na, girl.
0: Ha? Alam mo na lang niyo, mabidyo kulta?
1: Mabidyo kulta.
0: Kasi kita mo, wala sa dying load. Troy, makanta, pakanta habi si Dolphy kay birthday ko. Ano man nga, ano man ipakanta mo,
1: ano, J. Benz?
0: Kay makanta kami, sige. I-comment na kung anong gusto mo ipakanta kay kantaho na mo. Wala ka pa miga? Kag pila na gani edad mo, Raymond?
2: Ano, Troy? 41, Troy.
0: Ah, sa saan o ka mga 42?
2: Sino yan? Avenger, Troy?
0: One o kung two?
2: Troy.
0: Ha?
2: November 6.
0: November 6.
1: November 6.
0: Mga 42 ka na sa November 6? Malabutan mo pa ayah ng November 6.
1: Tapos ano, para hindi gasto sa kandila, kundi sa November 1 ka na lang.
0: Oo, para ano na.
1: Oo,
0: isa na lang ka celebration.
1: Oo.
0: Ang paghukom ng celebration.
1: hindi ka pa na nga kung November 1 damo galuto sa
0: Balenciana.
1: Ano, Balenciana, Suman.
0: Suman, Suman gidya gali. Suman, tapos amo na mga halad-halad.
1: Oo.
0: O di ba?
1: Yeah.
0: Hindi ka gidya madulaan handa kay ang kada tawo na may ara gina ihalad.
1: Oo.
0: Especially ang mga Katoliko, no?
1: Oo.
0: Katoliko. Katoliko, ikaw ya, Dolph?
1: Ha?
0: Ano kaya?
1: Sige lang ah.
3: Habi ko gani, Katolik ka.
2: Hindi ka na mag-change
3: mind mo nga from November 6 aton isulon sa November 2 o kung November 1.
2: Hindi ka na try ito. Siyempre, amoragin na siguro ka mga Diyos nga pizza nga na bata ka try.
3: Oo, mugi mo na abi yung mga birthday.
1: Sa bagay.
3: Hindi ka pwede, no? Hindi ka kayo, bisan si Dolpo na maayo nga in November 1 o kung 2.
1: Oo.
2: Hindi gede to sentro ang Dios ka kapat sa buhay ta bay for bana ka decide.
3: Hindi ah, hindi man siling nga mapatay ka na sa November 1 ka to. Bali ang amon man lang iayo, hindi mo gusto i-celebrate imo birthday instead of November 6
1: para hindi gasto.
3: Pilian mo lang sa November 1 ka to kay araya sigurado gina iya may handa gid ang kada
1: iya.
3: Katawan na iya.
2: Oh. November 6 pang ko koro troyo.
3: Sige. Sige, ate, mo man ay gusto, bala ka da, may buhot ka naman ah.
1: Gani man.
3: Ma 42 ka na, alang naman nga intuon ka pa namon kay hindi ka naman mainto. Ikaw naman lang gani siguro sa mga nagapanginto eh. Pila na kabilog na uyab mo sa edad mo nga 42?
2: Ah, sara lang po.
3: Ah, isa lang gid. Pila ka mo ka tuig?
2: Lima halat na 3,
3: kaso lang, LDR man ka mo?
2: Barbasa tayo na 3, subaran ng kote.
3: Antiki man dyan?
1: Oo, ti, lapit man lang na.
3: One ride raman?
1: Gani?
3: One ride raman? Nga series pa, at do Barbasa?
2: Ito, siyempre, Troy, hindi ka na, magtawa ko, kaya ko dito, kay maruya naman ko to, hindi mo tayo magtubong, hindi mo tayo magkita.
3: Ay, ambot, kanimo, hindi ka rin makapangasawa kung amo ka na kareklamador.
1: Gakato, di ka ni ngapon sa Pilipinas.
3: Oo.
2: Ako lang kasi gasa ko, pero ang sa tutuod, wala mo ko ito asahan, may bahan na tayo nagmit.
3: Ah, sige ah, bahala ka da ah. Himo man ay drama, bahala ka da ah.
1: Correct ah.
3: Number mo, 09?
2: Ano lang may salila lang ulit. Ang regular number ko, 09-31-98-49-49-0.
3: Nadumduman ko na ni sa sulita, biliwat ang imo number. Kaya doon may nadumduman ko. 931. Dasiga, 0931 na, mauntat ka pa. 0931.
1: Hello?
3: Hala, dula na sa. Nadumduman ko siya, 0948. Ah, bali J. Benz, gali, Dol. Birthday ko dya, Troy. Birthday song, Troy. Solid kami dyan, Antike. Makanta na lang ta birthday song.
1: O, sige ah.
3: Oh. May bago na nga, ano subong mo? May version na ng happy birthday subong mo?
1: Ano?
3: Amo niyo, sabayan mo ko ah. Again, happy birthday to J. Beans Reta sang Antike. And this song is dedicated to your birthday. A 1, a 2, a 3. Ha?

0: sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Namaoda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luting, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: It's 27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Wala ka na ginag daog sa ako, no?
1: Wala na.
0: Wala perdi ka ginag dyan. Anong mga ganap na to next week gani? Meno ta?
1: Siyempre, sa Friday, may Santone and XFM libo-libong pa-premyo.
0: Then may incoming pa ta nga, ano, nga promo, no?
1: Yes.
0: So nakaplasta na tanan-tanan nga mga drop box para sa aton nga tag-intra. Kung sa diin, makadaog sila sa cash prize, gadgets, ka groceries.
1: Of course.
0: Matikid ka mo permit sa tanan nga XFM radio station para makakwarta ka mo.
1: Hindi na ka mapagbudlay yan.
0: Damo-damo tadi ya promo, no?
1: Ako gijaya.
0: Grabe. Basko gijaya ang mga taga-XFM gijaya. Ilabinagid kong ara si, ano, si James Dean, si Noel, si Neil, si Rodel, si Alex, kag si Chief.
1: Yes.
0: Mga baskogan na sila.
1: Uy, si Charmaine pa.
0: Ah, si Charmaine pa galero. Thank you sa inyo, kag sa tanan nga station managers sa XFM radio station sa Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: Exciting!
3: X.
4: XFM.
3: FM.

0: Mickey.
1: SFM Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking kapal sa

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Pipili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Bibili
1: sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika. XFM.

0: bumibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani. Isa ka bus driver. O kung tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel Samtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Bukol Plus Cold.
1: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santol Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: X FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulad sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel Santagoli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samsung Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magkaan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: call your doctor. Ibilis
2: sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Ibilis sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sunphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako, Sister

0: Typhoon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Typhoon Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Purple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Sumungi ang adlaw sang Huwebes. Grabe, Thursday na kita mga katrapa, July 23, 2026. And of course, you're listening here na sa itong programa, Exciting Pilipinas, dari sa XFM Bacolod. And syempre, live na kita sa inyo yung mga tagsa, dira ka mga cellphones sa ito niyang Facebook Live sa ito nga official page, mga katrapa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, yara naman kita sa inyo mga tagsa ka radyo, mabati naman kita dira sa ato niya radio frequency mga katropa nga 96.7 and 103.9 sa liwat sa 96.7 and 103.9 ara kita ya sa FM nga band sa inyo mga tagsa ka radyo. And sa lakas ng panahon natong Subo, mabulubog na ang panahon. Mga katropa, mayara sa thunderstorm advisory number 1. Gikan sa DOST Pag-asa kung sa diin na nga, ginaexpektar nga makabatsyaga o kumapektuhan na dry ang city of Sipalaykag, Hinubaan. And of course, mga katropa, sa lakatman sang panahon sa karon, nga tinangin isa na ka-tropical cyclone ining Quiapo mga katropa nga titinalikdan nga adlaw isa parang ini ka LPA sa karon ginpabaskog pagdinis sang southwest monsoon mga katropa. So tiin na si bagyong Quiapo. So dapat alert kita mga katropa na padayon lang sa pag-update sa kasang panahon dire sa station at the same time mga katropa pwede man scroll dira mga latest update sa lakas sa panahon sa DOST Pag-asa. So, sa karon mga katropa, ara japon no sa ato sa pag observar ining nasambit yang tropical cyclone Quiapo. Matapos nga ti ang low pressure area east of southern Luzon mga katropa. Amo siya ang ngalan niya, nanginisa na siya ka tropical depression. So, mo na nga mabulubot siya ganatong subong ang katugnaw kagkahapon mga katropa at inagbubo na gani ang ulan. So, bring your payong, bring your raincoats, your kalo, no? And be ready kati mga katropa, ginalauman kaya, no? Ang pagtupa-tupa sa ang ulan today. Kaya syempre mga katropa subong adlaw, magabutlak man ang aton yang adlaw kun si Mr. Sun alas 5:35 subong yang aga. Kaga as of 5 subong mga katropa, mayra sa 50% na masobra no, sa chance of rain mga katropa. So prepare na dira sa mga magapadulong sa eskwelahan o lubrahan o kun sa inyuman ng mga lalagawan. Yun, oras natin 5:05 na. And padayon lang sa pagtutok sa ato dire, matamat na comment sa ato niyang Facebook Live para ti matamiyaw ta na ang mga katrapa pips natin nga nagatutok sa ato niyang mga katrapa kay Ma'am Luisa Ayuno. Amalia, bless morning katrapang Wendell. Gamonitor sila krosubong sa may barangay. Kansila yan sa Morsha. Thank you so much na monitor sila ni Ma'am Luisa Ayuno dira sa Kansilayan Morsha. Mayong aga sa kay Ma'am Rina Diastro. Good morning man. Napal niya dira sa aton niya. Ginagreet niya lang ko no. Sa mayong aga ang mga XFM campus no. Sila ni Ma'am Rina Diastro. Ay si Ma'am Lynn Antonio Talde na nagaliyang ka pa shout out. Sa ilang ni Jessica Gonzalez. Ni Ma'am Miss Pa Moreno. Kay Pastor Winston Villanueva. Kay Mama Rizel Largo, kay Dina Bucani, kay Janelle Lunario, kay Sir Win Salinas, kay Sir Jill Win, kay Sir Domingo Ayala. Na madamo nga salamat. Kika good morning sa inyo dira. Sa kay Tribunalo Jordan Villanueva. Good morning man. Mayong aga.
Ang sa tanan yung mga katropa pips natin na nga nag-tutok sa sa programa natin. Sa ilan ni Sir Johnny Ordonio, sa ilan ni Sir Arnaiz Irida, good morning. Mayong aga sa inyo tutok na tutok na. Dari lang siyempre sa programa natin sa Liwatay Exciting Pilipinas. Ang programa nga pambuka kon aga. Kaupod niyo siyempre si katropang Wendell Balinario. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Alas 5:07 da. Samtang nagahikot ka mo dala sa inyo yung mga pambahaw sa inyo yung mga mainit-init nga sabaw this morning. Kung sa inyo yung mga ininit dira nga magpangapen this morning. Kung sa inyo yung mga assignment palang dira. Kung sa inyo mga bayo kay may laktana, no? May lagawan. Kung ano pa man ninyo yung mga gina pagbrasubong nga adlaw. Ganahikot dira sa inyo mga tagsa kapanimalay. Tutok na! Kay mga katrapayari ng mga musika nga magkapabugtaw sa inyo. Magkapat-cha-cha-cha! This morning, nga maghahatag sa good vibes nga magkadaloon ninyo sa all throughout this day. Huwebes, Thursday. Salamat mga katrapa ka po din si katrapang Wendell Balinario. Yari ng mga musikahan nato na dira sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Dariwa, na-miss niyo pala si Riza May Dizon. Ari yung cha-cha-cha. Dabrakas, cha-cha-cha.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Siyempre mga katropa, nagbabalik kita sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo mga tadaan! And subong Webes na mga katropa, Thursday, July 23, 2026. Sa tanan nga may mga birthday dira today. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy.

Happy birthday! Sa tanong yung mga nag-celebrar. Single ay kadawan na subong adlaw mga katrapa July 23. So, we want to 2026. So, webes na kita ha. Biyernes na buwas ah. Sa ito na alas 5.22 na 5.22 in the morning. Kag-DMs mo. Kamusta? Ang inyong pagpamati sa itong mga musikahan. Nag-kending-kending ka wala. Kending-kending ka. Favorito ng buong mundo. Ay, nag-chat-chat-up ka mo no, with Rise and May Tizon. Kamusta ang inyong mga umaga? Sabong iya mga katrapati nga adlaw siyang Webes. Gabara nakit na bring yung mga likod. May unod pa bala ang bulsa? Amo na balila mo. Hindi man tani madulaan sang energy pero madulaan kita kwarta. Diba? Anyway, sa karon nagatutok sa ni Ma'am Shirley Arevalo sa aton. Mayong aga sila ni Sir Jelwin. Good morning. Kinabatayan gadewa ni Sir Jelwin sa Lunes ko, no? Wala galing ko no sa impeachment trial sa Lunes. Giveaway naman para yes, sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr., no? Kinabatayan gadewa ni Sir Jelwin, no? Ang SONA ni PBBM. Oras na alas 5.23 na at this point, mga katrapa, matapos na itong mag-sinautay. Pati sa programa natin, Exciting Pilipinas, subog naman. Magpapatulong naman kita sa paghatag sa inyo sa pampag-good vibes. Hindi naman, mga katrapa, ang mga musika or trending videos, yung nagiging ka naman niya sa TikTok, nga i-share natin sa inyo. Subong, mga katrapa, super, ano na good, no? Rampant, super na rampant pa ba? Rampant na kayo ang tip pagpa rhinoplasty, pagpa enhance ang aton kaugalingon, pagpa puti, pagpa niwang, pagpa abs, pagpa butag sa mga parte nga ating gusto naton ma-enhance. Iba na tinagapa bat, iba nagapa boobs. Pero, di syempre, that's their way para nga ma-boost ang ilayang confidence. Ang feeling nila, yeah, beautiful sila if nag-pa-enhance sila. And plus, pagid, nga ting may kwarta sila, di ba? Pampa-umbra. Kay, you know, if you want to but you don't have the money, then di, wala ba, di ba? You cannot. Pero di mga katrapagani, given ginasuptang nila, yeah, ginapangabudaya na nila. So, they deserve that, no? They deserve nga magtaas ang ilong, magtaho, magsexy, or whatever they want. Whatever we want, di ba? Pero, di kung wala kaya bigil yan, no? Wala kaya budget, no? Ano na lang bingi mo yung himoon kung wala ka budget, kiti, sumbong damo, nakagaparay, no? Gidya. Ang Manila, gani kong damo lang ko kwarta. Pataasan ko na lang mabilin nga laway. Ako na nasubong ang ilang ano, nga motto in life. Or what they call mantra in life. Na if mag-ranon sila kung nung batasan na lang laho. Ay, tita na ipati batasan, na ibuton mo na na. May gin-bless ka da sang mangga, di ba? Pero anyways, ang munang mantra nila sa buong kung mag-ranon sila batasan na lang laho. Ay, kaya na mean nila nga, they can enhance their beauty. Or, hindi mo na kati may beauty naman kita tanan-tanan, no? Individual beauty. But then, you know, what they meant. Na like, what they meant. Mga katrapa, ngayon na ba lang, based on yung beauty standard and based on their own maning perspective or based on their own standard para sa ilabi mismo, taas ilong, I wanna be sexy, gamay chan. Diba gina-indiction na lang subong sa chan para mag-niwang, madula ang buyon dyan. Pero you know, you need money para ang ating mga ubra na in order for that. Di ari mga katrapaw, di wala ka ganit korta, nuburahon mo. Ari may nakita ako ng isa ka check TikToker. Isa ka TikToker. Nang muning niya ginubra na lang ho kay wala siya pang boob job ginatawag. Pang patako boobs. Ah! Di ba? Hindi lang ilong napataas. Pero iba niya gapabuhin man. Or iba naman nag paniwang lang. Pero budlay-budlay hindi magpataas. Wala gida. Wala gida. Masuptan ko man lang mula tayo. Isang piso a day.
Wala gid no, wala gid pabataas. Eh. Sige na lang ah. Ari mga ka-Triple Live, subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority mga ka-Triple. Ari na ka itong TikTok and video. Ari na, ari na, ari na! TikTok ka na! Sino ka dyan?

0: dyan na sa comment section sa ganyan na submit ng video. Kaya bal nila, amoy na iya. Kaso hindi mo man nakashade. Putay mo guya. Ito mi mo, I mean, not ito, but it's morena color. Morena, imong dughan. I mean, ano, nakatan, no? Nakatan yung mga dughan. Hindi ba na, ano, perfect shade. Pero ba niya nga, grabe mo na yung, ano, yun, yung dughan kay... Ita, ano mo lang kung magamera sa digital ano, need mo lang i-turn on and turn off. Diba? You know, this sa Kim Onista, isa na siya kilala, gandiyan nga TikToker as a comedy genre content creator. Mga amo ni mga trip niya sa buhay. Teka mo ya. What you do, no? Kung maabos yun eh. Pero anything. I mean, no need man. Nga mag, ano gikita? Nga mag, pilit sa self natin. Kung hindi mo na natin gusto, no? For example, mga enhancement nga ni. If hindi mo yung gusto, te, leave them. Hindi nga sari nga, brahong ko niya kay uso lang. Uy, grabe ka naman. Dami mo namang pera. And like, you do that for trend lang, di ba? Kung gusto, gusto mo. Gidya, go! Go for it! Go, go, go! Yeah! Diba? Na oras natin mga katrapa, alas 5.28 na kagyari. O, mang tamiyaw na lang kita sa mga nagatutok na rin sa aton programa sa Exciting Pilipinas. Sa rin din sa ni Mama, Miss Pa, Marina Montano, Villanueva. Good morning! Nagatutok na din sila. Aking napang tamiyaw yung mga miyembro. Song XFM Campus. Good morning! Sa ila din rin ni Jelwin, Sir Jelwin. Sa ila ni Mablen, Natanya Talde. Sa ila ni Marina Diastro. Good morning sa inyo tanan. And sa tanan nga nagatutok sa aton na programa. Sa ilaman ni Mark Angelo Calvillo, good morning. Kay Marichelle Dizon, good morning man. Iskilya, kay Ma Marichelle, good morning. Kay Emily Sase, mayong aga. Guadalupe, mayong aga day. Kay Ido Agot mo, mayong aga man. Watching ko rasubog from Baguio City. Good morning, Andra, sa mga taga Baguio City, mayong aga. Sa mga family ko man dyan sa Barangay Binubuhan, Baguio City, sa ilan ni Nanay, or Wena, Tatay Tisoy, kay Tuto Steph, sa ilan din ni, ano, ni Titutong, ni Minmin, kaga ni Felix, ni Minto. Good morning! And sa ilan man din ni, ano, Tinunoy, Tabibe, no, lani, Rocknoy, lani, Tatay Afra ni Nanay Sita, and kay Pau Pau, lani, Tio Dodoy, ni Risa, and of course bukas ka family dyan and sila man ni Mama Ima and Papa Inday, sila ni Reda, good morning dira sa inyo. Kasi tanan natin yung mga katrapa peeps all over Negros Occidental, Lugan Bilugan, Negros Island Region and sa Malambutan sa ating signal. Good morning sa inyo nga tanan. Oras natin 5:30 na. Syempre kita-kits na naman kita buwas. Dari lang sa programa natin yung pampuka kung aga sa Exciting Pilipinas. Sa ilagalan ni Ma'am Beverly Sarabiawa, good morning. Nagapahabol pa siya mayong aga. Mga katrapa, wala na kita sang oras. Magabulos naman sa ato ng The Secret of Health. And after that, magabalik kita para sa ato naman yung balitaan. Kaupod si katrapang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Mga katrapa, saliwat. Good morning and mayong pagpamahaw dala sa mga nagapamahaw na. And ingat din sa mga may biyahe o good performance sa Subong Adlaw, Subong yung Huwebes, mga katrapa. Thank you so much sa mga kupod Subong sa itong programa. And hanggang sa muli, dali lang sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katrapang Wendell Balinario. Happy, happy, happy, happy! Uma Wednesday pa ko tayo. Thursday na. Happy, happy, happy Thursday! And good morning!
1: News and Public Service Authority.
2: X FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Aror balik si Miloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo.
10: Sa aking call center agent.
11: Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibang ganyan efekto sa akong sang
13: Sister Pain.
14: Resigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pa sang nawon.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga butika.
17: XFM 103.9.

0: Yes, to health!
1: Iyan rin ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
3: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome man sa ato siring nga pagpangalaga dari sa ato siring programa. And as usual, upod sa ato siring mga tagpalamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka topiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita Sir Josil sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sini nga ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan
2: ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta
3: husto ina Sir Josil kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang bala kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kumpinsaron gid Sir Josil ti sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time pa bala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sa nga programa aton ni gahatag ni sa ila Sir Josil para sa ila kahapusan.
0: Yes, to health.
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sining nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kon tawag nato sini luya
1: Sunthone Plus Gold.
3: Pero ginatumod na ton diri ang native gid naton sini nga luya. Hindi nang mga lagkuan nga luya Sir Josila nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi iadtong mga makabig naton bla Sir Josil nga damo kasang tilinluan, do kurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kay kauti kuno tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya Sir Josil ang iya sa nga tubdo o kung dahon sa among aton sa ni pag-istoryahan.
2: So hindi ang unod ang istoryahan ta subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya iya sa nga tawag na to sa ni unod bala. Kaya kung magtanom ka mo sa luya, taganta ka mo ana idea, magtanom sa luya. Kung magtanom ka mo sa luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kon pwede matiniran sang tubig.
3: Tama.
2: Pagkatapos, buhuan ni mo. Pero ang pagtanom, kung diin dang tulubuan niya, amun na ang imo paidalmon. Para nga kung magtubo, mangin siya kag maningil, ang tawag nato sa niya, mag-sanga-sanga na siya nga unod. Paibabaw, Dok Leo, hindi ka nayawan ka gabot, kag-lukad.
1: The Secrets of Health.
2: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga binipisyo? Kahit kalabanan sa mga binipisyo nga ginadiscuss nato sa luya, sa nagligan lang edisyon na nato, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini Doc Leo, anong may ara sa dahon niya kag anong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas Doc Leo?
3: May isa kita Sir Josil ka specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa nga pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man na ni sa iban sa nga mga tanom, amo ni Sir Josil ang cinnamic acid, isa sa naka natural chemical compound nga makita ini sa nagkarinlain sa nga mga tanom, dahon, prutas, kagiban pagid sa nga mga herbs.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ang ining ginatawag cinnamic acid, Sir Josil, protector ini sa mga tanom, kag dahon, batok sa ni sa stress, batok sa ni sa kagaw, batok sa ni sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sa tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sa ni Dr. Sir Josil, kung makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man na ni sa tao.
2: So anong mabulig yas ini sa ato sa niya mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
3: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo? Sorry. It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming galini, nag-aakto as taming, Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals, Sir Josil, kapila na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga cellula. Kaling sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa ka tawo bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josil, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tawo subong. Kag malikaw kita, Sir Josil, kay ginaprotektahan ng aton sa nga selula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kaghalit ang aton selula.
4: Seven plus gold.
2: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals nga mo ini nagapatay at taling mga free radicals, Doc Leo, sa ato sini mga body cells. Una, gina-destroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
3: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josil, sa alibutod sa aton sa nga lawas.
4: The secrets of health.
3: So speaking of cells, Sir Josil, sa bilog naton nga lawas, maprotektahan sa nga luya, lakip na aton sa nga brain cells.
2: Okay.
3: Amo ni nga kon nami ang function sa aton sa nga utok, bottom balon, nami ang condition sang cellula sa aton sa nga utok. Magluwas lang kung wala kaya utok eh. Pero hindi man garo matabo.
2: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-hmm. No talk, no utok.
3: Case by case na lang naton siguro, Sir Josil, ha?
2: No, hindi man niya konsiho nga aton.
3: Okay. Helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapilam na liwat-liwaton, Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganin sa ibang eksperto, Sir Josil, sa mga pagtuon na no, nga kung nag-study ka mo, gusto ka mo nga may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga aton sa nga brain chemicals. Nga nagaresulta, Sir Josil, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josil, manaya-naya.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Doc Leo?
3: So para nga makuha naton ng more sa nga phenolic compounds kasubong sa nga cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon, ha, sa pagpabukal. Amo ni nga ton nga buhaton. Hindi tayo pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
2: Arangay.
3: Mm-hmm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang 8 tumtob na pulo sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, kuha kita sa ni sang presko nga dahon sa ni sang luya. And then magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang, Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo. Kung dako, ti kulon eh.
2: Kung gamay ko na anglit, no?
3: Kung gamay anglit. O kung Ano man nga inyo pala bukalan, sana dra Sir Josel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josel sa aluminum.
2: Stainless pwede, glass yes. Pwede.
3: Yes, pwede Sir Josel or what you call this? Ano bagad ng porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josel, pabukalon na ito. Nulaton na ito ng magbukalan ng duha ka, tasa sininga, tubig. And then, pagbukalan Sir Josel, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ton Sir Josel nga medyo kumbaga, ang isa ka dahon sinino, nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinika parte.
2: Ikat na ton.
3: Yes, ikat na ton.
2: Para hindi mag-gutok man sa ato sininga sulod landok layo.
3: Isa man sa rason, Sir Josel, kag para ma-extract gid na ton na ring cinnamic acid.
2: Mm-hmm.
3: And then, pabayaan na ton, Sir Josel, nga arangay, inanay sa nga magbukal, napulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josel, samtang maalabaab pa.
2: So, ang guay, sinidaw tigid ang preparation sinid, Doc Leo.
3: Correct, Sir Josel. Kag sa sining pamaagi, Sir Josel, kami iban pa ganyan pamaagi, actually, may cold process man. Pero, parang ma-extractin na to ng more antioxidant. Kag mga binipiso, dire, recommended, Sir Josel, ang ining inanay nga paglaga.
2: Oo. Oh. Pagkatapos mo laga, Doc Leo, amo nang hambal nila, panginpusla mo nalanggid kag halos hindi na matuka sa manok bala, kung sa ugasi pa bala sang lubi, Doc Leo.
3: Mm-hmm.
2: Ang dahon ngayon na puga ano pagid pwede pagid na
3: kun para sa imo daw
2: kaya
3: daw tuma na gid ang pagbangon niya di mo or or papangin puslan mo pagid pwede gyapon Sir Josel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amon nga aton sining recommendation
4: Sunflame Plus Gold.
2: Now best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos ato sining lawas Doc Leo.
3: Gina-recommend Sir Josel no pag-inom siri 30 minutos tapos pamahaw
2: after meal, ha?
3: Yes.
2: Okay. Daw, pampatunaw, abi, guwa niya, no?
3: Actually, makabulig yun, Sir Josel. Makabulig sa pampatunaw, aton sa ring metabolismo, para nga ma-energize kita. Siyempre, kung nami aton sa ring panunaw, kag makabulig, Sir Josel, magnami ang aton sininga blood circulation.
4: Sunflame Plus Gold.
2: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josel, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: In the absence ang dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na ito na yan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
3: Actually, sa pagtuon, Sir Josel, may amo-amo man siyang binipisyo, like for example, may antioxidant protection.
2: Mm.
3: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ng immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ito, Sir Josel, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josel. Ang yan sa ng phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa ng kurason, ang aton sa ng immune system, ang aton sa ng lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josel sa chronic inflammation, tungod sa yas ring antioxidant protection, kag ang what's called this, ang spirulina nga ni Sir Josel nga may phycocyanin, may binipiso sa aton sa ring lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya Sir Josel, iya nga pamaagi isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ring Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon Sir Josel, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini sang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josel.